KK5 News FM. News FM.

0: Oras alas 12 in punto sa K5 News FM. Mayong ugto sa inyo mga ka-K5 sa tanan dira nga nagapamati sa aton sa likod sa radyo sa 101.5, no? Salamat gid gihapon ha sa walay unta kagkapoy sa pagpamati. Ah. So far daw hindi gid man ni dapat gid kaligatan ang pagpamati sa bulong sa Ginoo kay importante ini mo. So mga K5, makita ninyo kami diri sa ka-K5 Bacolod, no? May nagalogo diri nga 103.9 sang una. Presobong ano kita sang frequency. So karon mga ka-K5, no, salamat gid sa inyo mga pagsakdag sang sining programa buhi nga paglaom. Hindi niya mapatay-patay kay buhi mo. Sa mga K5, no, salamat gid layaw ng Diyos sa aton sa gihapon nga gitagaan kita sang kagayunan. Ngari kita sa badung adlaw kag 15 baw, basta 15 gani damo gini ang mga butang nga naga kaya kalipay ang mga tao nga may ginapaabot. No? So sa gihapon mga K5, inyong alagad Pastor John Alipari kag amuman si Pastor Edmond Panag. Pastor, ang imo da mga listahan.
1: Oh. Okay, no. So liwat mayo nga udto sa tanan.
0: Oo.
1: Kag una nagapasalamat kita sa aton nga Chief Executive Doc Ramil Oy.
0: Oo, buka namin gin, no?
1: Opportunity nga ginhatag sa aton. Kag of course sa tanan nga mga technical staff sa naga-abridira sang gate. Kag nag-operate sang aton diri nga system.
0: Mm-hmm.
1: Madamo gid nga salamat kadako gid sang ila bulig sa aton.
0: O manggani. Salamat kita sina.
1: Nagapadayon ang programa tanga buhi tungod sila kabahin.
0: Oo.
1: Teka gabi Pastor Dion.
0: Oo.
1: Nalipay ako nga diri gina-congratulate tagali, no, ang aton diri bag-o nga department head.
0: Oo.
1: Sa Bacolod sa Agriculture Department nga gin-appoint ni Mayor Greg Gasataya.
0: Department of
1: Agriculture sa Bacolod.
0: Hindi na sa among dar.
1: Hindi lain na.
0: Alain man ang dar.
1: So sa kay Captain Maricar Quero, swapin nga squadron commander namon sa amon 13.
0: Congratulations dira.
1: Congratulations. So, teka namin nga parsang iya nga pasalamat bao ginagdaya kami sa manamit nga panyapon kagabita sa West End Hotel.
0: Bo, grabe ba. Namin gina. Daw may isa man ta sina.
1: Okay, kasi plakadlaw ah. Kag upo dito nga nagtambong of course ang aton nga Commander sa Banago Coast Guard Station.
0: Oh.
1: Si Commander Archel Anakan.
0: Oh, pun man siya gali.
1: Pun siya dito, no? Kag of course sa duwa niya ka mga kilala man aton.
0: Oo. Oh,
1: oh. Upod niya si Ma'am Gaurana kag si Coast Guard Mayang ato dito gabi, no?
0: Ay grabe, no.
1: Te salamat
0: gid sa. Grabe gali ka pag tilalipon. Sadya gali na.
1: Te amo ina ang blessing, oh, nga kisa. Oh, oh. Basta may oportunidad, ara kita tira.
0: Oo.
1: So, sa liwat, no, congratulations to Captain Maricar Quero, nga bagong department head sang Agriculture Department sang Bacolod City. Kaga, sa liwat, mayong udto sa duwa ka matinuga nga nagapamati, gipirmi sa aton. Oo,
0: kung hindi ma-mentionar, guru ni Masi, kung magsunggod na sila.
1: Tiyan mo na nga, well, abot nga naghatag manduga nga kapag laong sa ila.
0: Oo.
1: Naghatag man sila kusog sa pagpamati. Of course, dira sa si Chudulom kay Mrs. Guadalupe Panag mayong
0: no, ito na. Oo,
1: okay? Kag sa Panag pamilya. Kag of course, dire sa Milo 5, at alisay kay Dolores Tanodra.
0: Ay, grabe okay? Ba?
1: So mga kwan nila, mga ano tawag sa inyo? Kung may award, may mga loyalty award ang ila sinima bato.
0: Ay, oo, no? Kaya ang radyo? Ay, oo. Amuman sa akon sa piyak, may mga amuman na sila dito.
1: Ay, gani. Mm-hmm. Kaga, of course, happy birthday sa kay Ma'am Ilse to day, no? Kapon. Ma'am Ilse, no?
0: Oo. Oh,
1: may utugali sa duwa dere ka mga bisita nato, no?
0: Oo.
1: First lady sa Bible Baptist sa Bata. Kaga, Bible Baptist sa Talisay.
0: Talisay, Trinity Bible Baptist Church. Oo.
1: Okay, so liwat, no, may uto kag salamat man sa sulusang 30 minutos ng pagpangalagad.
0: Oo.
1: Iyok nga lang kamuda, no, kag ang inyo pagpamati, dako na na ang inspirasyon para sa amo.
0: Oo man. So may uto man dira kay Ma'am Ilona, Biyahidor, may uto Pastor John Alipari, Pastor Edmond Panag. Regards na sa amon nga biyan.
1: O ganit kag paso dyan, hindi kagit malipat, magkadto katuliwat sa, halimbawa si Paway Abe.
0: Oo.
1: Sa pizza 30.
0: Buta ni, buwas 30 na ba? Oktubre?
1: O Agosto sa 31.
0: 31?
1: May missions conference sa Sipaway Island, Pastor
0: Patok?
1: Patok.
0: Oy, grabe.
1: Pero hindi kayo malipat mag-text sa taga Abya, taga San Carlos, ka may namit nga kape dito sa plaza.
0: Bo, grabe ba do?
1: Amo na nga
0: ti dapat mag-text gid dapat pag-aga gito.
1: Oh, kay sulit ang pagadto kay balo ka ang kape dito among
0: ay, ti sige. Tina nga mga butang guru pati gayon na malang na.
1: Ati o. Kag siya gid gambal siya dapat magpahibalo gid.
0: Ah, oo, oh, kay para mayo mala ano pa mabulad kag matimpla na no.
1: Ati o. May kape dito nga nagahulat.
0: Okay, salamat kid Pastor Biahidor dira Nelson. No? Okay mga K5 no, ang aton mga avid listener man sa Dakbanwa sang Talisay Dakbanwa. Kay mo si Nanay Celia Tatay Winnie. Amo man si Inday Wilma dira sa Senda Otelia Lacson, Barangay Efehenyo. Of course, sa mga kamembruhan sang Bacolod Bible Baptist Church dira sa Barangay Bata, salamat man sa inyo pagpamati, pagsakdag, pag-share sa sini nga programa. Dalayaong gid ang Diyos para sa aton. Happy birthday man sa iyan ni Ma'am Gisrel Rivera kag si Miss Femi Francesco, mayong happy birthday da sa inyo. Okay mga K5, salamat gihapon sa kaginan nga ginhatag sa aton. Mga muyo kita, most precious and loving Father, salamat gid sang imo nga kaayo sa amon kabuhi. Nalipay kami o Diyos nga ang pabor mo ginapasagahay mo sa amon sa adlaw-adlaw nga walay kami sang takos nga kaygayunan kiglabi na sa amon kundi imong kabubuton. Father, salamat gid together with Pastor Panag. Salamat gihapon sang kalwa ni Dr. Ramil Oy. Of course, ang mga HPG personnel nga sa diyan nagakandak sila Ginoo sang o taking sa sining palabuton nga dasun simana. Ikaw gid ang mag-bless man. Kagi-bless, o Lord, ang imong ngalan, tanan nga staff sining radio station K5 News FM. Kagbisan pa man programa, buhi nga paglao, may bless ini. Kagi napangayon namon ini, tanan o Diyos, ang ngalan ni Jesus. Amen. Okay, mga K5, ang aton karon topiko, Pastor, amo ang pulong sa Ginoo. No? Kay na ano ako sa isa bala ka bagong presidente sa El Salvador,
1: wow,
0: no?
1: Oo, nabasa ko to.
0: Do nalipay bala ko, tisiling ko do kanami gid nga amo ning isa naton ka topiko. Kay grabe nga siya mismo ya ang nag
1: nag-declare
0: nga i-allow ang Biblia sa mga eskwelahan. Kay para sa iya amula ni kuno ang isa ka libro nga maka-transform sang kabuhi sang isa ka tawo para asta nga magmaayo ini. So kanami gid no. So amo ni Pastor nga gintagaan naton ini sang kabilinggan. Kay ti kay balo kita nga wala gid man tuod sang iban nga libro nga makabag-o sa kabuhi sang tawo mo. Ti isa pagani ka quotation nga ginlantaw naton no. Nga kung ang isa mataro nga tao ara sa otoridad o kung sa liderato, ang mga tao nagakalipay. Pero baw kung malaot gani, ang nagadumala, baw ang tao man nagakinumod?
1: Sa kuna, sa Colombia.
0: O Colombia man ha?
1: President. New president.
0: May bago man.
1: O Colombia.
0: O ini naman niya sa may El Salvador. Ina isa Colombia. O ina nabasa ko man. Tina Pastor, inang mga presidente ng mga musina, do ka nami man sang ilang ano no?
1: Oo, kay actually Pastor John Tanablao.
0: Oo.
1: Ini sila mga presidente ni sila, they are in highest position sila na country.
0: Oo.
1: And yet, they recognize the authority of the Bible.
0: Oo.
1: Pero kung kaisa, do, amun ang gitawa ko nga daw may jutay na nga kwambla, daw ka siriwaol.
0: Oo, siriwaol.
1: O kung daw ka awkward.
0: Oo.
1: Kaya kung di po tayo mga tao nga daw kapigado, nga daw ay mga ano, to pa yung daw hindi mamati sa Bible.
0: Oo, tiini ho.
1: Ariya, presidente ho.
0: Oo, kag-recognize gin.
1: Kag-publicly, agin kwa niya gin niya.
0: Oo.
1: Ano siya, to build, ahambal niya ho, to build a great nation,
0: oho,
1: we must put always put God at the center.
0: Oh.
1: Oh, ang bag-o nga napili nga presidente sang Colombia.
0: Oh, nami, no? Magkunayin ni sila guro sang El Salvador president man.
1: Oh.
0: Oo. Tiyan mo na mga kakifay, mga aton topiko is about the Bible. Kaya niyang mga tao, hindi laog-laog, pastor mo.
1: Oo. Oh, oh.
0: O bisan pagani si Conqueror Douglas MacArthur, nagsiling sa, "Believe me, sir, before I bed, even I tired, I read my Bible before go to bed." Grabe,
1: si,
0: no?
1: Si Kwan pa, Abraham Lincoln.
0: Oo.
1: You cannot run a country without this book.
0: Wow, tiin ang mga tao ni Lahog-Lahog.
1: Ay ho.
0: Tibot silingon pastor, hindi lang isa ka tao o kondua. So, madamo pa nga mga tao nga sa diin, nga mga dalagko, nga they really appreciate the Bible.
1: Oo.
0: So, amo na sa aton kung kisa ano, amo to ginab lang siling mukagina, nga to, no, kung do kita pang pigado, do kita pa yang hindi magpati sa Biblia, nga mas makinhanlan, gani na to.
1: O gani, bla?
0: Daw ka-ironis ang kabuhi, no? Ay grabe na. So mga kakifay, ang aton karon nga topiko amo to kagina silingko mong ginatawag nga Biblia. Kay nakay balota ining mga tawo ya nga nagbag-o lang naton gin pangmensyonar. Amo tong mga tawo nga mismo naghatag sang ligwa sa ilang tagipusoon kag gin-express nila nga matuod gid. Kay tikon without the Bible pastor amo mang ginabasihan taway manguro ni way man taguro imensahe nga yatag.
1: Ay ti anong imensahe mo abi?
0: Oo, kagwaay mantas ang kabuhi nga ginpangliwat, ambot lang mga guba gurong kabuhi na tondere.
1: Ate piho eh.
0: So pastor, ining Biblia gali, di, according sa aton nga nabasahan, it was already inspired by the Holy Spirit. Mm. So buhi, kagkatapos may gahom sa pagliwat sa kabuhi sa isa katawo. Nga mo ni ang aton karon nga topiko. Diba si kung kapuhi ka na sa pagpangabuhi, basahang Biblia bala, tanawunta, no? Kag i-acceptar ang mga butang ara dira. So, karon ining mga bagay nga aton nga ginatun-an, the praise word of God is emphasized the source and the unity of the message nga mensahe sang Dios nga nagahapahayag sa iyang mga katawhan kailabi na sa tanan nga naga kinahanlan sini. Grabe no. Kuno ano abi pastor sing isa kay gayon wala abi sang pulong sa Ginoo.

0: aton mga ka-K5 sa ginatawag nga direksyon sa kabuhita, kag ini mismo ang pulong sang Dios nga nagadirekta sa aton nga mga tagipusoon. So karon ining aton kitan-awon diri karon, it what ways was God communicated his word to his people? Paano? So to no, kun pinsaron ta kay ti ano kami lagi na sa Lucas chapter 9 nga do kabulahan gid si Pedro, si Peter, James and John nga permi upod la ni Jesus Christ sang the days of figuration, transfiguration bala ni Jesus Christ nga nakakita siya kay Moses kag bisan pa man kay Elijah, kag nabatian niya mismo ang tingog sang Dios nga amay. So siling ko do ano ayan ang balatyago nila nga tatlo no nga mo nang ilan nabatian ti pastor aning mga butang nga ining mga presidente kag mga tao nga prominente popular ka kompensaron naton nga anak kasiling man sila nga ang Biblia ang pinakadako nga factor ilabi na sa pag-gen sang kabuhi sang ginatawag nga persona kag amuni ang maka gobyerno sang pagka-govern sang maayo sa ilang panggobyerno. Nga man pastor.
1: Kay una kung imutan awon hindi lang na yang inang nabasa nila o kung nabatian nila.
0: Oo, tono.
1: Kundi sila mismo naka-experience sina.
0: Ah, okay.
1: Ina nga mga tao kung maghambal na sina, wala nila na base nga tungod kay may naghutek si ila, kundi ila na oo, personal nga knowledge,
0: oo,
1: nag-experience kung paano.
0: Why na sila yung gindiktahan nga mo sina?
1: Kay ti leader ka, karon maghalaklay mo na ipamati, batay, kundi guwa mo na karon tarso.
0: Oo, kagkapin pa pastor, hindi man naman pwede sila nga diktahan man?
1: Correct eh.
0: Kay may tipinsarabala, amo na silang kinaano niya, ang ilang mga sitwasyon. So, according to the Bible, nga nakita natin diri mga key five, it appears from the record that God communicated verbally to certain key people through whose lives he worked, from Adam to Abraham. Those who heard God speak were aware of him and not shocked when God spoke directly to a man. To, no? Naka-experience na si Adan mo dito sa Garden of Eden.
1: Ang ilan ni Adam to yang experience ya ber kwanto ya, hindi lang to ya kay nabasa only audibly.
0: Oh, audibly. Nabatian gid nila.
1: Nabatian nila. Tiyam ka isa una ginapaminsa ko liko Allah hanti usang Ginoo no guram no. Oh. Pastor John. Basi kamo na bla ko magambal be.
0: Hindi kay si Pedro kag nagalet lino gid ya. Hindi si Pedro, si James kag diyan. Pag-agis ang panganod, ginkulbaan sila po. Pagkabati sa tingog sang Ginoo. Tibot silingon pastor, authoritative.
1: Oh.
0: It is something, those people, the one who heard the word of God audibly, amo to nakita naton, makurog gijagali ang tao.
1: Te, amo na, no, nga, kung halimbawa,
0: oo,
1: sa karong nga panahon, nagapre ikaw, nagapangamuyo, bla?
0: Oo.
1: You are talking to God.
0: Okay.
1: And when you read the Bible, God is talking to you.
0: Oo. So salamat gina ang mga ano nga mga butang sa diin ginshare ni mo pastor. Pero pastor amo ini. Ano ini sa kinasiling naton bala ka importante sa labi na sa aton mga eskwelahan, no? Kay ti sa mga previous naton dito nga mga binulan, do grabe kaayo ka chaos, no? Labi na sa mga estudyante. Mayra gid man estudyante yang kumpinsaron naton may mga kahadlok gid ah. So, why makonsiling nga kung ano? Pero pastor, ini ang mga bagay nga nagkakatabo sa kabuhi sa mga estudyante. Posible kulang sila sa pag-support o kung paghupot sang pulong sa Ginoo sa kabuhi nila?
1: May posibilidad eh, kay Baloka mo na yun.
0: Oo.
1: Kung ang isa katao, ang iya huna-huna, pirmi nga babatian.
0: Oo.
1: Mga butang balang do, pirmi lang inisog.
0: Oo, no?
1: Eh, gapon dito sa Granada, dito, gapon doon yung balita to, may pulis to gani nga na...
0: Ginano sa estudyante?
1: Oo, ginsumbag.
0: Oo, sa estudyante, o doon mo na nga balita. Bukrabi man to ka...
1: Isog
0: mga klate. Ano kurong sitwasyon niya to yan?
1: Di, ang putlang, wait na kabalo. Di, ang pulis, mga pulis na iya, may kay, kabalo sina, no?
0: Oo.
1: Di, amun eh, Pastor John, no, nga, ang ka-importante bila sa Bible sa aton panahon sumong.
0: Oo, gani man.
1: Even Jesus Christ emphasizes that, di ba? Man shall not live
0: by bread alone.
1: By bread alone, but by every word.
0: Oo.
1: That proceeded out of the mouth of God.
0: Oo.
1: So, ang aton goberno, nag-encourage ang itawag lang pagtudlo sa itawag nga values.
0: Oo, may ara sina, Pastor.
1: Ti ang absolute nga basihan sa

0: tawag nga values or spiritual values. Bible eh.
1: Biblia lang gid.
0: Okay, why mo ta si man kuan sina?
1: Sa bagay kun may ara ang libro nga values, halin ginatanan sa Bible ang pinaka main ano niya.
0: Kag bisan gani ang aton konstitusyon.
1: Oo.
0: Ang gid basihan gapon may halin na sa Bible, may mga kuan dira, may mga parts dira nga ginbase sa Bible. Mag-utiking ang aton mga higher authorities.
1: Like presidente.
0: Presidente, governor.
1: Bible?
0: Ang kamot na din ginabutang.
1: Sa Bible?
0: Sa butilya, sa anyeho, sa ilimnon. Ha? Sa babaw, sa baraha.
1: Hindi, hindi.
0: Din ginabutang. Oo.
1: Sa Biblia?
0: Sa Biblia.
1: Nga man, no?
0: Oo. Te, ang katapusan dira nga word ayon nga ihambal nila sila da nga utiking, so help me God.
1: Oh, tuod, no?
0: Titani kung hindi makabulik ang Bible, ti ano yung rason nga nila para gumutang-butang kamot nila?
1: Oo, no? Tiina mga pastor, that's an oath-taking, that's their promise that the God will be the one to help them.
0: Correct.
1: Kagimuon nila godly ang ilang paghimuon ba may mga utang gali sila, no?
0: Oo, so, hindi lang na basa-basa kay word of God na eh.
1: Tiyo man, no? Ti paras ni sa atong karong katulot na sa pulong sa Ginoo.
0: Oh.
1: Damo man mga butang required siyang Diyos para sa aton.
0: Natural.
1: Oo. Kag mga key five, isa ka butang na nakita naton gali di pastor. Nga a pastor nga ang isa ka tawo kung mag-ukot siya kag maghatag sang interes sa pulong sa Ginoo, nga ang epekto pagbag-uman. Amo itong ginabasa, ginhambal kina sang president sang El Salvador. Nga aman nga, babag-ugin man abi. Ano ang pinaka-facto, pinaka-power sang virtue nga nagkatabo yung amo silang abutan?
0: Kaya siyempre, kung ang tao nagka... Do, amo ni Blas Sistema, ho?
1: Oo.
0: Ang basket, bla basket.
1: Ampang?
0: Hindi, yung basket lang nga, suludlan ba sa mga utano na basket.
1: Basket na sa unang panahon. Kaya subong nga biya sa amon panahon, plastic na mo. Kaya mga eco bag.
0: O, sa unay, eco bag do, alat na.
1: Alat o kung basket. Sige, sige.
0: Halimbawa, ito smog mula bla sa tubig.
1: Oho.
0: Pamangkot, may tubig nga masupot sa basket, wala.
1: Wala?
0: Wala. Pero ano na tabo sa basket? Kasi sige mo sausaw sa tubig.
1: Malumutan, mabasa?
0: Kundi nagtinlo.
1: Okay, nagtinlo,
0: Ano mo na? Kung ang tao na sige, pamati po
1: sa Diyos. Kabudlay sing imong hulo baton, ang imo palanggiran daw, sado ka hapos, pero budlay maniguon ba?
0: Tiyan mo na nga kung ang tao nagasige, pamati po sa Diyos.
1: Oo.
0: Hindi man instantly o kung overnight ba o magbag-ogid ang iya kabuhi. Pero umat-amat, kung sa mga kumblada umat-amat na ginapong, ginamatata, sap-sap lang iyada ang mga...
1: Oo, tuod, no? Kaginablas ang pagpagunting na akon. Nagsulod to lang akon nga ano blas ang pamatanon pa ako, ha? Ina nga galambutan na, ikamubla permi. Oo, ginikap-ikap yung buhok ko. Yung yati daway naman sa paglaguntingan. Aling ko, sige lang ang mugin na kay balo ka. Ginakortihan, bisan daway na palangguntingan mo. Kagina sa nga tao, sa nga eskwila pa ko, gina, ti siyempre daw, permi kami na blaga, ano na blan, mga bisyo bla.
0: Oo.
1: Ti nagainit bla kung kisa. Ti kami nagabasumbagiay bla.
0: About it.
1: Oo, ti, hasta nang naglambot nga naguyat kami sa mga matalong nga butang. Oo, ti kahangkatana, ya. Pagang katanay, ti sulungay blaw. Oh. At tiling ko ba, grabe man to sa unang. Way ta Diyos do, way matadlok patay ba? Now, istorya ko sa barbero, tiling ko, ti amun na sa una, ti galing kay ti subong lain na. Kung walang pulong sa Ginoo, ambot lang.
0: Amugid.
1: Amun ang isa kabutang nakita naton. Ti pastor, ano matabuayhan kung pananglitan ang aton nasyon ilabi na halin sa ibabaw, paidalom, nga mag-implementar gid bala no sang matutuod sa ginatawag nga Biblia. Anong maging matabuayhan ining mga kaso nga nagakatabo sa aton sa Pilipinas, posible nga mag-amumanayhan ini?
0: Kung ako ya pa tan-awon no, kung halimbawa abi halin sa presidente, pakadto sa gobernador, mayor, asa sa kapgo kag sa mga tanoda,
1: security guard.
0: Ang ginabasa abi sa adlaw nga tanan pulong sang Ginoo.
1: Oo.
0: Hindi man kita makaangkon sang perpekto nga nasyon.
1: Oo.
0: Pero makaangkon kita sang matawhay kag malinong na klase sang pungsod kay nga man ang tawo before hay mo unang isa ka butang maminsar sa ay ang Ginoo gali naghambal sini.
1: Oo, no? Dumdum ka kung kisa sa mga aligasyon sang aton nga mga mataas nga ranggo sa HPJ kag sa Abisor.
0: Oo.
1: Nga sila nga pastor ang inyong presensya
0: Correct.
1: Ang pag-remind nyo sa amon sa pulong sa Ginoo.
0: Nan.
1: Grabe no. Kung isa na mga bagay, na mga tao, ay naging tuluan mo.
0: Oo.
1: May mga kogalingon ay ang perception sa ginatawag ng Word of God.
0: Oh, kag isa pa, makabigtas lang nga they are men in authority mo.
1: Oo. Oo.
0: Busilingon, may mga ara na sila yung ginatawag yung mga hibaloman sa disiplina, mga kunano pa ng mga practices. Pero pag ara na kita dira, gapungko, gahambal sila bulong sa Ginoo.
1: Oo.
0: Makita mo lang ila pag pamati.
1: Oo.
0: Kung isa gahatag sila sa ilang mga ginatawag lang mga opinion. Kasi katon. Kung why pa na sila namati pulong sa Diyos.
1: Hindi man sila kambal mo sila.
0: Ah, ano man ihambal na sila man. Hinobogoroy.
1: Oo, no. So, grabe ganyang epekto, Pastor, no. Kagi na nga mga bagay, bala mga key 5, no. Pareho na gani sa natabo bala sa isa ka kapitan o konsentoryon nga mismo nga nagpalapit kay Jesus Christ ang panahon sang nagmasakit ang iya mismo nga servant. Tipin sa rabala, sila nga, I am a man of having authority.
0: Yeah.
1: Pwede ko makakamand ka to di, lakato. Pero grabe ang iyang, grabe ang pag-ano niya kay Lord Jesus Christ at that moment of time. No? So, karon ganyan og to, salamat sa kayo. Bawa si Ma'am Evangeline Panag, nag-amin giba. Kagamo man si Ma'am Rose Bilasco, ambos amen gid ah. Ate sige nami giningiling aton topiko. Sa tanan dira nga may mga Biblia hindi nyo ginapalihog pagtagua kay kun sige nyo natago ambot lang pangitao nya gigkamusina.
0: Te amo na yawa pa sa Dios no. Mga simple nga mga panghunauna nga ginpagkit gid no.
1: Panay.
0: Oh. Sige dire. Scripture is God's, nabasa ko mo lang ni.
1: Oo.
0: Oh, scripture is God's living message.
1: Oho.
0: To us. Guiding, correcting, strengthening, and transforming our lives.
1: Uh-huh.
0: When we read and obey it, we grow closer to God and walk in His truth.
1: Boy, tika tahom eh.
0: Oh, tiyan mo itong lang mag-usahon. Anong matabo abis ang ato nasyon?
1: Boy, grabe. Tiyan
0: ko diari, malya diari. When we read and obey it, we grow closer to God.
1: Oh, oh, oh.
0: And walk in His truth.
1: Bo, tiyano abi si ang aling kay tatay, kay nanay, kabataan, bo anong harmonia sa panimalay, no? Ti ina mga pastor nga mga bagay pagkadto sa eskwelahan na kabataan, kun may amo na kang naglakat sa kamatuoran. Ano, bo grabe no. Amo ni mga K5 hindi tigid yam understand ang ginatawag nga Word of God.
0: Amo man na pastor John kun bintasi sa ka nasyon or isa ka banwa syudad nga ang leader nila, ang leader ng kapamuno bala may ginatawag nga ihibalo sa pulong sang Dios. Mali pa ikaw kay Ibn Iber nga magsaway siya bala maghatag sa sang order sa mga tao. May ara gitig ni basyan nga ti balaw ka siling bala sang Biblia amo ni bala.
1: Kag grabe nga expectation sina pastor labi na sa mga tao nga nagapamati. Kag intsakto gid ang balsang Bible according to Proverbs, when the righteous roll, 'di ba? The people rejoice.
0: Correct.
1: Ano ka nami? Grabe no, mga K5. So mo ning isa ka butang nga ginaano naton mga K5, ang ginatawag nga pulong sa Ginoo. Kay na kay balote, the word of God is reliable and trustworthy. Ilabi na sa tanan nga magaano. Ti pastor sa aton man gani no, sa aton man nga experience. Nga bisan even though nga pastor kita, pero ang pagbasa naton sa pulong sa Ginoo, every time nga magbasa ta, may mga butang kita nga matun-an no.
0: Okay, actually amo nimo.
1: Oo.
0: Kung kaisa damo sa tao nga gusto man nila magbasa.
1: Oo.
0: Pero siyempre may mga bagay sila nga daw nagapugong bla. Limbawa, nasubran sila kabisi di sila schedule. Isa na.
1: Oo.
0: Itong hambalong bla kung di nagapuyo na si Sako na. Kaya pangitaon ta. Ang iba naman, daw gaka-hadlock sila kay daw hindi sila kuno ka-intindi.
1: Oo.
0: Kay daw kadalong sang English.
1: Oo.
0: Pero sa ako lang bala pag experience kag sa ako lang bala yan na intindihan pa so John.
1: Oo.
0: When I started reading the Word of God, hindi man tanan nga butang na intindihan ko da.
1: Oo.
0: Kundi I just keep on reading it and let it sink sa imo huna-una kag tagibusoon. Nga inang ginabasa mo gali one day one time, may kwan ina, may dalon ina nga epekto kag resulta sa kabuhi mo nga may sitwasyon ba sa kabuhi mo silinga. Ayos to na, mo ito humbal sa Bible, bla.
1: Oo.
0: Kali kaya nga itong huna, yan nga, binaton, kung basahon itong Bible, i-explain tagid word for word.
1: Oo.
0: Asa subong, may iskuya kabati, may skalar na gambal nga, ang bilog nga Bible yan, explicar yagid.
1: Oo, no. Kay, ti pastor, yung Diyos lang ganyan, maka-explicar mo, by human mind ya, We cannot utter to understand sang word of God.
0: Pero mo ganang aton niya pag imo niya basahon ta lang na as it is, no? Kung ano lang inambal amo na siya kay ang purpose man para ang aton spiritual nga pagkinalan matugunan.
1: Oo. Te pastor aring ginhambal sa may John chapter 5 verse 39 ho. Kung damol kagali nga nagabasa sang pulong sa Ginoo, no, which is the scriptures. Siling niya, search the scriptures for in them ye think ye have eternal life.
0: Correct.
1: And they are they which testify of me. Magsiling ka pastor nga kung sige ka basa sa pulong sa Ginoo, makahintindi ka sa isa kay gayon o kung sa dadalayon mong basa. Kagdamol gali nga makakita ka sa kabuhing wala katapusan. Anong pagkahambal sini pastor man? May ara kita ka isa ka minuto sini.
0: Ang buot pagsindi mo ni nga ang pulong sa Diyos naghatag sa imusang kasanag.
1: Oo.
0: Ihibalo kag paghangop sa imo nga pangita nga kamatuoran. Tiyan mo na nga, kung basihan mo yung pulong sa tao, ang pulong sa tao, galiwat-liwat mo.
1: Oo.
0: Pero kung basihan mo yung pulong sa Diyos, ang pulong sa Diyos ya, anong ginambal dira sa, anong ang ginambal dira sa pulong sa Ginoo? Simple lang, no?
1: Oo.
0: Nga, ang hambal ni Kristo, thy word is, ang hambal sa Book of Psalms is, thy word is a lamp unto my feet.
1: Oo.
0: And a light unto my path.
1: Oo.
0: So, buot silingon, kung ang gusto mo ya kamaturan, kagkasanagan sa imong kabuhi, oo, dito ka magdangop sa pulong sa Diyos, kaya ang pulong sa Diyos, amo ang absolute, basihan sang tanan nga kamaturan nga dapat natun hibaloon, labi na ang nahanungod sang kaluwasan.
1: Oo, eternal life.
0: Eternal life.
1: Oo. So, mga K5 siling ganit sa Bible, no? Sige ta basa, Biblia. No, hindi ta maguntat. Kaya nakaibalo kita, the more nga nagarita sa pulong si Ginoo, the more God give us understanding. And then, pagkaabot sa panahon, ginatestify si Kristo kag the more nga makaangkuntas ang kabuhi nga wala sa katapusan. Because the only way to heaven is only Jesus Christ. According to John chapter 14 verse 6, no? So may ugto dira sa imo Toto Marlon Kanyiti, bumigo ta. Kumusta na?
0: Bo grabe ba? Gapabatyag-batyag.
1: Grabe. Oh, oh. Kaya si Ma'am Salome Reyes na.
0: Oh, Ma'am Salome.
1: Good afternoon, Pastor Edmond Panag, Pastor Alipari, membro sang Talisay. And of course, siya man si July Gasper Agustino. Keep God's word in your heart. Salamat gin, ma'am. Kag salamat gin sa inyo pagpamati. Ang Diyos gin magapakamayo sa inyo.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

Mayong hapon mga kauturan, mga kaabyanan, mga pinalangga na kon nga utod kag abyan kay Kristo. Unta yara kamo sa mayong kamintangan. Sa sini naman nga hapon sa kita magapalayag sa kanginan. Pinaagi sa Waragwaga sa K5 News FM 101.5 sa inyong FM station, inyong FM radio. Salamat sa nakong gugma nga ginatag sa aton sang Dios kaysa sini nga adlaw. Magatuon naman kita sa mga bilidhon mga pulong. Pulong nga maghatag sa imo kag sa akon sang kahayag sa mga butang, mga pagtulunan nga dapat naton hibalon kay madam-an sa mga katawa nagasiling nga dapat naton tun-an pa ina. Kay wala man na kabilanan sa aton nga pagtuo, mga pasulit-sulit nga mga tinaga nga mabatian nimo sa mga katawhan nga sa diin kun mamangkot kagani kun pwede bala mahatagad sa pagpatpat ini mga pagtulunan nga makita naton sa libro sang Daniel kag libro sang Revelation. Ginambalwa ko turan nga hindi na ta dapat na magtuon kay hindi mo na siya importante git sa aton nga pagtuo. Ang importante di kita ya pinagi sa gugma sang Dios. Actually mo ko turan ang aton nga pagtuon nagapahayag ini siya sa imo kag sa akon sang mga butang nga nagatudlo sa kag sa mga hitabo sa palabuton kag sa mga bagay-bagay nga magpadulong sa imo sa pagpahapiit sang imo relasyon sa imo Ginoo. So mga kuturan sa sini nga hapon, dali kamo aton ini hisayran, aton ini tun-an ang mga butang nga makita naton sa aton nga pagtulunan. Sa aton mga abyanda sa inyo nagkalain-lain nga nahamtangan, mga utod naton nga yara karon nagasakay sa mga salakyan, sa mga sakayan, nagalatamod sa aton nga programa diri sa Health and Bible Expose sang K5 News FM. Mabatihan kita sa managlain-lain nga mga nilisuan sa aton mga transistor radio. Kaya simpre, hindi man 101.5 FM lang. Kaya sa iba niya mga lugar, lain naman ang frequency. Sa inyong malabutan karon sa aton nga programa, maayong hapon kag happy Sabat sa mga katawhan sang Dios, sa mga katawhan nga mga balaan, kay ang balaan nga sulatan nagasugid sa aton kun aton talupang don makuturan sa libro sang Bugna. Bugna makuturan ha. Bugna kapitulo 14. Adto makuturan ha. Bugna kapitulo 14 nga naga nga nagasugid sa aton. Ya, nagasugid sa aton 14. Nagasugid sa aton nanungod sang ang gugma sang Dios nga ginhatag sa imo sa iya mga tagsa-tagsa katawan. Gani bulahan, bulahan ang tagsa-tagsa nga mga katawhan nga nagkilala sang ila nga Dios. Dios nga amo ang naghatag sang pagpakilala sang iyang mga katawhan. Gani, welcome na welcome gi kamo karon makuturan tanan sa aton nga programa, sa aton nga mga abyan dira yara man sa ilang tagsa-tagsa kapuloyanan, sa aton mga abyan nga yara man sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga trabaho pa iban sa mga naglain-lain nga markets sa Dakbanwa sa Bacolod kag even outside Bacolod. Nga yara karon nagpamati sa aton nga programa sa aton naman mga kauturan. Nga yara sa tagsa-tagsa nila ka mga puloyanan, nagahulat lang sa sini nga programa kag ang iba naton nga mga kauturan yara sa ila tagsa-tagsa ka mga simbahan. So welcome na welcome gid sa aton nga programa. Ayuon ko ang inyong tunga naman sa oras, takda alas 3, tubtob alas 3, imidya ang aton pagpalayag sa kanginan. Ang aton nga topiko, yari si Japo na sintro sa mayor nga topiko nga aton ginatunan, sure word of prophecy. Propesiya ang aton ginatunan, kung ninyo maduduman, pila na kasimana ang aton ginatunan, nanungod ini sa propesiya. Ang una, ginatunan aton about
God's Preview of the History. Nagasugit ini siya sa libro sa Daniel 2. Ay kadua, nintunan naton ang Who is the Antichrist? Who is the Antichrist based on Daniel chapter 7? Nagligad gintunan man naton ang pagtulunan nga makita naton ini sa libro naman sang chapter 8 naman sang Daniel nga nagasiling Satan's counterfeits Christ's ministry in heaven. Gintunan tani sa makuturan, but tungod ang aton nga tinion wala nagatugot sa aton nga matapos na ni, pero sumpunan tayo ng motor, actually, gayli sunod bala ni, kay tandugon ta ang bahin sini, kag tandugon to man, ang masunod nato nga topic. Sumpunan tayo sa makuturan, ang topic ko naton for the next, o kung sumpun na siya, about the unbelief reputed, matuon ini siya sa tagnaanon nga mga butang, nga makita naton sa Daniel chapter 8 mga kauturan. Na? So, drink kita mga kauturan. Sit down, relax, and feel free sa pagpamati sa aton nga pagtulunan karon. Sa aton mga kauturan dira, nga nag-upload sa aton nga programa sa aton nga YouTube. Standby lang nga mga kauturan. So, sa sining hapon, ginaagdata ka mo to, pause for a while, magahingyo kita sa pinasayi nga kaalam sa aton nga Ginoo as we pray for His goodness. Sa sining nga kahaponon, sa sining balaan nga adlaw ginapuway o Diyos, nagadangop kami sa imo. Nagahingyo sa imong pagidait, nagahingyo sa imong kaluoy, nga ang imong pagpakamaayo ginahingyo namon o Diyos among magtugob sa tagsa-tagsa sa amon. O Diyos, yari ang imong mga alagad sa sining balaan nga adlaw ginapuway, magatuon kami sa imong bilidong ipulonggari. O Diyos, suklubi kami sang pagpakamayo ang balaan nga Espiritu ang mga magiya sa tagsa-tagsa sa amon. Agud tumahang pa namon ining mga pagtulunan. Salamat sa imong gugma pakamayo ining waragwagan K5 News FM with Doc Ramil Oy nga sa padayon nagahimo sang sininga programa available kag subuman sa iya mga staff. Salamat o Diyos sa imong gugma. Kininyo namon ini tanang mabaton imong kaluoy. Ginampo namon ini sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal na luwas. Amen. Amen. So mga kuturan, yari kita magapadayon sa aton nga pagtuon. Kung aton, kung inyo madunduman mga kuturan, ang mga palamungkutanon nga aton ipamangkot nagligad about the topic that we have, Satan's counterfeits Christ's ministry in heaven. Makita ta na sa Daniel chapter 8. Kaga gin-explain naton ang mga nagkalailain niya mga sapat nga makita naton sa sining chapter. Naglain-lain nga sapat, naglain-lain nga feature, but nagadulong inisya sa katumanan o kung may paralel inisya sa abla sahon nga nakita naton, gintunan naton sa Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7. Nagintunan ta naman kuturan, na? Nanungod sining sapat nga makita naton. Like for example, ining sapat nga nakita naton ni sa Daniel chapter 8, ini ang ram, ha? Nagasugid, ini siya makuturan nga kaamo Japon again explain ni sini makita naton sa Daniel chapter 2 sa ikadua nga sapat nga makita naton. Okay? Ikadua nga sapat o ikadua nga bahin na simboluan ini siya sang silver mga kuturan. Sunod gintun-an man naton ini naman isa kadako naman nga power, no? Isa kadako nga power nga makita man naton Japon sa Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7 nga nasimbuluan about sa chapter 2 about sa tight and belly, na simbuluan ini siya sa imahe nga nahimo sa saway, o na simbuluan sa sang leopardo sa chapter 7 kag ini ang notable horn nagarepresentar siya sa kay Alexander the Great, mga kuturan, kung aton na talupang doon sa aton yung pagtuon. Now, dili na makita mga kuturan, tunan naman aton
nga sa history ni Alexander the Great makuturan ginpartida ini ang iyang ginarian. Sa Daniel chapter 2, to ang made up of bronze, no? Bronze na partida ini sang iya mga generals nga amo ang mga leading generals siya nga amo ni si Cassander, no? Si Lysimachus, si Lucius kag si Ptolemy na makuturan nga amo ni ang partida. Simpre kay mahuyang na ini nga ginarian kun ini makuturan kun aton talupang doon sa Daniel chapter 7 na pahayag ini sa isa ka leopardo nga may ara siya apat ka mga ulo nga may pakpak siya kaangay sa pakpak sang pispis makuturan madasig. Pero sa pagkapatay ni Alexander ng istorya na gasiling nga napartida ang iyang ginarian. Kag nagsulod ang isa naman ka power o sunde sa Daniel sa Book of Daniel chapter 2 nagpahayag ini sa Saturn nga nagbulos ang isa ka ginarian nga mabakod nga sa bagay nga ginlandas niya ang tanan nga makuha niya kaangay siya sang isa ka salsalon kag napartida siya. Kita nato makuturan na partida siya sa napulo kabahin. Pero kung dala tao na sa Daniel chapter 7, makita mo kuturan, nga ini ang dragon, nga may ara siya na pulo ko mga, may ara siya ulo, kag may ara siya na pulo ko mga sungay, kag na pulo ka sungay, nagabot ang tatlo, kag sa ang tatlo may nagtuhaw ng isa ka, gamay nga sungay, nga sa ulihin ang gamatamat ako, ini nga sungay may mata siya, kag may baba. Ninyo na madunduman makuturan sa aton nga pagtuon. Now, sa sini naman, nagapayag naman sa aton. Nagapayag sa aton. Ini siya nagrepresentara sa sang isa ka power. Isa ka dako nga power. Sa pagtuon aton, kung ninyo madunduman, gintalikda na aton nagligad, nagasugid siya. Kung aton basahon sa Daniel chapter 8, verse 19 to 12, nagasiling siya. Kung basahon makuturan na para mahatagan kita sang paghangop kun o pag talupangod kun ano gid ang ginambal sa libro sang Daniel chapter 8 mga kuturan. Okay. Daniel chapter 8 pilit. Ara sa. Okay, Daniel chapter 8 mga kuturan. Nga nagasiling siya nga makita naton sa 9 to 12. Nagasiling ha 9 to 12. Gikan sa isa ka sa ila nagulhot ang sungay nga dutay nga nagdako sing lakas gid nayon sa bagatnan nayon sa sidlangan kag nayon sa mahimayaon nga duta nagdako ini bisan tubtob sa kasuldadusan sang langit kag ang pila sang kasuldadusan kag sang kabituonan ginhulog niya sa duta kag gintapak niya. Makuturan, kag 11 nagasiling kag nagpakadako ini sa prinsip sa iya ka ugalingon bisan tubtob sa prinsipi sang kasundatusan kag ang iya sa ikag iya gingkuha sa iya ang dalayon nga halad nga sinunog kag ang duog sang iya sangtuaryo ginhulog. Sa 12 kag ang kasuldadusan gintugyan sa iya pati ang halad nga sinunog nga dalayon tungod sa paglalim.

7 verse 19 to 21. Kag ini nga gamay nga sungay ang iyang gahom nga kag may ara nga kaangay siya ang masterpiece niya kaangay gid sang yawa. Kag ini siya nagrepresentar both meaning nagrepresentar siya sa pagano kag sa papal Rome. Kag ini iyang pag handom, iyang paghandom, ini yung pagkindakuya na angko niya ang trono sang pagano, pagan Rome, nagsugod kag nagamat-amat ini nga nangindako ali pakadto sa alin sa south, pakadto sa east, kag na ini naglabot sa tagsa-tagsa kakadaigan sang duta. Siya managtindog against the prince of princesses. Ano ko tara? Nagtindog siya batok sa labing sa prinsipi sa mga prinsipi. Sino na siya? Si Kristo. Si Kristo, the chief emphasis however is on papal Rome because of her desolating career against God. Anong iyang career against God? Ang pagkita naton, ginamat-amat niya, desolate ang mga instruction nga ginahatag sang Dios. Ang iyang sanctuaryo, ang iyang sanctuaryo sang Dios, and his saints, the papacy is called the transgression of desolation. Kung makita naton sa Daniel chapter 8 verse 13 nga nagasugid sa aton, niya nabatian ko ang isa kabalaan nga nagapamulong kag ang isa pa kabalaan nga nagsiling sadto sa isa nga nagpamulong tubtob pabalasan o ang palananawon nanungod sa dalayon nga pagalad nga sinunog ang paglalis nga nagapamingaw sa paghatag sang sangtuaryo kag sang kasoldadusan nga tapakon. Makutura na ang sangtuaryo, paglalis kag isa pa gid makuturan gintapak lataw naton makuturan kun ano ni mga bulaton nga makonsider naton nga gin tagudilian. Okay, kun aton basahon makuturan sa Daniel chapter 11 verse 31 nagasugit sa aton 11:31. Nagasiling sa sato, no? 11, nataw na to. Chapter 11, verse 31, nagasiling. Ang mga kusog magatindog sa iya bahin, kag pasipalahan nila ang sangtuaryo kag ang pamakod. Kag kuhaon ang dalayon nga halad nga sinunog, kag patindugon nila ang kangilaran nga nagapamingaw. No? Patindugon ang mga kangilaran nga nagapamingaw. Nagasugid mga kuturan. So, nagasugid sa aton mga abomination sa ginpatindog ini. Sa sulod, ginapraktis ang mga bagay-bagay bla mga kuturan nga ginambasang balaan niya kasulatan ng mga kangilaran. Ano na mga kangilaran? Ang mga butang nga ginakonsider sa Diyos nga nakalalis, naglapas sa mga kasuguan sang Diyos, mga kangilaran na sa tubang. No? Kag, sigang si Gining Jesus nag-refer sa sining sa balaan niya kasulatan, ining term bala nga abomination of desolation. Kung aton basahon mga kuturan sa libro sang Matthew, basahon naton, libro sang Matthew chapter 24 verse 15 nga nagasugid sa aton. Matthew chapter 24 verse 14. Anong ginasinig niya dahil ayan? Mga kuturan, nataw na ito. 24 verse 14. Ginasinig siya. Verse 14. Kailo kamo mga iskriba kag mga parisiyo, mga salimpapaw,
kay ginahalunhon ninyo ang mga balay

0: sa mga babaeng balo nga sa mga sa pamalibad naghimo kamo sing malawig nga mga pangamuyo gani magabaton kamo sing labi pa nga katagudilian. O, makutura na, ginarason na lang ang malawig nga pangamuyo, no? Ang mga bagay-bagay nga nagdulong ini sa kangilaran sa tubang sa Ginoo, mga pasulit-sulit nga mga pag-ampo, mga kuturan, nga nagasugid siya. Kag, nagasugid sa aton, mga kuturan. Sininga, ano naman ang ginatsiling nga ang gamay nga sungay? Ano naman ang ginambal niya sini? Kung aton basahon mga kuturan, sa libro sang Daniel, chapter 8, verse 15, nagasugid sa aton. Daniel, chapter 8, verse 15, nagasugid sa aton. Abilan taon na aton. Sini niya sa 8:15? Sini niya. 8:15, sini niya. Sang ako nga si Daniel nakakita sang palanawon, nagtingwa ako sa paghangop sini. Kagyari karon nagtindog sa tubangan ko subong nga dagway nga sang tawo sa 16 nagasiling siya. Okay. 11 gali makuturan. 11 ta masugod. Siling niya 11 nagpakadako ini sa iya kaugalingon bisan tubtob ya prinsipi sang kasoldado kabisan tubtob sa prinsipi sa kasoldado sang kagingkuwa ni sa iya ang dalayon kag halad nga sinunog kag ang duog nga iya sang tuwaryo ginhulog kag ang kasoldado sang gintugyan sa iya pati ang mga halad nga sinunog dalayon tungod sa paglalis, kaginaboy niya sa duta ang kamaturan, kag ang sungay nga ihinhimo sa iya, luyag nga nag-uswag niyan. Nabatian ko ang isa kabalaan nga mga nagapamulong, kag ang isa pa kabalaan nga nagsiling sa santong isa nga nagpamulong, tub-tub pabalasan o ang palananawon, nanungod sa dalayon, nga halad-halad nga sinunog. Ang paglalis nga nagapamingaw sa paghalat sa santuario kagsang kasuldadusan nga tapakon. Kag siya nagsiling sa akon tub-tub sa 2,000 kag 3,000 kahaponon kagahon ugaling ang santuario matinluan. No? Nagasugid mong kuturan sa aton ugaling ang santuario matinluan. Ang gasugid gali makuturan sa aton nga sa aton nga pagtuon may mga tinaga gidi makuturan nga nagasugid sa aton. Ang pulong nga ang halad o kon sacrifice is supplied word lang ni makuturan. Na siling pa sa mga Bible scholars supplied word nga pero hindi mo ni siya makita sa original nga Hebrew language. No, ini ang word nga sa katapusan bala nga nagasiling diriho, nga nagasiling diriho. Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which speak, how long shall be the vision concerning the daily sacrifice? Pero makuturan ang word nga sacrifice, wala na siya concerning daily. Makuturan daily ni sa original, pero wala na yung sacrifice. Nagasugid siya makuturan kag nagapahayag man na ang meaning continual o kon regular, wala di ang word nga ang sacrifice continual and regular, no, wala makuturan ha daily continual ginambal diri kay kon aton madunduman makuturan ini nga planawon nakuha ni Daniel sa ginatag si iya sang Ginoo nga ining isa ka hilikuton nga hilikuton sang Dios didto sa langit, no, So iya hilikoton, so ang iba naguna-una nga ang daily sacrifice amo ni ang ginahambal diri, pero wala man makuturan daily ini silensya. So nagisilensya in Hebrew gintawag ni siya tamid, meaning na tamid meaning continual or regular. Tamid is used in Exodus, Leviticus, Numbers in connections with the regular and continual service, meaning continual service padayon adlaw-adlaw nga limuon dito sa sanctuaryo. Pero wala yang ginabaling nga daily sacrifice ha, nga ginambal. The daily continual features of the earthly sanctuary service all pointed toward the unceasing, wala ipaguntat ang personal meditation ni Kristo subong siya ang aton pinakadako, pinakamataas na saserdote dito sa langit. Moreover, sa balaan niya sulatan, may at least 15 kabisis niya ginsulat sa mga libro sang Hebrew nga nagisugid na nanangod sang constant meditation ni Kristo. Makita naton sa Hebrew chapter 5 verse 6, Hebrew chapter 6 verse 20, 7 verse 3, 8 chapter 16, sa 17, sa 21, sa 25, 28, sa 10, chapter 10 verse 12, sa 13 verse 8, nga nagasugit sa aton that the heavenly ministry of Christ in the true daily of Daniel chapter 8. Padayon galing makuturan. Padayon meaning wala untat nga ginahimo sang Ginoo sa aton ang pagministeryo ya dito sa balaan nga hulot. Pero hindi niya halad ha, kaya ang halad niya makuturan. Nag-consider na siya ang halad yan. At tapos na, may timetable siya. So, argasugid makuturan, how did the papacy take away the daily? Paano ginkuha ang ginatawag nga daily o kung adlaw-adlaw? O, adlaw-adlaw siya. Kung mabasaw naton sa nagasiling, she has done this by setting up a counterfeit of true daily. Ano na yung counterfeit sa true daily? A human priesthood in the place of Christ, priestly ministration, man is taught to look to a human priest for the grace through the sacrament of church administered by him. So, amunay galimang kuturan, nagatuo ya Japon ang sa simbahan, nga once na mag-imo gani isang sacrament, mag-imo isang mga hilikuton ang kaparian, nagasugid makuturan nga kaangay lang agin perform na sang pari ang iyang hilikuton nga ginbayaan ni Kristo sa siningiduta. Amo na makuturan, so amo na bala ang daily nga misa nga ginahimo, nga may sacrament nga ginahimo makuturan, nga sa pag-offer isang tinapay nga wala sang tapay ang ustyas, kagsumuban ang bino sang gin pangamuyuan ni nagturn ni siya automatically into a real flesh, kagdugo ni Kristo makuturan. So diri naton magkita makuturan, the sacrifice of the mass is the consecration of the bread and wine unto the body and the blood of Christ, and the oblation of the body of the blood to God by the ministry of the priest for perpetual memorial of Christ's sacrifice on the cross. Kasugid mga kuturan sa aton. Actually mga kuturan, basi nag-question ka mo. Basahon natin mga kuturan sa libro ni Cardinal Gibbon entitled Faith of Our Fathers, page 300. Makuturan, makita na naton ang ining mga explanation. So makuturan, ang tiyo naton dili magtugot nga magpadayong kita, isa kadako ang pagpasalamat ng akon ang aton ibalik sa Ginoo kaysa sininga tinion nakatuon naman kita sa iya bilidhon nga mga pulong. So, ang Diyos magpakamayo sa tagsa-tagsa, mag-ampo kita makuturan. Salamat sa imong gugma, kaayo, kaluoy nga ginatag sa amo no Diyos. Nga padayon, ginauli namon ang kadayawan sa imong ngalan. ang mga bagay-bagay nga ginhatag nimo, nagdulong ini sa amon sang kahayag sa kami nagbuklat sang balaan nga kasulatan nga nahangpan gali nga ining mga butang nga nagkalatabo, ining mga butang nga gin atag pinaagi sa sinulatan ni Propeta Daniel, nagdulong ini sang kahayag sa amon subong panahon. May mga balasahon nga nagasuporta nga ini ginhimo sang mga grupo sa mga tumulo. Salamat o Diyos sa imong gugma nga ginatag sa amon. Nagingyo kami ang pagbidisyon amon talama angkon. Giningyo namon ini mabaton pinagayon sa munak sa Jesus. Amen.
1: This is K-Fi News FM, your official news and music station.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica T3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes. Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman. Mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasa ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan Wooden. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports.
1: Magandang gabi mga ka-K5. Magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig na nakatutok na sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region. Mula sa mga lungsod at bayan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor, kami ay inyong makakasama sa isa na namang gabi ng paghahatid ng makatutuhanan, balanse at napapanahong balita. Ako si ka-K5 Brian Murden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Sabungan sa Shaton, pinatigil dahil walang permit.
2: Request kung mangayo kong franchise sa SB kung doon na ba yung SB and doon na ba yung franchise ang Bulangan.
3: Kurari ni Yang Gipaunong ang operasyon diri sa Bulangan sa lungsod sa Shaton.
1: Modernized jeep sa Bacolod, nanganganib mahatak ng bangko.
4: Kami sa traditional jeepneys, nagasimpatiyaman kami sa mga modernized groups nga hindi mentali madula.
5: Alam nyo, ang hapon ng LTFRB ay maglanda ang buhay.
1: Expired na gamot, itinapon sa likod ng ospital sa Bayawan.
6: Sayang itong mga gamot kung binigay nila ito sa mga mahirap.
1: Illegal nga LPG refiller, arestado. 134,000 na gamit na samsam.
7: But ang equipment, first of all, is regulated by DOE. Dapat pasado siya sa government natin.
1: Lalaki, patay sa pamamaril sa Himabaylan.
8: Medlog, kasi ako man, may oras kita na muna malya.
9: Persons of interest and persons of, person of alias regime.
1: Ina, pinatay umano ng sariling mister sa Kalatrava?
10: Dili ako na, malungon si Kem, manakit mong gusto, sir.
11: May previous mo sa kaso na tingkaray.
1: Barangay Kapitan sa Morsya, sinaksak umano ng sariling pamangkin.
12: Ginlabo yan, asang yung ospa din sa una. Kita yung kapitan din nga, ari sa kini, sumipiritahan din o, gagakit-kita niya, ginaro yun ang kabinangon.
1: Lahat ng ito, inyong tututukan sa aming pagbabalik. Dito lang sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.

0: When the world expects perfection, your body needs a fortress. That's why I trust Clinica D3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica D3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica D3 Bio, the superfood secret.
1: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
2: Ari na ko subong sa menopausal stage, ako nga mood, galain-lain, ginami ako pamatsyag, matumba ko, hindi ko kaginhawa. So ang nakabulig sa akon, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ni nagnami, ito nga akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
3: Das ba ang imong blood sugar? Mag-DTX 500, mga kahigalaan. Relax anay, mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sulayi ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
4: Ito na ang pinagsama-samang investigative reports ng ating mga mamahaya sa buong Negros Island Region. Pansamantala, pinatigil ng LGU ng Shaton ang operasyon ng isang sabungan sa Barangay 3 matapos ireklamo ng mga residente dahil sa ingay. Sa inspeksyon, napag-alamang wala itong kaukulang permit. Alamin ang investigative report ni ka-K5 James Manduquillo ng K5 News FM, Dumaguete.
5: Matagal na, ngunit na bakit ngayon lang? Yan ang katanungan ng iilang sabungero sa bayan ng Shaton, Negros Oriental matapos sa magbaba ng hatol o kautusan ang lokal na pamahalaan ng Shaton na ipatigil ang sabong sa naturang bayan na.
6: Halos umabot na sa 9 dekada ang nabanggit na sabungan na nagbibigay ng kasiyahan sa mga sabungero tuwing Sabado at Linggo. Tulit sa kabila ng matagal ng operasyon ng nasabing sabungan na, naglabas ang LGU Shaton ng isang pansamantalang pagpapatigil na sa operasyon na dahil sa maraming residente ang nagre-reklamo sa lugar. Sa isang pariyam ng K5 News FM kay Shaton Municipal Mayor Albert Turra, sinabi niya na nakatanggap ang kanyang tanggapan na mga reklamo mula sa mga residente sa lugar kung saan matatagpuan ang naturang sabungan na. Ayon kay Mayor Atorra, may 2 pangunahing dahilan sa pagtutol ng mga tao sa lugar. Ang unang dahilan ay ang ingay, lalo na kapag may isinasagawag derby na umaabot pa hanggang hating gabi. Habang ang pangalawang rason naman na inireklamo ng mga tao ay may pagsisikip ng trapiko dahil walang sapat na parking area ang sabungan sa nasabing lugar.
7: Barangay Anino, may hatag sila sa takua kung mga letter o petition gikan sa mga residente sa barangay 3. Petition sila tungod niya doon ay mga problema no sa bulangan diha sa barangay 3. Ang problema diha petition sila sa so more than 50 barangay 50 residency sa kan barangay 3 kan petition sila tungod number 1 sabak kayo conjuring sila mag derby. So di sila katulog kay maabot man na sila ang derby ana maabot man na sila tag alas 12 sa gabi eh. So number 1 man na sila ilang kuan problema. Number 2 no ang parkingan na, no sa ilahang kuan mga sakyanan no sa mga sabungero.
5: Matapos matanggap ng tanggapan ni Mayor Albert Atorra ang reklamo mula sa mamamayan, agad niyang sinuri ang sabungan na upang makita kung ano ang mga nararapat na hakbang
6: na dapat gawin na sa kanyang pagsisisayat na dalaban ng mayor na ang nasabing sabungan na ay walang lokal na permit, walang barangay certification at higit sa lahat walang building permit.
7: Gisusi sa nakuog, doon na ba yun sila i-franchise no, sa Bulangan nga gikan diri sa SB. So ang SB, kay padadaan man ako o kuan request kung mangayo kong franchise sa SB kung doon na ba yung SB at doon na ba yung franchise ang Bulangan. So ang SB, nihatag po na akong certificate nga si SB Secretary nga wala yun sila i-franchise. Muto nga, ako pong patawag ang akong engineering no, doon na ba po sila building permit nga na-issue diri sa engineering. So, nihatag po sila certificate po nga wala sila na-issue building permit no, sa diri sa engineering department.
6: Nang malaman ng mayor ang kakulangan ng mga papilis ng nasabing sabungan na agad niyang ipinatawag ang presidente ng namamahala rito upang ipaalam na may reklamo mula sa mga residente ng nasabing barangay at nangako naman ang namamahala na kanila ang aaksyonan na.
7: Ako silang ipatawag ang mga kuan, ang presidente sa asosyasyon diha na naay kuan, may petisyon sa lumulupyo diha. Ito nga, pag-arin nila diri sa ilang presidente, din sa ilang i-clear.
6: Sa kanilang pag-uusap, ipinaalam ni Mayor Ator na alam na niya na wala silang permit at binigyan ng alkalde ng 5 araw upang iproseso ang mga kinakailangang dokumento. Nais ng alkalde na direktang isumiti sa kanyang tanggapan na ang mga kinakailangang papilis upang may pagpatuloy ang operasyon ng kanilang sabungan na. Ngunit lumipas ang 5 araw at walang kahit isang papilis sa na isinumiti ng mga namamahala sa naturang sabungan na. Matapos silang mabigo, muli sila binigyan ng mayor ng isa pang buwang palugi upang makapagsumiti lamang nga ng mga dokumento na kinakailangan na at binigyan sila ng gabay tungkol sa mga papilis na kinakailangan na para sa pagkuha ng lokal na franchise. Ngunit muli silang nabigo na magsumiti dahilan na upang maglabas ng utos si Mayor Albert Ator nang pansamantalang ihinto muna ang kanilang operasyon na.
7: Ako nakita, Manggod, na wala sila'y kuan, wala sila'y kompletong permit. Itong ihatagan ako siya o 5 days to comply no, sa ilahang mga requirements, no permits, no sa ilahang kuan, Bulangan. Akong gipa-sumiter diri sa kuang opisina no ang ilahang mga permit or requirements, pero after 5 days wala na sila nakakomply sa usa. Gihatagan na pud ako sila another 1 month to comply ra gihapon. Ako silang gihatagan og tagsa-tagsa no kakuan nga mo nay i-comply as per diri sa tuang BPLO nga unsay ilang i-comply para makakuha pud sila og franchise, number one franchise. Wala maghihapon sila ni pakita na ko doon na yung mga kon.
6: Matapos ang pagpapatigil sa kanilang operasyon na wala na rin natanggap ang tanggapan ng alkalde ng mga papilis na nagpapakita ng pakikipagtulungan ng management ng nasabing sabungan na. Dagdag pa ng mayor kapag natapos lamang nila ang mga kinakailangang dokumento alinsunod sa batas agad niyang pagdidesisyonan na ang pagpapatuloy ng kanilang itinigil na operasyon na. Samantala, formal ding nakatanggap pa ang PNP Shaton ng liha mula sa tanggapan ng alkalde na nag-uutos sa naihinto ang pagsasagawa ng sabong tuwing Sabado at Linggo sa nasabing sabungan na. Sa isang panayamba, kaya Police Lieutenant Julius Busico, Deputy Chief of Police ng naturang Police Station, ibinunyag na matapos nilang matanggap ang utol sa mahigpit na ipinatutupad ng PRP ang pagmomonitor sa nasabing lugar upang maiwasan ang pagsasagawa ng anumang illegal na aktibidad.
8: Namin nadawat nga letter nga gikan sa atong pinalanggang mayor sa lungsod sa ato ni atong July 29, 2022.

0: kanilang gugustuhin na para sa Key5 NIR. Investigative report pa. Ako si Ka-Key5 James Aditri Bayo Banukilio.
1: Kung pansamantalang tigil ang sabong dito sa Bacolod, baka tigil rin ang biyahe ng mga modernized jeep. Ilang operators ng modernized jeep sa Bacolod ang nanganganib na mabawi ng mga bangko ang kanilang mga unit matapos umanong hindi makapagbayad ng monthly amortization sa loob ng 2 taon. Palpak nga ba ang implementasyon ng PUV Modernization Program? Imbestigahan natin ito sa kuwento ni Ka-K5 Wilson Villena ng K5 News FM, Bacolod.
2: Ilang mga modernized jeeps sa lungsod ng Bacolod ang nangangambang hatakin na ng mga bangkong pinag-utangan nito. LTFRB tumawag na ng meeting kasama ang transport sector sa lungsod.
3: 2017 nang sinimulan ang PUJ National Modernization Program na pinangungunahan naman ng Department of Transportation o DOTR. 9 taon na nakaraan, kamusta na ba ang sitwasyon ng mga modernized jeeps sa lungsod, partikular na sa Bacolod? May magandang naidulot ba ito o di kaya isa namang palpak na programa dahil sa kakulangan ng regulasyon dito? Noong nakaraang linggo, ibinahagi ng modernized jeep operators ng Bacolod ang kanilang hinanaing hinggil sa nakaambang paghatak ng ilang mga unit ng mga ito dahil sa hindi nabayaran ang monthly amortization nito sa loob ng 2 taon. Agad itong nakatawag ng pansin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at nagsagawa ng meeting sa transport sector ng Bacolod. Dinaluhan ito ng mga traditional at modernized jeep drivers at operators. Isang napakagandang solusyon ang nailatag ng LTFRB sa transport sector ng Bacolod, kaya masayang lumabas sa mga operator at presidente ng traditional at modernized jeep mula sa meeting.
4: Damo gid sang maayo nga balita kay ti paborman ang aton nga dapat i-renew ang tanan ng mga provisional authority kag mga salakyan diri sa siyudad sang Bacolod.
5: Medyo nakakadlaw kami kag nalibay kami nga mga modernized group tungod kay ka maunod gid ang solusyon base sa nagbase sila sang pag-gather sa problem.
3: Ayon sa LTFRB, hindi rin daw nila gusto na may mawala ng hanap buhay dahil sa problemang ito. Kaya gagawa nila ng paraan na parehong makabinibisyo ang traditional at modernized jeep sa Bacolod.
6: Ang habol ng LTFRB ay mapaganda ang buhay ng bawat isa. Ang instructions sa amin, naka-specific, no? Wala sanang mawala ng hanap buhay. That's not our intent.
3: Isa sa mga napag-usapan ang pagbibigay ng 20,000 pesos ng financial aid sa mga modernized jeeps sa loob ng 3 buwan. Ito'y upang makabawi muna ang mga ito.
5: Mahatag sila sang rehabilitation fund, no? Para sa amon nga mga modernized unit, no? So kag sa amon yang amortization, no? Nga every unit may i-provide sila namon nga funds, ha? No? 20,000 from the national government. 20,000 per unit a month. So good for 3 months, no?
3: Sa traditional jeep naman, papayagan na makapag-operate ang mga ito sa gitna ng kalsada basta maganda pa ang kondisyon ng kanilang unit o roadworthy pa ito.
4: As long roadworthy, kag temporaryo, i-renew gidanay because nga kulang gid ang number of units. Kag hindi man pi, kag kami sa traditional jeepneys, nagasimpatiya man kami sa mga modernized groups nga, hindi man tani madula.
3: Sisimula na sa susunod na ligo implementasyon ng mga solusyon na ito.
7: I-determine anay kung sinong pwede magbiyahe. Kag kung pwede na sila as per determination sa LTFRB, daan sila sa provisional authority para maproteksyonan man ang mga commuters. Kay karo kung nagadalagan, nandun sila kay nagadalagan man ang ibang ganito sa provisional authority. Kung ano matabo, no, pahilayo, ma-discuss siya. Hindi makompensate ang mga pasero. Kag operator man.
3: Naway magkaroon na ng agarang solusyon ang problema ng mga transport sector sa Bacolod nang sa karoon ay wala nang may maapekto lalo na mga commuter.
1: Para sa Negros Investigative Report, ako si K5 Wilson Villena, K5 News FM.
8: Tutugan sa aming pagbabalik. Expired na gamot, itinapon sa likod ng ospital sa Bayawan.
9: Sayang to mga gamot, kung binigay nila to sa mga mahirap.
8: Illegal nga LPG refiller, arestado. 134,000 na gamit na samsam.
10: But ang equipment, first of all, is regulated by DOE. Dapat pasado siya sa government natin.
8: Lalaki, patay sa

0: Mamarel sa iba bailan.
1: Men, dog, kesa kung man, may oras ka na muna, Malia.
2: Persons of interest and persons of, in person of Malia Sorinchi.
0: Ina, pinatay umano ng sariling mister sa Calatrava?
3: Dili ako na, malungon si Kim, manakit mong gusto, sir.
4: May previous mesa nga kaso na itong karay.
0: Barangay Kapitan sa Morsya, sinaksak umano ng sariling pamangkin.
5: Hindi labo yan asa mo pa din sa una. Kita yung kapitan din nga, ari sa kilis, may kritahan din o, gagakit-kita niya, ginarog yung kabinangon.
0: Ang investigative report sa aming pagbabalik, dito lang yan sa K5NIR, Negros Investigative Reports.

0: Early mornings, late nights, stressful rehearsals, the pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica D3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Aniana ang Mighty Sea, ang panlaban nimo.
2: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa isang klinika, DTX 500, kag Mighty Sea, ang bukol sa akong tiyan nadula. Namong islamat sa klinika, DTX 500, kag Mighty Sea.
1: Ang imong blood sugar, mag-DTX 500, mga kahigalaan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty Sea, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
3: At sa ating pagpapapatuloy, nakakapanghinayang ang mga gamot na sana ay napakinabangan ng mga nangangailangan. Pero dahil expired na ang mga ito, malaking tanong ngayon kung paano napabayaan ang inventaryo ng ospital hanggang tuluyang masira at mapasok ang mga gamot. Narito ang investigative report ni Ka-K5 Dodi Glodove ng K5 News FM, Bayawan.
4: Ang lalawigan ng Negros Oriental ay kinabibilangan sa humigit kumulang 15 public provincial government run hospitals. Ayon sa talaan sa lahat ng bahay paggamutan sa buong Negros Oriental, tinatayang aabot sa 400 hanggang 600 na pasyente araw-araw. Ang lahat ng mga pasyenteng dinala sa mga bahay paggamutan ay nangangailangan ng gamot upang gumaling. At ang lahat ng mga gamot na ito ay galing sa mga magbubuwis na araw-araw nagbabanat ng buto upang makapagbayad ng buwis sa gobyerno. Gayunpaman, kahit anong pagbabayad ng buwis, may kakulangan pa rin sa gamot sa karamihan ng mga bahay paggamutan. Kung ikaw ay tapat na nagbabayad ng buwis sa gobyerno, ano ang iyong mararamdaman kapag nakita mo ang perang pinagpawisan mo ay naabutan lang ng pagkasira at naitapon? Gaya sa nangyari sa mga gamot sa Kalumbuyan Community Primary Hospital sa Barangay Kalumbuyan, Bayawan City, Negros Oriental. Iniliblib ang mga ito sa mga sako upang itago, pero kalikasan na ang nagbunyag sa nakakabinging katahimikan sa pamunuan ng hospital kung ano at saan dinala ang mga gamot na supply sana sa mga taong may sakit sa lugar. Noong kasagsagan ng bagyong Maymay nitong Agosto lang, sa likod mismo ng Kalumbuyan Community Primary Hospital, gumuho ang pader nito dahil sa lupang rumupok na pinaglibingan. Dito na tumambad ang limpak-limpak at sako-sakong medisina na inilibing dahil di umano na expired na sa kabutihang palad. At tila ang panahon na ang nagbunyag nito upang matagpuan at makita ng isang citizen sa lugar ang mga gamot na nag-expired na. Nitong Agosto lang, dumalaw si Nanay Evelyn Pural sa kanyang taniman malapit sa ospital. Dito na tumambad at bumulagta sa kanya ang limpak-limpak na medisina mula sa pinagguhuan ng lupa sa pader ng ospital. At ayon sa mga residente dito na kung sana ay ibinigay ito at ibinihagi ng mga residente na bago pa ito na-expired, sana ay napakinabangan pa ito ng mga tao. Pero iba ang nangyari dito sa Kalumbuyan Primary Hospital, inilibing lang ang mga gamot na hindi maayos ang pagkakatago nito ng dahilan nito na gumuho ang pader na kinatataguan nito. Dahil sa kanyang curiosidad, sinuri ni Nanay Evelyn Pural ang mga gamot at dinala sa kanilang bahay upang ipagsabi sa may mga katungkulan sa lugar. Pero tila ba hindi pinansin ang matanda kaya dumulog na ito sa himpilan ng K5 News FM Bayawan. Kaya naman, tumungo ang news team sa naturang lugar na may layong 15 hanggang 17 kilometros mula sa city proper upang suriin ang nasabing mga medisina. Aming nadatnan ang pinag-imbakan ng mga sirang gamot na may tinatayang 5 taon na ito simula itong ma-expired. Sinuri namin ang mga ito na pag-alaman namin na ang mga gamot na nasira ay mga lunas sa mga common na karamdaman. Ito ay paracetamol, mga contraceptives, furosemide, amoxicillin, captopril na gamot sa high blood pressure, heart failure at pagprotekta sa kidney functions sa may mga diabetes. Bukod sa mga nasabing gamot, kasali din sa mga gamot na itinapon tulad ng simitidine na gamot sa ulcer, acid reflux at heartburn. Maroon ding gamot sa asthma at chronic obstructive pulmonary disease at azithromycin, mga antibacterial, antibiotics at mga gamot sa sexually transmitted diseases at marami pang iba. Labis na labis ang panghihinayang ni Nanay Evelyn Poral na isang taxpayer sa sinapit ng mga gamot na kung sana na ipamahagi ito na pakinabangan na sana ang mga ito.
5: Oh, sayang to mga gamot kung binigay nila to sa mga mahirap kung di na pakinabangan.
4: Dagdag pa niya na kung may mga manghingi ng gamot sa nasabing ospital, tila ba pinipili lang ang mga binibigyan nito na kung sa tingin nila ay may malaking ambag ka sa gobyerno, otomatiko mapapasa kamay mo ang lunas. Pero kung mahirap ka at walang kapakipakinabang sa gobyerno, ang matatanggap mo ay pagtataray at pagsusungit mula sa ospital.
5: Kayo, marami sana nito na kinabang ng mga gamot kung binigay nyo. Sinayang nyo na lang ang gamot, hindi yung magbigay kayo, pinipili nyo lang. Tapos, tingnan nyo, malaking pira to ng gobyerno. Maraming matulungan ito kung hindi nyo pina-expired. Hindi kayo mag-reason na tira ito ng COVID, kaya ano nilubong. Tapos, sabihin nyo pa yung namatay to, pinagdamay nyo pa panahon pa siyang napatay to. Matagal na to, huwag nyo idamay yung namatay na. At saka huwag nyo sabihin nga, tira to ng COVID, ang dami-dami.
4: Upang malinawan ang lahat sa bumulagta na pagtatago sa nasirang mga gamot, sinasadyang puntahan ng K5 News FM Bayawan ang pamunuan ng ospital at doon aming nakakausap ang Chief of Hospital na si Dr. Sergio C. Alvarez III sa pamamagitan ng telepono dahil sa oras na yon, wala sa ospital ang nabanggit na doktor. Ayon sa kanya, wala siyang alam na may gamot na itinapon sa likuran ng bakod sa ospital. At inakusahan niya si Nanay Evelyn Poral na kailangan ng psychiatric evaluation dahil sa mga pinaggagawa nito.
6: Kanang mga tambal sa ospital, kanang dool na ma-expire, naman mo gunmi, mga CPN sa ospital o mga district, na may nai-group chat nga kung onsay mga 3-4 months before ma-expire, then daghan sa amo nga stock. Amo na nang i-kuan sa upang hospital, kinsay ganahan. Kanang mga si Evelyn Poral, tinganap ko na sa una na muna siya si Kuntra sa ospital sa natinganap ko asa gikan na niya mga tambala nga wala mong pitatang government ko han. Then natinganap ko asa po niya ikalot kay mura mag kanam ko siya daanan ko siya kung mga tanong mga silingan din na anxiety na mag tagadzaya kay mga nagproblema ko nos pag-inanlag psychiatric evaluation.
4: Sa gitna ng mga akusasyon ng doktor, aming sinabihan ito na kami mismo nakakita sa mga naka-imbak na mga gamot. Kaya sinabi niya na baka ang mga gamot na iyon noon pa sa mga nakaraang doktor sa ospital na wala pa masyadong pasilidad na pagtatambakan ng gamot.
6: Masasako panahon nga galingkot ko din ha, ang mga tambal ako nang namin kuhan. Tingalik sa una pa na nga doktor din na sa una pangakuan kay Mingaw na ng hospital, pagsulod na ako din na. Tingali doon ako. Posible kay atupugod sa gawas nga na may fensa po na among kuhan. Doon ako, kana tingali mga tambala sa una nga mga doctors or sa una pa na nga hospital nga Mingaw pa kayo kay di pata-equip sa mga laboratory o mga personnel din na. Kaya sa una, isa ka nurse, isa ka doktor. So, ang ubang mga tambal, ma-expire good. So, duda ko, kanang mga tambala, sa una, patingali na nga, panahon, dili sa ako time.
4: Dagdag naman ng doktor, mahigpit niya itong pinabulaanan ang mga akusasyon na pinipili ang binibigyan ng gamot.
6: Amo din na, kumuhan na din na bigado or pumutahan ka din na sa mga pasyente. Kung may mo sa panggol, may mo muna ito. Dili man mo nga na ang hospital nga pagtigilala ka daghan nga pasyente kung wala siya salik sa mga personnel din na. Di man mo tubo atong hospital, dili man mo naghan na ito pasyente mo salik, kinabuhi man nila. No? Kung wala ka nagtrabaho tarong din na sir, nagkuhan sa hospital, di na muna ko. Uwinutan ako ng hospital, hospital sa una, ni para o kuhan, kahoy. Kung kita ni mo karon di pa rin siya kayo. So, ang ako tanaw, na iyo tao, di man buta, you cannot please everybody. So, kasabot ko ka na sa ila.
4: Sana naman sa lahat ng mga pampublikong paggamutan ay nag-iisip na ang bawat gamot na nasisira sa bawat gamot na natatapon at hindi napapakinabangan ay mula ito sa mga taong araw-araw na nagbabanat ng buto at tudok kayod upang may maiambag sa gobyerno na nilulustay lang ng mga pinagkakatiwa walaan nito.
7: Ako si Dondig Ludovi para sa K5 NIR Negros Investigative Report.
3: Hindi lang ang mga gamot ang nasayang, pati na rin ang pera ng bayan na sana nakatulong pa sa mga nangangangailangan. At sa iba pang mga balita, aristado ng PNP Maritime Group ang isang 46 anyos na lalaki sa operasyon laban sa illegal na LPG refilling at rebranding. Narito ang report ni K5 Berto Gaket ng K5 News FM Bacolod.
8: Arestado ng PNP Maritime Group ang isang 46 anyos na lalaki matapos maaresto sa operasyon laban sa ilegal na LPG refilling. Kinilala ang suspect na si Clarence Morales. Batay sa investigasyon, ang illegal na gawain ng suspect ang unauthorized refilling ng mga LPG canister at cylinder. Wala silang permit mula sa Department of Energy at hindi sila accredited na LPG refilling plant. Sa halip na dumaan sa tamang proseso, kinukuha nila ang LPG mula sa malalaking storage tank at inililipat ito sa mga canister ng ibang manufacturer gamit ang mga improvised na kagamitan. Ang mga canister nito ay hindi naman pag-aari nila at dapat dumaan muna sa safety inspection at tamang equipment bago refillan. Ayon kay Luigi Rome Corpus, distributor ng Refrance LPG, may dalawang uri ng canister na ginagamit sa merkado. Ang aluminum canister ay para talaga sa LPG at matibay kaya pwedeng palitan ang laman basta dumaan sa tamang proseso. Samantala ang butane canister ay manipis at disenyo lamang para sa butane. Dapat isang beses lang itong gamitin at hindi dapat refillan ng LPG. Binigyang diin din ni Corpus ang pagpapalit-palit ng laman at pag-refill sa butane canister ang isa sa mga poneng dahilan sa pagsabog. Dahil hindi ito ginawa para sa pressure ng LPG, bigla itong sumasabog at nagdudulot ng panganib sa buhay ng mga consumer. Dahil sa maling proseso at kakulangan sa safety standard, lubang delikado ang ganitong gawain. Maaring mag-leak, mag-overfill o sumabog ang mga tangke na nagdudulot ng sunog at panganib sa mga mamimili at komunidad. Sa isinagawang operasyon ay nakumpiska ang 7 orange at 2 green na LPG cylinder, daan-daang canister ng iba't ibang manufacturer, 6 na improvised refilling paraphernalia at isang timbangan na may kabuuang halaga na 134,290 pesos. Nahaharap ngayon ng suspect sa kasong paglawag sa Section 40 ng RA 11592 o LPG Industry Regulation Act dahil sa pagsagawa ng refilling ng walang paindulot at tamang pasilidad. Dahil sa sunod-sunod na pagkadakip ng ilang illegal na LPG refiller, nagsisimula na rin mag-alinlangan ng ibang mga consumer kung sino ba talaga ang lehitimong supplier. Nahihirapan na silang alamin kung dumaan ba sa tamang proseso ang kanilang biniling LPG. Kaugnay nito, nanawagan ang mga otoridad sa publiko na maging alerto at suriing mabuti ang kanilang binibining LPG. Siguraduhin galing ito sa accredited dealer at refilling plant na may permit mula sa DOE upang makaiwas sa panganib at panloloko. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspect at inihahanda na ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kaukulang kaso.
9: May process ni. Dapat ang equipment, first of all, is regulated by DOE. Dapat pasado siya sa government naton. Kaya dapat ang facility na ginagamit is safe bala. Kag hindi pwede nga ara lang sa open. In this case, ara lang sa grahe nila.
8: Para sa K5 NIR Negros Investigative Report, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
3: Tutukan sa aming pagbabalik. Lalaki patay sa pamamaril sa Himabaylan.
10: May adlog kasi ako man, may oras ka na muna malya.
11: Persons of interest and persons of alias Richie.
3: Ina, pinatay umano ng sariling mister sa Calatrava?
12: Dili ako na malungon si Kim. Manakit mong gusto, sir.
13: May previous mo sa kaso na tingkaray.
3: Barangay Kapitan sa Morsya, sinaksak umano ng sariling pamangkin.
14: Hindi labo yan sa mga espalin sa una.
15: Ito yung kapitan din nga, ari sa kini, sumikultahan di o, nagkakit-kita niya, ginarog yung kabinangon.
3: Lahat ng yan, dito lamang sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.

0: your body needs a fortress. That's why I trust Clinica D3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica D3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica D3 Bio, the superfood secret.
1: Likawan ang masakit, papakuro ng immune system, mag Mighty C. Nainom mo na para iwas sa anumang masakit, mag Power Trio.
2: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
3: Sa ating pagpapatuloy, patay ang isang lalaki matapos barilin sa Himamaylang City. May tama o mano ito ng bala sa ulo at natagpuan sa gilid ng kalsada kasama ang kaniyang motorsiklo. Ayon sa pulisya, may person of interest na sila at isa sa tinitingnang motibo ang illegal na droga. Pakinggan ang ulat ni ka K5 Jerelo na Luis ng K5 News FM, Kabankalan.
4: Duguan, nakahandusay at may tama ng bala sa dibdib at ulo ang isang lalaking natagpuan sa Purok 11, Sitio Tanate, Barangay Agisa, Himamaylang City, Negros Occidental, bandang alauna ng hapon, araw ng Linggo, Agosto 9, 2026. Kinilala ang biktima na si Eman Ilanya Mumbay, 31 taong gulang at residente ng Barangay Tanawan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Sa investigasyon ng Himamaylang Component City Police Station, alauna ay medya ng hapon, araw ng Linggo, nakatanggap sila ng tawag mula sa hotline 911 na mayroon natagpuang lalaki sa gilid ng daan sa tubuhan sa Puroka 11, Sitio Tanate, Barangay Agisan sa nasabing lungsod. Agad naman pinuntahan ng mga pulis ang lugar kung saan nangyari ang krimen at doon nakita nila ang motor at nakaandusay na katawan ng biktima na may tama ng bala sa ulo at dibdib. Sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Kabangkalan, may ilang minor de edad na nakarinig ng dalawang putok ng baril sa lugar kung saan nangyari ang krimen, ngunit hindi nila nakita ang mukha ng pumaslang sa biktima. Na-recover naman ng mga pulis ang dalawang empty shells ng caliber 9mm. Sa exclusive interview ng K5 News FM Kabangkalan, sa asawa ng biktima, nakatanggap ng banta sa buhay ang kanyang live-in partner dahil di umano'y pinaghihinala ang itinuro ng biktima sa mga pulis ang kanyang kaibigan na si alias Juben na nahuli naman sa drug buy bust operation sa Barangay Binikwil, Kabangkalan City noong Agosto 7, 2026.
5: Nabala pa siya din ng mga buhay, nabala ka at ako nabala. Tapos nagtuon siya, tumas po wala nagutok. Tapos binilagay siya sa mga nalituon naman siya, amot na pet kong lagan niya. Pero nagambar pa ako na yan, yun na. May adlog niya sa akong man, may oras gig ka na muna, amalya. Sige, sabat niya siya man, wala mo ko yan, nabag, wala mo ko yan, sabas mo. Tapos na magambatan na ako, nagpano sa migo ko, kayo ikaw man lang mismo nagpasarod sa akong. Pag dako po kayo, binispikan ka ba na si man ko nagpaigo. Napalo mong gabi ako sa iyan kay si Jubin na nawag pala, nawala ka na tapang si Jubin.
4: Sa interview naman kay Police Lieutenant Peter Hinovia, Deputy Chief of Police ng Himamaylang Component City Police Station, sinabi nito na may kaugnayan sa ilegal na droga ang pagpaslang sa biktima at may tinututukan na silang person of interest na pinangalanan naman ng pulisya na si alias Reggie.
6: We have persons of interest and persons of person of alias Reggie.
4: Disidido naman na mag-file ng kaso ang pamilya ng biktima sa suspect na bumaril sa kanilang kaanak. Para sa NIR Negros Investigative Report, ako si K5 Jerilu Mungkal na Luis, K5 News FM.
3: Maraming krimen na nauugnay sa droga. Droga din kaya ang dahilan ng pagpatay sa isang 35 taong gulang na ina matapos umanong pagsasaksakin ng sariling mister sa Calatrava. narito ang buong investigative report ni ka K5 Jong Versales ng K5 News FM San Carlos.
7: Gutay-gutay ang kalalamnan at napaliguan ang sariling dugo ang buong katawan. Ganito ang sinapit ng 35-anyos na ina na kinilalang si Milagros. Sinaksak siya ng napakaraming beses ng kanya mismong mister na kinilalang si Tito gabi nitong Martes, Agosto 11 sa Barangay Refuejo, Calatrava, Negros Occidental. Ang madugong krimen ay nagsimula sa loob ng kanilang bahay hanggang sila ay nagkahabulan papunta sa labas, at maging doon ay hindi pa rin ito tinantana ng suspect hanggang binawian ito ng buhay.
2: Ayon sa salaysay ng anak ng biktima na si Milagros, galing dito sa isang silid, nagsimula ang bangayan ng dalawang mag-asawa at dito pa lang ay sugatan ang biktima. Pagkatapos na nangyari dito sa loob, tumakbo ang biktima palabas, dumaan siya rito, papunta dito banda hanggang sa dito na siya bumagsak. At pagkatapos ang suspect ay dito na rin nagsaksak sa kanyang sarili.
7: Pero ano nga ba ang dahilan ng nakakalungkot na pangyayarang ito? Bakit kaya ito nagawa ng suspect laban sa kanyang asawa? Ayon sa isa sa mga anak ng mag-asawa na itago na lang natin sa pangalang Dodong, biglaan daw ang pangyayari at hindi nila ito inaasahan. Ibinahagi nito na posible raw na nagalit ang kanilang ama nang malaman nito na ang kanilang inutang na motor ay binawi na ng kumpanya dahil hindi na daw ito nabayaran.
8: Murag sa motor ko ito, sir. Anong pan ba? Anong di managanahan si papa, ipabargo na. Ipabargo mong mama.
9: Okay.
8: Na moto siya, napungot siya ba? Napungot siya.
7: Kaya lang, paano naman din daw ba bayaran ng kanilang nanay ang nasabing sasakyan? Subalit, hindi naman din daw di umano nagbibigay ng kanyang kita ang kanilang ama.
8: Kayo, naara siya ang motor na mag-deliver siya kayo, yung kwarta sa deliver siya kayo, badili man na iyatag ka mama.
9: Ang katong kwarta, mauunta to ang ibayad sa motor.
8: Ang kinang income. Nayara mang isipte. Di man iyatag ka mama.
7: Nang dahil lang sa bagay na iyon, buhay ng kanyang asawa ang ipinalit ng nasabing suspect. Napakababaw nito na dahilan kung tutusin, pero nangyari talaga ang dapat ay hindi naman sana kailangan. Sa pagpapatuloy ng pananaliksik ng K5 News Team ukol sa pangyayaring ito, napagalaman na dati na palang nakulong ang suspect dahil sa kinakarap nitong kaso na may kinalaman sa pagbibenta ng ilegal na droga.
10: Nakopin niya natin sa last April 2025 sa kaso ng Republic Act 965, no, sa ilegal na droga. Kaga may previous mo sa kaso ng itinkaray, no? But ang rape nga case, wala niya ng purso because nga nag-atras ang complainant. Nakagawal yun sa true plea bargaining agreement.
7: Hindi naman ito itinanggi ng anak ng suspect at ng biktima. Sinabi na rin ito na matagal na daw talagang gumagamit ng illegal na droga si Tito.
8: Na, sir. Kapilala ko lang na tinan, sir.
9: Wala niya mong gisaway o gibadlong?
8: Nang dili ko na badlongon si Kim, manakit mong gusto, sir.
9: Manakit siya.
8: Nang baba, nang kapalala lang, isugin ako ba na? Kamama ba na? Nagsuyop siya ba?
9: Pero kinangkuhan, aside na ng drugs, nainom siya ng mga makahubog niya inuman.
8: Anong mag-drugs siya?
9: Nang mahubog siya, mahubog siya.
8: Wala naman ko kita na nag-hubog, sir.
9: Maura niya na ang drugs-drugs rin.
7: Sa ngayon ay patuloy na ginagamot sa ospital ang suspect, samantalang inihanda naman ang PNP ang kasong parricide laban sa kanya.
2: Ako si K5 Jong Versales para sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.
3: Sa aming pagbabalik, isang krimen na naman ng pananaksa ang naganap. Barangay Kapitan sa Morsia, sinaksak umano ng sariling pamangkin.
11: Ginlabo yan na siya ng espalin sa una. Kita yung kapitan din nga, ari sa kilit, sumikultahan di o, gagit-kita niya, ginarog yung kabinangon.
3: Ang investigative report sa aming pagbabalik, dito lang yan sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.

0: Early mornings, late nights, stressful rehearsals, the pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica D3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Rin ako subong sa menopausal stage. Ako yung mood, galain-lain. Hinami ako pamatsyag, namatumbako. Hindi ko kaginhawa. So ang nakabulig sa akin, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ninag nami, itang akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Relax anay, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: Indiagnose ako nga may bukol ang akon dyan. Sugod ko pag inaw sa San Clinica, detox 500, kag maitise, ang bukol sa akon dyan nadula. Damong islamat sa Clinica, detox 500, kag maitise.
4: Ang D3 Bio, himo sang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
5: Sa iba pang balita, sinaksak umano ng sariling pamangkin ang 64 anyos na barangay captain na si Celso Villesa ng Canlandog, Morsia noong Agosto 7. Tinamaan sa tiyan ang kapitan at umabot sa bituka ang suga. Narito ang buong investigative report ni ka-K5 Red Salgado ng K5 News FM, Bacolod.
6: Yan ang hinablos. Ando na ako na lang sa blanga nag-abot, yung ando naglain na yaulo. Muna ang gulpi lang sa nagsulod.
7: Pagkita kay kapitan na nga, aradas may kwasang sira na o kikig kasi lang, ginbunuin na lang.
8: Kapitan ng barangay Canlandog sa bayan ng Murcia, Negros Occidental, nasaksak na kanyang sariling pamangkin. Suspitsado, sinasabing may problema sa isip. Sinaksak ang isang kapitan na kanyang sariling pamangkin sa kanyang tahanan sa barangay Canlandog, bayan ng Bursa sa probinsya ng Negros Occidental noong Agosto 7, pasado alas 7 ng umaga. Ang biktima ay si Kapitan Celso Villesa, 64 na taong gulang, samantalang suspect ay kinilala naman na si alias Ronald, 35 taong gulang. Ayon sa kay Oscar Iliaga, bayaw ng biktima, na narinig nila ang suspect na sumisigaw sa labas ng tahanan ni Kapitan Villesa na parang may problema. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, lumapit ito sa bahay ng kapitan at tinadyakan ang main door.
7: Ako ari dire, kaya naman ang kulaga, kaya naglasinggit na siya. Oh. Di tapos ang pagsinggit siya, di sumulod siya sa ilang kapitan, di ba layo? Kagin tikwang niya, tiyo ay madaog, ginsipa niya.
9: Si kapitan? Pag,
7: si kapitan, ara nagkakuan sa iya, katanaw. Tingol pilan di pagsipa niya, di nagubapir ka na. Oh. Ara sa kapitan, nakakasawa yung kapungkong sipita. Ayaw, masunod sa mga saka na sa ako.
8: Nang makapasok na sa bahay ng biktima, nakita niya ang mag-asawa na nagtatago sa kwarto. At nalisira ang pintuan, nakita ng suspect si Kapitan Villesa na siyang pumipigil sa pinto para hindi mapasok. Sinaksak nito ang pintuan at ito ay tumagos.
7: Di pa kita yung kapitan din nga, ari sa kinit, sumipiritahan di o, gagakit-kita niya, ginaro niya lang ka binangon. Di kalabalapas binangon niya, sir mo.
8: Matapos ang krimen, kaagad na lumabas si Ronald sa bahay ng biktima at bumalik sa kanilang tahanan na tinatayang 50 metro ang layo sa tahanan ng kapitan. Kaagad na dinala ng rescue team ng barangay ang biktima sa ospital at nireport ng mga kamag-anak sa Murcia PNP para ipaalam ang nangyaring krimen. Sinabi ni Police Captain Hani Labaro, Chief of Police ng Murcia PNP, na kaagad silang nagsagawa ng hot pursuit operation sa Barangay Canlandog sa naganap na krimen. Dito, nahuli ang suspect sa kanyang tirahan na nasa likod lamang ng bahay ng biktima.
9: Yes, no, naka-receive kita tawag, no. Actually, ako gintawagan, no. Gin-inform nga may stabbing incident dito wherein ang ato biktima is isa ka kapitan. Ginsaka naton dito para ma-verify ko na tuod gid. Sa pag-abot naton dito, nag-conduct kita investigation, then nag-conduct kita hot pursuit operation. At the same time, nakuha naton ang aton nga suspect.
8: Naka-K5 na dito po ang tirahan ng suspitsado. Matapos ang krimen, dito ka K5 tumakas sa suspitsado na si alias Ronald. Matapos niya masaksak ang kapitan na si Kapitan Celso ng Barangay Canlandog. Dito dumaan ka K5 ang suspitsado at doon pumunta sa kanilang tirahan. Diyan ka K5 sa kanilang dirty kitchen sa likuran. Doon natagpuan at nahuli ng mga kapulisan ang suspitsado na si alias Ronald. Sinabi rin ang chief tanod ng Barangay Canlandog na si Aladdin Alminasa na may hinaharap na depresyon ng suspect at hindi lang ito ang unang beses na kanyang ginawa sa kapitan dahil dati nangyari na ito subalit siya ay napigilan.
6: Ginlabo yan sa mga spading sa una.
7: Spading.
6: Ang ligat tuig.
10: Aligat ligat tuig lang.
7: Ligat
10: tuig mga 24.
6: Oo, amuna siya.
8: Stable na ngayon ang kondisyon ni Biliasa, pero ito ay patuloy pa rin na ginagamot sa pribadong ospital sa Bacolod dahil sinatamong sugat sa tiyan na umabot sa kanyang bituka.
7: Paumpawan man sige, nahingaga man sa operar.
10: Wala man na pilasan mga tinay.
7: Na may pilas hindi. Kaya mo ito nga, magayagay, wala ganyan maglapta ang higko. Ito na hingagaw sa pisa kay opera ko, no ay sa mga kati ba sila ang baguro eh.
8: Para sa K5 Negros Investigative Report, ako si K5 Red Salgado.
5: Inyo namang natunghayan ang mga balitang hatid na buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Ano mang mga krimen, katiwalian at problema, atin yan tututukan dahil ito ang mga balita na dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aming CEO na si Doc Ramil Uy at sa mga himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers at field reporters, ako si K5 Brian Borden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports.

0: K5 News FM 101.5. Good evening, Bacolod City. Isa kalupok mga ka-KSS. K5 Solid Supporters. Kamusta ang aton KSS na lukpan na ni Mister? Kung wala pa updan si Boom Granada sa K5 Hugot Love Lines. Dapat kada Saturday night magahugot ang pet Chinese missis. Isa kalupok sa aton nga mga taxi driver, e-bike drivers dira, sa mga uyabay dira nga date-date sa kilid sang plaza. Isa kalupok ha. Galive kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. I-comment ang iyong request ng mga kanta kung sa diin madumduman mong unang lalaki nga nagtiro sa imuga sang kanamiton ga. Isa kalupok dira sa Santa Clara. Sa aton dira ng mga SG, mga security guards. Si Ludi tadira Dad Boy Mendoza. Sa luwat ga live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Later may ara kita tagaan advice about naman ni sa iyang boyfriend. So pwede ka mo makahatag sa inyong mga opinion, mga comments nyo dara, no? Sa ato niya Facebook Live, i-comment nyo ka K5 Bacolod. Paki-follow si Boom Granada. Boom Granada. Sa akong dara, Team Lupok. Sa akong niya, Boom Granada Angels. Isa kalupok kay Grace Mar Perido. Mayang gabi, Sir Boom Perido family. Isa kalupok kay Sir Clifford Batadhay. Good evening, sir. Pagay Ma'am Juji Montepio Batadhay. Sa kilala ko dira sa BCP. Okay, Amari Gabriel. Isa kalupok si Muga.
1: Isa kalupok!
0: Sir Boom, please play Nandito Ako. Isa kalupok kay Tongtong. Si Tongtong sang EB Magalona.
2: Boom Granada!
3: Boom Granada!
2: Para sa K5 Hugo.

0: Kalupok!
1: Isa kalupok kay Angel Valderrama dara sa Manaol. Tali, sayo na naga, no? Isa kalupok dara sa Imoga. Idol, yako na ang mga taga K5. Isa kalupok lang dara sa imo sa Valderrama family. Kay ka K5 McCoy sa kalupok dara sa Manaol. Kay Ma'am Gina Purano dira sa Sunshine Valley. Kay Sheena May Suelo. Good evening, Sir Bumayang Gabi. Kay Sheena May Suelo. Isa kalupok si Muga.
0: Isa kalupok!
1: Ligad yung libre ko sa ice cream, di sa? Kundi gin ubos ni Ethan James. Si Yasha Milana. Good evening, Sir Boom. Isa kalupok sa Barangay Mansilingan. Purok Lionville, pa-request. Kanta, Sir Boom, kahit maputi ng buhok ko. Later, play na ni Boom Granada. Paki-send sa inyong mga hugot love song dira ng mga request sa ating Facebook Live ka K5 Bacolod. Hindi ka mo mag-PM kay Boom Granada. Kay buwas ko pa na mabasahan sa kagahon. Comment ka mo sa aton nga anong live. Dira ka mo comment. Daki ka pop-up di o. May ka ano sa friend request na. Kabalo naman ka mo sa inyong lolo. Hindi maro mag-quit-quit dira sang aton yung mga message-message dire. I-direct nyo na lang bala sa comment section, ga? Daan na lang kamo comment para mabasahan din ni Boom Granada. Kay Mami Rosy magbanwa dira sa sagay. Mami Rosy, salamat galiha sa imo nga pa-birthday last Monday, Mami Rosy, no? Isa kalupok dira sa imo. Si Ati Sur. Pwerte nga pangalan, ga? Doka millennials lang, no? Team Wanga Bells. Good evening, Sir Boom Granada. Shout out lang liog kay Ma'am Jingle Tikar. Dara sa Barangay Granada.
0: Isa kalupok!
1: Di wala gitada anong madanlog-danlog mo dara nga ano? Nga okra. Kanami, iblas ng okra ni Ma'am Jingle Tikar. Tapos magtigang ka mo, bikon aga. Mag-breakfast ka mo. Magluto ka mo sa rice cooker. Ibutang yun lang sa babaw, no? Kanamit, ginaya.
0: Isa kalupok!
1: Di ko may ara. Dara, padali imang kami, diga. Isa kalupok kay Helen de Loyola. Lonita Suyod. Kay Ma'am MK Tabukon, happy birthday kagawad Rodney Tibos. Salamat gid, God bless. Ha? Salamat dira sa Kabangkalan.

0: Isa ka po kay Ma'am Indang Hilado Sarada. Kay kumpare ko dara. So, yung pangalan ni kumpare ko? Dara sa GK Sumag. Isa ka po.
1: Isa ka po.
0: Kayo, kadamo, bisang kumpare ni Boom Granada, kakalipat na Kuya Madge. Dapat mag-send ka mo sa inyo mga hugot, dara ng mga greetings. Ibutang yung pangalan ni Mister Nyo. Isa ka po ka kay Ma'am Indang Hilado Sarada. Kay kumpare ta Gino Banhaw Loroy sa kalupok man.
1: Isa kalupok!
0: Kay Sir Tungtong ha, isa kalupok sa EB Magalona. Ari na sir, nandito ako.

Gino Banhao Loro, Idol Grieve, isa kalupog sa mga bata ko, nga si Nathan, si Kiel, kag si Katlea, isa kalupog sa Loro Family, taga din ang Loro Family. Good evening, Sir Boom, galantaw kami sa imo live, sang akon bana, si kumpari tagali Jonathan Sarada, dira sa GK Store, isa kalupog. Si kumpare ta Dad Boy Mendoza dira sa Santa Clara Subdivision. Amo man kay kumpare ta Dila China isa kalupok. Si Minda Lantino, good evening Sir Boom Granada. Shout out watching from Puruka, Mayang, Barangay Tagukon, Kabangkalan City. Pa-request Tameme by Julina Magdangal.

isa kalupok dira sa barbershop sa Gagunten kay Boom Granada, dira sa Burgos Market kay Nong Noel, isa kalupok ha. Ka-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Send me your Who Got Love song. Ay para malukpa ni Boom Granada sa Sininga Gabi.

0: isa ka po kay ay sin oni gaga ano ga kadasig magsaka sa aton comments no da parehos lang lagi na quit quit ni Mr. Kasaka din kalimot tao ni Jennifer o shout out lang Sir Boom Granada sa tanan nga mga KSS K5 solid supporters sa Purok Gonzaga especially sa mga senior citizens gapamati gid always thank you salamat ha sa aton mga senior citizens aton KSS dira sa barangay Mansilinga no Purok Gonzaga sa kalupok dira sa inyo please play honey my love so sweet kumpare ko boom si Gregorio ni Galea sang EB Magalona 49 years old. Bopper, ting taga Ibi Magalona, kapalupok. Si kumpare ta Gregorio.
1: Boom! Granada! Boom! Granada! Para sa K5,

Kahit sino ka pa, putukan ka ni Boom Granada. Isa ka lupo kay Aljan Yabla, arin ako di nakamonitor na sa radyo ang nakawatch live. Salamat na kay Aljan Yabla. Si Aldemer Jaime Alparo, isa ka lupo kay Vilma Chavez sa Barangay Estefania. Isa ka lupo dira sa inyo, Red.

0: putukan kita. Isa ka lupo kay Angie Aloy. Good evening, Sir Boom. Watching from Puro Kapisan. Barangay Vista Alegre. Dira sa Vista Alegre. Kay Ma'am LV Tupas, dira sa Himacolod Store. Si Maya Store. Isa ka lupo dira sa inyo, Ma'am LV Tupas. Pa-shoutout, Sir Boom, kay Blessy. Blessy May. Parnesyo ka pitita kupin.
1: Isa ka lupo!
0: Perte man ka gamay-gamay sang imong letters gaman. Hindi ka kita si Boom Granada. Kabalo ka na gini may edad-edad kita. Diba stylan-stylan pabla nila mag-comment na bala. Kaya muna na sa Boom gali ang mga letters pwede mapagamay pagid. Dako-dako ang font ga imo a

0: Tin. Ba't siya ganun ko doon? Nine ang imo phone. Kabalo ko may edad-edad na si Boom Granada. Kung kasi doon hindi makakita. Layo. Kay Blessy May, kagay Parnesyo, kagpitit kupin. Isa kalupok dara sa inyo.
1: Isa kalupok!

0: Boom Granada, daga ka subuan ako sang imo gina-play. DPM si Boom Granada kay maano ta, mapalupok para hindi ka mo masubuan kung wala ka mo mga partner, dira. PM si Boom Granada, PM is the key. Hindi na naiyakilanlan yung kung wala ka partner, hindi ka maging happy. PM is the key, Boom Granada. Tanaw bala si Ma'am Roslyn Delicana, ho? Kay always nalukpa ni kumpare ko. Isa kalupok lang dira sa inyo, ah. Si Angie Aloy, good evening, Sir Boo, watching from Puro, Kapisan, Barangay Vista Alegre. Salamat, Vista Alegre.
1: Isa kalupok!
0: Si Mindal Antino, Sir Boom Granada, pa-shoutout, ah. Sa akon partner nga si Robinson, kag sa akon mga anak. Si Romel, si Marlon, si May Rose, kag sa akon umagad. Si Ronaline, si Ronald, kag sa duwa ko kaapo. Si Rain Rose, Reina. Reina Rose. Kag sa akon magulang si Lani. Kihano watching from Puro ka may ang Barangay Tagukon, Kabangkalan City.

0: Boom Granada idol ka ni Papa. Sino pangalan ni Papa mo? Bala si kumpare ko, tagaan ko sa extend ah. Isa kalupo kay Lady G Kanyete Panlaan. Kamusta ka na, Mads? Kamusta ang buhay-buhay? Si kumpare ko kay nakita ko sa Central Market or sa My Day niya. Swerte yung mga kumpare ko subo, mga 64 edad, mga 54.
1: Isa kalupok
0: lang dira sa inyo ah. Palanggaan si Mrs.

0: Isa ka lupok. Good evening, Sir Boom. Kapamati lang kami diri sa Mel's Tambayan. Kanamit sang nachos dira sa Mel's Tambayan. Sa Purok Maasin, Barangay Dulao, Bago City. Upo lang ako ng KSS members. Kang bana ko nga si Ronnie Gonzaga Erbitong loyal sa akon. Wala ka pang uyab, sigurado ka? Kagpalokpi man si Edwin Dacquiano. Edwin Dacquiano, isa kalupok na si mo ha. Gamay ko ng bitso ko ni Edwin, ang muna ula uyab. Si Rogelio Flores, si Nalzi Flores, si Ira Ray Esporma. Si Mel Larette, Ruel Famuso, si Ronnie Valchez, kal si Jason Vargas nga wala uyab. Isa kalupok ka dira sa Mel's Tambayan.
1: K5, Hugot Love Nice.

0: Isa kalupok dara kay Jason kag si Ryan. Kung dara kay Tita Chimi Aragon, si Ryan nga wala uyab. Kung salap ay wala. Si Jason kuno tagduwa nung uyab. Ang isa ko nung gapalda pula dara blas tabok ni Tachimi. Ang may building dara blanga yellow nga may red, may uyab na ako na si Jason.
1: Isa kalupok.
0: Pero kabalo ko ya ang crush ni Ryan ya Tachimi. Ang cashier dara sa sulod. Ang gapalda gray na blapermingo pahon nang kagto na si Tachiming blandi buhok. Kamo nang crush ni Ryan, isa kalupok lang dara kay Ryan ha.
2: Ay,

0: isa ka lupok!
1: Kay Numat Lizel, dara siya nga tiyangge, dara sa BM Takulinge, sa kalupok si Mumads.
0: Isa ka lupok!
1: Nagpauli, kanagali, wala ka ginapakita kay Boom Granada. Johnny May Reteta, watching and listening from Paglaong Village. Kay Miss Rons Martorilla, shout out sir sa tanan ng Maninihon. Sa kalupok dara sa Maninihon. Sa gabligat dara Kulon bala. Sa kalupok lang dara sa inyo ah. Sa kay Miss Rons Pottery. Si Gino Rigole, ma-request ko Boom. Anong request mo sir Gino? Isaman kalupok kay Angie Aloy. Kay Grace Navales Luyas. Hindi ko din mabasan yung mga comments. Kaya kada mo ga send sang comment, hindi magsungod-sungod ga ah. Eh karon kagton ko nang imo nga petchay. Mo ga sanay na mabasan ni Boom Granada kay kada mo ga send. Amo na hindi ko din madakpan. Yo pareyos na blind, hindi mo madakpan ang imo mister nga may uyab. Di dapat i-send mo na ka 20. Sa kalupok si imo ga Chloe. Kanami pa sang yung pangalan Chloe ga sungod-sungod pa sa. Ay karon kagton. Eh sa kalupok kay Grace Navales Luyas, may gabi Sir Boom watching live from Hinubaan. Eh sa kalupok lang sa tanan ng listeners sang Hugot Love Lines. Eh sa kalupok Luyas family, Grace Navales. Thank you so much guwapo Boom. Pakagtaman ko sang imo nga talo. Ay ano na iya? Ano na imo ya Algenia? Lumilipas ang panahon. Do kadamo na nakakagataw. Sinumat as tamo na nasambal. Hindi ka mag-joke-joke kay Boom Granada. Kay salungon kada ni Boom Granada. Gasolinahan, takasin pisos, malambot, hanakada. Isang ara, blas abroad ang kilala ko ba, puwerte? May ma-PM kay Boom Granada. Sang nagpuli na sa Pinas? Wala na pa batsyag? Albert is kanyan, asta mo nagre sambal ang kilala. Tabert! Si Roslyn Delicana, good evening, Sir Boom. May isa kalupok. Sir Boom, please play Magdalena. Si Jenny ni sa barangay 29. Ari Jenny o para sa imo.
2: Boom Granada!

0: ba ang lipat? Isa kalo po kay Ma'am Christine Singson dara sa Talisay City. Si kumpare ko, Dad Boy Mendoza. Good evening, idol. Boom, guwapo, damo uyab. Perte ba nung atirada mo, sir? Hindi ko mabasa ang iban kay Basi Ma... Mabalda, bid kita dere live. Shoutout family Sumiling sa Barangay Balabag, La Carlota City. Thanks, Sir Boom G. Millennial sa kumpare ko nga 49 ng edad ba? Magdalena. Sir Boom, si Lorena, Sir Boom request. Si Lorena nga kanta, sir, may ara na, sir? Taon, chikingon ko, sir, kung may ara, sir, ha? Team song ni kumpare Moliper, Sir Boom. Ay, tuod ka. Okay, sa mga kumpare, taga team song, malala ko may sala kay Mrs. Ngunit ang mundo'y sabiang napakalupi. Importante palang gaon gin si Mrs. ha. Hindi mangita iban. Pareho sa kilala ko. Inbay loya si Boom Granada. Isa kalupo kay Albino Lapitag Jr. Good PM Sir Boom. Shoutout diri sa Kabangkalan, Bantayan. Isa kalupo dira sa Bantayan, Kabangkalan. Si Zila Velchez Escamos. Good evening, idol. Kamusta na si Zila? May boyfriend na? Shoutout, sir. Boom request ko multo. Junimay Reteta. Galive kita sa liwat sa Facebook account ko, K5 Bacolod. Send me your Who Got Love song. Inyong request ko mga kanta. Dara, ang inyong mga shoutout. Kay palokpan ni Boom Granada this Saturday evening. Of dan si Boom G, Boom Granada, until 9 PM para sa K5 Who Got Love Lines. Magdalena. Si kumpare ta Kaloy Heronggano, isa kalupok sir. Isa kalupok ka Heronggano family. Good evening Sir Boom Vilmapi Boys. Shoutout sa Nerves. Heronggano, Hinovea, sa Barangay Kambugsa. Banwas ang Hinigaran, request ko, ikaw ang dahilan.
1: K5, Hugot Love Live.

0: isa kalupo.
1: Isa kalupo kay Albert Iscanyan, ang kumpare ko nga loyal. Loyal sa kanon, di mo sure. JGM Salvador, si kumpare ko JGM Salvador dara sa Singapore. Ahong, kung nga nasa bungga, no? Good evening nga, Sir Boom. Isa kalupo ka, Team Lupo ka. Size 9.5 lang si Boom Granada, ah. Si JR Sampong, good evening idol, pa request Binaliwala. Shoutout kay Muhammad, Barangay Antipolo, Puente Vedra. Sa kalupok dira sa Puente Vedra, sa family Sampong. Kumparita Ramon Bernal, good evening Sir Boom Granada. Pa shoutout da sa mga ka-homeowners sa City Village Kabuga. Sana ay si Gino Rigole, Sir Boom watching live from Murcia, Barangay Santa Cruz. Sa kalupok dira sa Santa Cruz, Murcia. Aring kumpare, tanga damo uyabo. Si Leonardo Sevilla, bago naman pangalan mo kumpare. Imo last name, bago naman. O si Mamay Dagayman ka. Good evening, Sir Boom. Sa kalupok, pa-request paminsan-minsan. Para ti. Kay Johnny Mayreteta, salamat gida. Kay Ma'am Christina Singson, Zandra Dizonharo. Si Mylene Joy, si Dayon. Sir Boom, please play sa isang sulyap mo. Ay, nabihag ako muna. Kung gusto, hindi ka mo magpati sa mga lalaki. Drop lang matamis ang dila. Pero replay ni Boom Granada, ah. Matamis ang dila kung wala pa, no?

0: Amonison ng team song ni Abigail Fuentes Hakon. Diba Tita Julie ni Villalumugdang? Bomb granada sa isang sulyap mo ay nabihag ako.
1: Ayos na ako sa isang sulyap mo.
0: Isa kalupok dara kay Arbias, pa shoutout sir San Oka Malagao sa Novo sir. Galagao da si Boom Granada, wala mo man ko ginakuhit. Dapat kuhiton mo si Boom Granada. Sandra Dizon Haroy sa kalupok, lotoy utoy gitawa si Christine Singson. Tiyagan mo daw. Daw nakilig sa kuno. Ma'am Christine sa kalupok sa imo dara.

Ang sarap mabuhay, kumaputokan ka ni Boom Granada. Si Ma'am Cecilia Banzon, kamusta ka na Ma'am Cecilia Banzon? Dara sa Barangay Mandalagan. Sa iban bala nga wala na basa ni Boom Granada ang ilang mga greetings dara. Isan liwata. Kaya hindi ko nabi madakpan, dahil ko dasing magsaka. May kong uyab lang na kay Dakpon, dahil ni Albert Iskanyan.

0: Isa ka lupok kay James Bornales, ang mampari ko dira sa Hima Maylana. Team lupok man na, uyaban man na. Kada barangay, sa Bacolod, may uyab sa kuno. Grabis ka ng isa, daw wala sa maging pakilala kay Boom Granada. Villaflor Manay Joey. Good evening, Sir Boom. From La Castellana, request ko perfect.
1: Isa ka lupok!
0: Sana all perfect ang relasyon. Sir Boom, please play Kung Ako Na Lang Sana. Si Camille Sangsilay City.
1: Isa ka lupok!
0: Kapangita ko boyfriend, sir. Pwede ikaw na lang. Mo pwede si Camille.

kita sana. Sa gasens ang ilang mga pa-request, ga-live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Pwede man sa Boom Granada nga Facebook account. I-search nyo kay na share ko ng live. Si Albert Iscanyan, isa kalupok. Ma'am Cecilia Banzon, isa kalupok kay Ma'am Elizabeth Padasay. Si Kumaria Elizabeth Padasay, isa kalupok. Si Malvas Garcia Rufa, good evening Sir Buma. Si Marvin Lauda, sir, isa kalupok. Dara sa Resorts Negrense. Kamusta na si Sir Marvin Laud? Si Christina De La Cruz, si Myla Magkumot. Good evening, Sir Boom Granada. Please greet sa taga Sitio Punong kay Alan Tagoy, si Roland Mamang Munoz, Rosalie, sa kalupok dara sa inyo. Si Leslie Along, hasta subong wala pagyapon boyfriend. Losina Mendez Revellame, good evening, greet mo ang husband ko, happy birthday kay Randy Revellame, family Morio, Celia Nida, kag si M. Toledo,

0: Believe good ko sa dila mo, Sir Boom. Damo single mom. Bo, perte. Imo na, iya, idutso mo sa ako. Yung kilala, taman ka bala, dad boy, mindaw sa... Iya, uyab, idutso ya kay Boom Granada. Nakano ya? Christine de la Cruz. Good evening, Sir Boom. Salamat, Christine de la Cruz.
1: At sa di sinasadya.
0: At sa di sinasadya, nalukpan sa ni Boom Granada.

0: mga labi nyo.
1: Mention pa ni kumpare ko, dad boy, si Abigail ba? Happy birthday sa akon nga hinablo sa Abigail John Oberas. Happy birthday, babe. I love you.
2: Isa ka lubog!
1: From Tutut.
2: Isa ka lubog!
0: Bakit pa hindi ka na kilala na ako'y malaya?
1: Si Noel Melmida Jr. Good evening, Sir Boom. Isa ka lubog. Sa ako nasawa si Mylene Kunlang. No, isa kalupok sa Kulang Family, dara sa DSB, Don Salvador Benedicto. Hidlaw man kami sa Amon Disney Prince, Sir Boom Granada, si Miss Abigail Dina Grace Fuentes. Good evening, Idol Boom. Shoutout lang da sa Family Laod, dari sa Talok, Bago City, isa kalupok.
0: Ako'y malaya pa, at hindi ngayon ang gusto.
1: Sir Boom, request si Banahon. I-play ito ng request ni Banahon ni Ma'am Rowena ah. Kay Budline nandit sa Malukpan karon sa kaagahon. Iniibig kita. Request ni kumpari ko Ronnie Erbito.
2: Isa ka lupo!

Amoning Timson ni Raya, no? Tachimi, drabla sa tubang mo may yellow nga building nga may pula. Amoning Timson yung sa uyab dara o. Ang gapalda-palda, drabla. Kay Sir Kenneth dara ay sa Kalupok, ha? Dara sa Lope West East, sa restaurant ni Tita Chimi Aragon. Kung wala ka mong kwarta, utang ka mo dara. At hindi na rin pinagsimpa. Si Idol ko IV Puro dara sa UK, sa Unahan Kabangkalan. Magkabalik si Boom Granada.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Wala malasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo, ikapsula mo.
11: Extend!
10: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
11: at stamina.
10: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
10: Extend Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time check, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at
0: August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. Number 1 K5.

0: K5 News FM 101.5. Welcome back mga ka-K5 sa K5 Who Got Love Lines. Kaupod man sa gihapon, Cebu Magarana. The live kita sa Facebook account sa mga late tuners. Ka-K5 Bacolo, dra ka mo sense yung mga Who Got Love song, yung mga request ng mga kanta, mga shout out nyo. Eh, sa kalupok kay Leslie Along. Si Leslie Along, asta subong ko na wala boyfriend. Sa mga gwapuhon, dara ko na ng mga kalalakiinhan. Kapanawagan, sang i-add siya sa Facebook. Sir Boom, paki-PM lang sila sa akon. Search nilang Leslie Along. Ang akon primary photo, naka-white. Perte. Perte ka, Mads. Merito ko si Imo, taga-Takoleng. Si Albert Iscaniana. Mahilig na magkanta. Buksan mo, papasukin si Albert. Galing ka gamay mo ng bitsukoy mo. Berta mo na ginapagbayaan ka permis sa mga uyab. Dapat mainom ka extend food supplement for men. Tanob lang si Banahon ni Tajuli no Velo Mugdang. Painom yung ginakadagab eh. Sang extend. Pagbugtaw yan sa aga, timplahan man sila ni Misteria sang DTX Coffee Mix. Sa mga kumpari, tadira ba lang? Malukpan nyo si Missy sa gabi. Pagbugtaw sa aga, timplahan nyo dahil sang DTX Coffee Mix. Ay yung mga kabataan, before mag-go to school, pinom nyo sang Mighty C. Dahil tiyempo, legal last week, di ba, ulan ka init. Para layo sila sa masakit. Biskan siniya init-init naman. Layo sila sa masakit. Magpaimnon mo sila sang Mighty C. So kumari, taya kung taas ang iyang blood pressure. Preos kay Mami Bings Delphine. Bila sa akon, Sir Boom, ginaimnan ko blood 2 ka DTX capsule. Nakampawan ko sang akon yung high blood. Hey, goods na Mami. No, ang D3 Bio mo man na. Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500 Capsule sa diin mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong mga lugar.
1: Isa ka lupo!
0: Hindi gani, PM yung si Boom Granada kay deliveran, taka mo door to door. So meaning, ako makagtudra sa inyo balay.
1: Isa ka lupo!
0: Basta pamahawa nyo ko, ha? Free na balang delivery. Basta may pamahaw.
1: Isa ka lupo!
0: Isa ka lupo kay Tita Sara Bilarde. Tita Sara, dapat magtumar ka gida sa DTX of 500. Sir Boom, idol ka ni Mama. Perti, Mama. Mama ko na ni Peter, idol si Boom Granada.
1: Isa ka lupo!
0: De, salamat gid Mama, Peter. Sino pangalan ni Mama mo? Magpag-greet ka mo kay Mama nyo ko kay Papa nyo. Sa mga uyab nyo dara, idalaan nyo man ang pangalan. I guess, alam lang si Boom Granada, mag-greet the ring. JJM Salvador, isa kalupok. Mami Bings Delphine, isa man kalupok. Dara sa Burgos Market, kay Sir Noel. Noel nung gahirkat kay Boom Granada, isa kalupok si Monong.
1: Isa kalupok!
0: Baligad sa akon, ngitae man ko dara, bi uyab. Tagaan ko sa radyo eh. Isa kalupok kay Leonardo Sevilla, Sir Boom. Isa kalupok kay May Dagay. Si May Dagay nga loyal ay kumpari Kuya Leper. Sir Boom, please play bikon ako na lang sana. Mabasa kita sang hugot letter sa sining gabi ha. Buligan nyo si Boom Granada, hatag advice.
1: Isa kalupok!
0: Ang aton nga letter sender sa sining gabi, si Leia. Si Leia? Si Leia nga taga barangay. Basta taga Negros. I-play ta ni Anay ang kanta ni kumpari to kung ako na lang sanang request nga kanta. Isa kalupok dira say mo?
1: Isa kalupok!
2: K5 Hugot Love Lines.

0: Isa Kalupok!
1: Si Sir Cleo Barbas. Sir Cleo, kamusta ka na? Isa Kalupok? Sa asawa ko si Malua. Isa Kalupok dira sa barangay Pahanukoy. Si Naneng Juanilio. Sir Boom Granada. Good evening. Dugay na ko ga monitor sa radyo pero bag-o talang ka nakita. Cute ka gali. Aragay. Isa Kalupok ka kay Neneng Juanilio. Ano mo si Kimay, ma'am? Kada paryos ka mukha cute. Mahalin mo rin ako. Lubusan kung mapulan sana ang iyong mina. Si Marilu Takanloy, ang kumari ko dira sa Libertad Market. Hey, God blamads, naglabay ko dira. Baka busy man sa imo ya trapo sang talong kagsang carrots to bala ma'am. Perti ka mads ginaano gid ang carrots ginatrapo-trapuhan sana all ginatrapo-trapuhan. Kilala ko mo wala mo ginatrapo-trapuhan pero ang carrots dira perting trapo mo mads. Nakuhaan mo gid sang balas-balas. Kunami bala sa carrots may balas-balas tapos ano do kakisil bla. Ikalaw, ay man ang carrots na tamaan ka hini. Carrots na mag-pronounce mo. Ay, carrots na lang eh. Sir Boom, good evening. Pwede maka-request song sa unang tingin na bihag ako ni Boom Granada. Perteng mo hugot ga. PMB si Boom Granada, pila ng edad ni Ma'am Neneng Juanilio man.
0: Isa kalubog!
1: May lukpanta ah.
0: Isa kalubog!
1: Ari na mabasa na kita sa haton nga hugot letter sa sininga gabi.
0: Isa kalubog! Kailo
1: suod so unsi na gali ho. Bugtas na si Julie Nubia Lumugdang. Sir Boom, dugay-dugay, ma-bye-bye ka na.
0: Isa kalubog!
1: Wala mo ginabasa ang hugot letter. Kalma lang man. Kaya dapat 8:20 ko pa na ibuyan. Pero kaya dugay na high blood ka na dira, Ari.
2: K5 Hugot Love Lines.

0: Boom Granada, tawag lang ako sa pangalan nga Leia. 27 years old, kag may ara ako BF, boyfriend, isa ka security guard. Kag tawag lang sa pangalan nga Ronnie. Si Ronnie, 50 years old na.
1: Alaala ng kahapon, pinabayaan sa dinamit-dami.
0: Nakilala ko si Ronnie sa ginaubrahan ko sa Bacolod. Si Ronnie, isa ka security guard. Ako, isa ka sales lady Boom Granada. 8 months na amon relasyon. Napakilala na ako ni Ronnie sa iya Iloy. Kagbuto gid ang iya Iloy sa akon. Nagayo man na si Ronnie sa akon. Nga kon pwede, ipakilala ko man daw siya sa akon ginikanan.

Tangin pakilala ko si Ronnie. Buma sa akon papakagmama, ginhambalan ako nila. Nabulagan ko daw si Ronnie. Kay may edad na kagkun ano ihambal sa mga amiga niya kuno, mga tupad balay namon. Kag sa mga tito ko kag tita. Ano ba lang himuon ko? Boom granada, mga ikutan ni advice sa imo. Kag sa imo man mga listeners. Always gid ako gapamati sa imo sa amon nga boarding house. Sa Leia ni Gali sang Negros. Pa-request song? Iisa pa lamang.

0: Anong ma-advise nyo kay Leia? Si Leia mo ng 27 years old. Pag may arap boyfriend, isa ka security guard, 50 years old. Ginpakilala sang security guard nga si Ronnie si Leia sa iloy niya. Butong iloy ni Ronnie kay Leia. Pero ang problema, sang ginpakilala na ni Leia si Ronnie, balda siya sa amay kag iloy. Lagi ng balansya gani. Nga bulagan niya kuno si Ronnie. Kaya may edad na. Basi kuno anong ihambal sa mga tupad balay, sa mga amiga, kag mga tito niya. So mga K5, ano ba lang advice nyo kay Leia? Sa Leia, gapangayo sa inyo advice. Amo na ang sales lady, 27 years old. Kag may arap boyfriend nga isa ka security guard, 50 years old. Nga taga Negros. So pwede ka mo ka-comment sa ato nyo live, ka K5 Bacolod. Dara ka mo comment sa inyong mga hatag nga advice kay Leia.
1: K5 Hugot Love Line.

kay Danielina. Si Danielina, taga di na siya mama. Si Ramon Bernal, depende na iya. Kung gusto niya talaga ang lalaki, ipaglaban niya. So, ma-advise kuya kay Leia, patihon mo ya kung anong ginatibok-tibok sa imo nga puso. Hindi mo ya pag sapakon, kay ara ka naman sa insyakto nga edad, 27 years old ka na. Hindi mo ya pag sapakon ang kung ano man ang comments sa ibang nga tawo. Kay kamuya duwa ni Ronnie Gapalanga-anay. Wala man na sa malain kung may edad na si Ronnie. Importante ya Gapalanga-anay ka mga duwa. Kung ulhay man lang ya si Ronnie, wala siya blaka bataan, wala man siya asawa. Goods gina iya. So, si ang mama mo, ga problema ba si anong hambal sa ibang mga tao, sa iya mga amiga, sa iyong mga tita, sa mga tupad balay nyo. Ara ka na sa insakto nga edad, Leia, 27 years old ka na, kabalo ka na kung anong insakto kag hindi. At the end of the day, kamo maabdanay nga duwa, kamo mga ano blang, pangabuhi nga duwa. Mga tao na iya ma-comment lang na sila ya. So, mga advice ni Boom Granada, sundang imo kung ano ginhambal sa imo nga heart. Ara kay sa insyakto, go, no? Ano ba ma-advise yung mga ka-K5? Basta SG kag naga-edad na 50, ready na sa pagpangabuhi. Insyakto, gina Ma'am Julie Hinevia Lumugdanga. Isa kalupok gani Sir Boom kay Ma'am Juji Montepio Bataday. Isa kalupok. Ara ka naman sa insyakto nga edad, Leia, 27 years old ka na. Si Ronnie, 50 years old na. Hindi nyo yapagsapakon ang hambal sa ibang nga tao, no? Kay kamuya maupdanay. Kamu, ano, kamu magpangabuhi nga duwa, no? Si Mami Dagay Almension, kung kapalanggaan ay kamu, Leia, hindi pagsapaka kung ano ang ginahambal sa mga tao. Actually, ano mala na eh, ang hambal sang iyang mama ko, no? Basi anong ihambal sang ibang nga tao sa ang pagpakilala ni Leia sang iyang boyfriend, si iyang Eloy. Actually, buto gani ang Eloy ni Ronnie kay Leia. Sir Boom, please play kung maibabalik ko lang si Jasmine sang Silayo.

0: ang hambal ni Sir Clifford Batadhay. Basi si Mama Yaya ang naluyag sa SG. Amo na tutol siya. Pwede. Pwede na Sir Clifford. Pero si Amari Gabrella. Okay, sa Sir Clifford, lukpan ko sa hindi man sa. Okay, saga pa BCPO, Kondra Blaser. Wala, yaku ginasapap. Aba, okay, mababiktoryas na lang ko ah. Ay kung sa Badora, sa Victorias eh.
1: Ang mga lumipas ay di na maaring balikan.
0: Wala ya sa edad ang pagpalanggaanay.
1: Saya, bakit ang
0: age doesn't matter.
1: Nagaling
0: importante, malukpan. Kung nagaluyagay man lang, ipaglaban. Ipaglaban niya si Ronnie. Tsak tugin na Ma'am Gina Purano. Sundon ang tibok. Nano man ang imo nga. Ano yung Ma'am Marilo Takanloy man?
2: Isa ka lupo!
0: Sir Bung, ang ma-advise ko lang sa girl nga hindi importante ang edad. Sa paghigugma, ang importante may trabaho, ginarespeto ka, ginapalangga ka sang matuod-tuod sang lalaki.
1: Na
0: ginapalangga mo.
1: Ang gusto ko ko'y lagi na lang.
0: Ina, dapat pasyon. Hindi ko kita, ma'am.

0: Wait lang, malaki is dugon ko rin lang cellphone ko. Ipaitsindi mo sa parents mo in a nice way. Hindi sa tanan, nga oras, ara sala, sa tupad. Sakto, hindi sila sa tanan, yung oras, ara sala, sa tupad mo. Mga parents mo, legal ka na para magdesisyon para sa imo future. Ang mga tawo, gahambal, gidina. Mayo man ukon, malain, hindi dapat sa pakon. Chakto gida, salamat gid sa imong advice, Ma'am Neneng Wanilio, ang bag-otang listener nakaupod sa aton sa sining Sabado night.
1: Isa ka lubog!
0: Arang idol ko yaw, 3 points.
1: Isa ka lubog!
0: Andrian Gantalao. Tikalo, wala ka lang gid ka pakita po. Arang ko dara ligad sa BCP.
1: Isa ka lubog!
0: Si Leo Sancho, good evening sir. Boom, shout out sa Sancho family. Wala ka man kuno nagapakita kay Amare. Ara ko permi bala sa BCP o Ma'am Juji Montepio Bataday. Hindi ko magpakita siya Ma'am Eh dapat magpakita ako no siya mga Piolo Pasko lang muak mo. Sisin o man lang kita ya be Boom Granada man lang kita ya. Regards lang da kay Sir Clifford Bataday. Last time la sir nag-firing firing si Boom Granada. Agad ko si Amari Gabriel firing.

Isa ka lupok dara sa Talisay City kay Queenie kagay Pia. Pa-request Sir Boom, larawang kupas. Pa-shout out sa ako niya ex-boyfriend. Porting ex gina shout out pa ba no? Si Kevin. Kevin De La Cruz. Sang takoling sa kalupok.

0: Kay Tita Chimmy Aragon, good evening. Si Ramon Bernal, pwerte ka kung mamarilo Takanloy. Pwerte ka kung magkapyos ang carrots. Ang importante, Leia, palangga ka ni Ronnie. Pag isang family niya, pag palangga mo man siya, wala na problema ang idada. From Mami Dagay. Tapos may ano pa? Exclamation point. Akig na bala si Mami Dagay. Te mayo kon si nanay mo man mahulid, Leia. Kay Ronnie, kamo man niya. Hindi ko na pagbasawad ang punta ah. Basit mabalda si Boom Granada. Ang aton mga Wanga Bells, akig sa sininga Sabado night. Isang letter sender ta nga si Leia. Si Ma'am JGM Salvador, panahon subong di na importante edad ang itsura. Importante, responsable ang tao. Tsaktugin na, hindi importante ang itsura, ang edad. Importante, makakaon ka mo 3 times a day. Mapadako nyo yung mga kabataan. Actually, ang muna malang yung importante, subong, makakaon kita, mabakal tang dapat ang ilan-lanon to dodlaw, makabayad kita sa mga kurente ta. Kung ano man ang hambal sa ibang nga tao, yan, mabayida sila. Diba, Leia? So, go ah. Kasi hindi yun mo man ang iloy mo, Leia, eh. Kung amo lang na yung i-ano nyo, paminsaro nyo, mag-edad ka lang 40, Leia, hindi ka agad ka pa man ah. Okay man ang iloy mo ga, ano aga, advice si Imo, pero kachindiyon mo man siya eh, no? Kachindi man na sa ah. May problema, ya ba si suyaan ka sa tupad balay nyo? Ano ginaaw? Tantiya, may bana ka nga may ubra. Kung ang suya mo lang si Imo, wala ubra, tibalda sila si Imo, Leia. Isa kalupok dira sa Singkang, isa kalupok kay Jared. Sir Boom, aring ina dedicate ko sa kilala ko ah. Please play. Ikakasal ka na.
1: K5 Hugot Love Lines.
0: Isa kalupok ah, yung parita Jared sang Singkang.
2: Isa kalupok!

Amari, wala ka bang napapansin sa mga mata ni Boom Granada? Isa kalupok sa Guardians Legitimate Victoria's Chapter.

Sir Boom, ang request ko nga song para gidina sa imo. Sa unang tingin na bihag ako sa iyo. Bo, pwerte ka, Mads. Hindi na gulaan mo ng title, Mads. Naneng Wanilyo. Mga tao lang ni Boom Granada, ha? Hindi na among titulo ga. Malipat ko sang title. Si Johnny Nerves Andrade. Good evening, Sir Boom. Sundon ang puso. Moleya, hambal ni Leonardo Sevilla. Sundon mo ko na lang ginatibok sang puso mo, Mads. Hindi pagpaminsara ang hambal sa ibang niya tao.

0: 105 Hugot Love Lines.
1: Si Willia Condada, good evening Sir Rod. Boom Granada.
2: Isa ka lupo!
1: Boom Granada po, sir. Pag-greet sa umagad ko buwas, happy birthday. Sir, greet from your mother, si Willia Condada from Deka Kabug. Pa-request, sir. Isa ka lupo ko lang request mo, sir. Nautod ang request mo, sir. Si Myla Magkumot, good evening Sir Boom Granada, please greet sa taga Sitio Punong kay Alan Tagoy, si Roland Mamang Muñoz, pag si Rosalie, si Rosalie nga guwapa, sana all guwapa. Ginabira mo naman ko da Sir Boom, hindi ka na sakon Amari Gabriel. Si Ma'am Jojie Montepio, ba't aday na lang eh? Si Ma'am JJM Salvador, isa kalupo ka. Kamu mga K-5, ano lang mga request nyo? Ano advice kay letter sender Leia? Pwede ka mo kahatag sa inyong advice sa ato nga Facebook account. Ka-live kita sa Facebook account ka K-5 Bacolod. Sir Boom, ako gali si Ligaya sang Fortune Town. 13 years old, please play pagdating ng panahon. Kasi yan sila sa akon nga Hugot Love Lines nga page. K5-Hugot Love Lines 101.5 FM Bacolod. You can also send there your Hugot Love Song request.

Amo ni balang request sa una sa kilala ko. Nagtuod-tuod bala. Nalukpan sa dibong granada. Pero wala na diri sa Subong. Out of ano na siya? Out of City of Smile. Ato na siya sa ibang...

0: Palang gaon yung mga babae, bala, mga uyab nyo. Hindi ka mo mangita, iban. Si Yasha Milan, Sir Boom, ang request ko sa imo, kahit maputi ng buhok ko. I-play na ni Boom Granada, ah. Stay tuned ka lang dara ga, kaya malokpan ka geda. Si Nene Dalawraw, good evening, Sir Boom. I'm watching. Gasuli-suling imo nga type nga. Dila ko gasuli-suli man. Isa kalupog dira sa Paraiso Phase 1 na Sagay City. Kay Ma'am Nene Dalawraw, kumari gid ni Goro ni Atisor magbanwa mo. Mami Rosie, good evening. Bugtaw ka pa, Mami Rosie. Tomorrow may ara pa balaan, no? Sunday news ka, so mapag-greet ka naman. So sleep na Nanay Rossi. Kumari mo, Nene Dalawraw, bugtaw pa yaho. Pag-greet ko gali sa akon, kumari Sir Boom. Boom Granada, happy birthday today kay Mads Maricel Barredo. Sang ano ni Gatman? Lovimar Fire Avenue.
1: Isa ka lupo!
0: Saluwat, happy birthday kay Kumarita Maricel Barredo. Sang Loriv... Gapililit lang, hindi ko bala ka ampot, El. Si Maricel Barredo, Sang Lovimar Fire Avenue. Ara na, ah. Pagdating ng papanahon, kahit pitla si Boom Granada, malokpan ka man gyapon Maricel Barredo. Tiyan mo na eh, ano ma-advise nyo kay Leia kag kay Ronnie? Saluwat sa aton dira ng mga late tuners, ha? Ang aton nga letter sender si Leia, 27 years old. May ara siya boyfriend nga security guard, 50 years old. Ginpakilala ni Ronnie si Leia siya nga Eloy. Ang ilang relasyon, 8 months na. Butoya ang Eloy ni Ronnie kay Leia. Nag-ayo ang lalaki nga si Ronnie sa iyang uyab nga ga Leia, ipakilala mo ko ba sa Eloy mo kag sa amay mo? Tigin pakilala ni Leia ang iya boyfriend. Daano man imo ya kay pagpakilala, ginhambalan sa pagpuli dayon ni Ronnie. Bulagan mo na. Ay base anong yambas ang tupad balayta ni Tito mo at sa mga miga ko. Bo perting yang Eloy, no? So anong advice nyo bala sa ato nga letter sender sa ating gabi? Haring nga song para kay Yasha Milan.

bulagan niya ko no ang iyang boyfriend. Nabas ang Eloy ni Leah, bulagan mo na si Ronnie. Kay may edad na ina. Kag kung ano na ihambal sa mga tupad balayta sa mga amiga ko. Ano ma-advise nyo, be? Paki-advise, be paki-comment sa ato nga live. Kaki-5 Bacolod.

advice ko sa letter sender Sir Boom, sundo niyang iyang balatsyago. Kag-ara na siya sa insaktong edad. Kaya siya man makadesisyon kag hindi buot silingon nga ginikanan kamo, kamo na lang gid masunod. Kaya hindi tanan nga desisyon sang ginikanan insakto. Dapat pamatian man nila ang ila nga bata. Ganit Leia, ikaw na makadesisyon. Sina Yashas Milan sang Barangay Mansilingan.

0: Sinong gaho da mamarilo takanloy? Kalabay da si Boom Granada, wala man ko nila, ginapaayo. Liga, nagbahakal ko dira. Joke lang, ma'am. Ah. Sana ang dalawa ang puso ko, request ni Mamarilo Takanloy dira sa Libertad Market.
1: Isa ka lubog!
0: Si ano niya, si Warmon, request ni Warmon sa kandumanan, sana kahit minsan, Sir Boom.
2: Boom Granada!

0: Ang advice ni Amari Gabriela. Sir Boom, para sa akon ha? Question mark. Kung matyagya kay SG, ang SG mo ng security guard. Kung matyagya kay security guard niya makita ang kalipayan, go, kiber lang na sa ihambal katawo. Anyways, maski wala ka may naubra, may ihambal gid na iya ang tawo. Tsakto gid na iya amari. Baida sila kay hindi man sila mapakaon na sinyo. Inyo na iya pangabuhi. Basta san og gina sila ma-comment abi sa inyo. Baida, boperte. Correct gid, very well said Amari Gabriel. Pero may paaman. Ikaw ya Sir Boom, pakita kanaya kay damo ka na utang sa akon. Si Berto ya permi ko kakakita sa BCPO. Kagto dra bla si Boom Granada, kita mo gid last time gin picturean kong gwa patrol. Salamat gid ma'am Amari Gabriel sa imong comment. Si Marisa Lape, good evening Sir Boom, pa shout out sa KSS members ng Purok Lionville, Barangay Mansilingan. Sa family Arnado, family Letegio. Sa family Heradora, Escosa, Delo Este, Alera, kag especially sa akon nga bana nga si Roger Lape. Eh, sa kalupok ng dara sa inyo ha, Lape family.
1: Isa kalupok!
0: Si Vivian Lape, si Jero Lape. Sa ugangan ko nga si Tiofela, Sir Boom, kag mapa-shoutout na lang dayon Sir Boom. Ang akon nga bana nga si Roger Lape sa iya kunong mga upod. Nga e-bike driver nga gabiyay sa Barangay Takuling, Cory. Sa kalupok lang dra sa inyong mga ma'am kag sir. Happy listening lang awit Boom Granada. Kung nangyay mo ba na e-bike driver, gasulay man na ma'am sa ulan, kag init ma'am, kag init man magbiyahe, dapat paimnon mo na sang Mighty Sea. Hindi gani ma'am, extend food supplement for men pagpuli sa gabi. Dara sa Libertad Market kay Ma'am Marilo Takanloy. Sana dalawa ang puso ko. Pero kung duwa magandang puso mo, ma'am, ang isa mo ka heart kay Boom Granada na, ma'am. Joke lang.
1: Isa kalupok!
0: Isa kalupok lang, dara, si mo mga helper, dara. Mga opdanan mo, dara. Libertad Market, para ni sa inyo.
2: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines!

delikado na kundua. Nga delikado isya Milanhaw. Isip ko'y lito, walang mapili. Ang ambal niya delikado kung ang duwang puso mo, kay isa lang lawas mo. Tigamiton mo matudlo mo gain. Isa kalupok lang dara sa ano ha, manslingan. Kasunggod niya siya, because hindi mabasa ni Boom Granada ang iyang comment.

0: Sir Boom, paano kumalukpan kay wala man ko boyfriend? Paano ko namalukpan si Karen kay wala sa boyfriend? Gamitang tudlo mag... Isa kalupo kay Jemel Brian Monarel. Gamitang mga tudlo mo, itype mo dara sa Facebook. Looking for girl, ano, boyfriend.
1: Isa kalupo!
0: Diba, Mari Gabriel, no? What is the use of your 10 fingers? Kung wala ka mo boyfriend, wala ka mo girlfriend, use your 3 fingers, then click the ano, the keyboard. Keyboard. Si Jemuel Brian Monreal, shoutout Sir Boom from Guimaras. Di way gigitada mangga. Kagi maras, wala gigidala mangga. Robert Pacardo. Sir Robert, isa kalupok. Sir, bumisa lang na iya ang heart. Gusto ko, ahaha, tama na ang sobra.
1: Isa kalupok!
0: Hindi mo na gani. Isa lang heart, pero ako makasakit. Pero timan, Amari Gabriel, no? Is aga palangga kita sa matuod-tuod. Pero wala kita ginabalikan sa matuod-tuod naman ginapakita. So, ang ma-advise ko lang yan sa imo, Yaleya, kaya ara ka naman sa tama nga edad, hindi mo pagsapakon kung anong hambal sa iba nga tao. Kaya at the end of the day, come of the night ni Raoni. So, what kung may edad ang akon nga bana? Diba, Leya? Pakita nyo yan si Ilay, abis ka may edad ang bana, kuya. Happy kami ya. Diba, Wilya Kundada? Sir, good evening. Pa-request, Sir, wonderful tonight. Watching live, diri sa Kabog. Idol, tagid ka.
1: Isa ka lupo!
0: Sir, Bo, makagto kami dira sa 23. Ma-audition kami sa newscasting. Tani, makita ta ka. Operte ba?
1: Isa ka lupo!
0: Ano ng 23? Do Domingo na mo. Si Diana. Ano ka mo nga school, Diana? Kalto lang ka mo dire, kay Ari Landry si Boom Granada.
2: Grabe po.
3: K5 Hugot Love Lines. Boom Granada.
4: Boom Granada.
3: Para sa K5 Hugot Love Lines.
0: Sa kalupok, shout out sa Team Lupog, Mama Gina Purano. O shout out daw po si Jason Vargas. Nga gabalik-balik lang tan-o live ni Boom Granada. Salamat adira sa Guimaras. Pakishare sang live para makalambot kita sa Pasi. Dira sa Iloilo. Salamat ta, Pasi City. Dira sa Guimaras.
1: Isa kalupok!
0: Ariwa, maging sino ka man, para ni si Molea Kagroni, ha?

Sa tanan nga nag-advise, salamat kita kay Miss Chona Zapanabarco, kay Tita Chimi Aragon, sa ako niya Boom Granada Angels, kay Franklin Martinez, wala gali load si Franklin Martinez. Nalipatan ni Boom Granada, ba? Naka-tune in sa kanon sa Boom. Salamat na, Franklin Martinez. Dara sa sagay.

0: isa kalupok dara sa Mansilingan, KSS Mansilingan chapter sa mga leaders ko daa. Sa tanan-tanan yung mga leaders sa KSS, good evening sa inyo ma'am kag sir.
1: Maliman ang ikaw ay ibigin ko.
0: Isa kalupok kay Berto Gakit.

So mo na, Leia, sundon mo kung anong ginahambal sa imong heart. Hindi mo pagsabakon kung ano man ang mga comment dira sa mga tupad balay mo, sa mga amiga mo. Kaya ka muna i-ama of the nine ni Ronnie. No age doesn't matter.

0: kailan lang. Mga ka-K5, madamo gin nga salamat sa pag-upod kay Bumagranada. Madamo man nga salamat sa aton nga CEO, Boss Doc Ramiloy, sa paghatag opportunity sa nga makapungko dari, makaprograma dari, pag makambal sa sining nga mikropono. Sa technical side, ka-K5 Brinyal Alcantara. Hasta sa dasun naman nga Sabado. Same time, same station, same DJ, Bumagranada. Dari lang gyapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City. Kag sa bilog nga Pilipinas. Ining K5 News FM 101.5. Maayong gabi, Pilipinas.
1: Boom! Granada! Boom! Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines. Boom! Granada! Boom! Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
3: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend!
11: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
11: Extend Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may ara sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangka Magellan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
0: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
17: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
19: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
17: Hindi lang gani-carots.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
17: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumbalot, galingin dayon ang ako nulo.
0: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Saling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
20: Basta.
0: Ano tayong interval?
16: Maedukar ka pa.
0: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Mga suki na tol, nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina ka diskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil,
21: sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pang nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
16: Informasyon sa ikaayong lawas.
17: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayara sang systemic inflammation. Paano bala dok gina-check ang inflammation sa lawas?
21: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why, sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani, sang DTX 500, kag may tisi ka nadlaw, layo ka sa mga amunang problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers, amo ni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
17: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
21: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR or ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
17: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
21: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas.
17: Wow, ah.
21: Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, Mighty C, or pure si bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube. Samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalom.
17: Ang arthritis siya, Dok, isa man ni ka inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Dok, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
21: Same lang, Sir GP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir GP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake, no? Nagamango.
17: Nagakudita.
21: Nagakudita. No, mas soldado sang lawas mo kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. Mm. So, tiyano agani, Sir GP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitted rin ginabalik-balik.
1: Mm.
21: Perme na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inom pa, tani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw, layo ka sining mga rheumatoid arthritis.
1: Mm.
21: Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango mo na nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudloan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500?
1: Mm.
21: Ang D-sugar, sugar cane extract ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
20: Ikaw ba na ang may diabetes?
22: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compounds.
20: Yan ang kapanupo.
22: Kagakontrolar
20: sang imo blood sugar.
22: DTX 500.
20: Asalrikan.
22: Epic.
20: DTX 500.
22: DTX 500.
23: Yan na mag-asok.
24: Ang imong sugar sa una, pila man?
23: 300.
24: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
23: Magduha pa kasi man na.
24: Ano sa'yo pag-inom?
23: Muntag o happy eh.
24: Kapila naman sugar ni Moron?
23: 126 na lang.
20: DTX 500.
25: Informasyon sa ikayong lawa.
24: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan, bo Diyos ko dumdamo, kag sa mga nagkalamatay sa kanser, nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe, ito mo ito lang pa Pilipinas ko. Uso to kanser. Amuna sa taas ang incidence ang kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet, kalabanan, mga highly processed foods.
21: Nakatry ko to?
24: Oh, mapatay na to.
21: Burog ko niya.
24: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hotdog, sausages, talagsa, kag mahal dito ang utan. Amo na kung dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement, kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
21: Ako yan, hadlok ko cancer, that's why nga vegetarian ko. Kamo, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
24: Siyempre.
21: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamo, nahadlok, pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer, kundi nagapa-cancer. Hadlok ka to, pero gapa-cancer, imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan. Wala ka gakaon prutas. Permi kaon tamis. Permi inom alcohol. Permi panigarilyo. Pulaw. Stress. Bisyo. To kadamo lang. Wala exercise. Hadlok ka magka-cancer, pero daw, ga-breeding ka imo ya sang cancer. Te, mag-DTX 500 ka lang, mag-Mighty C. Ang D is E, sang DTX 500, ang D-sugared sugared cane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang may pinakataas ang gituag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga kanser, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kun gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
26: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences, lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina, so dasig ka lang matapikan sang virus kag bacteria. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift,
24: pulaw,
26: pulaw ka para sa mga ano, no,
24: call centers,
26: mga call center agents naton, no, mga security guard naton nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka-diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas mag-produce ang ginatawag naton nga insulin. So may mga pagtuunong nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag Mitesi, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara inisang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa desugared sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
21: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason ko nga mainom gid ta dapat sang DTX 500, Mitesi or Pure-C kada adlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, Mitesi or Pure-C.
1: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
2: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! Mitesi, ang alkaline nga vitamin C.
3: Kung gali si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mitesi, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mitesi.
1: Mitesi, mapalit sa mga butika.
4: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
25: Informasyon sa ikayong lawas.
24: Ang powerful combination sang DTX 500, Mitesi or Pure-C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, mm-hmm, ang Clinica Deo Fresh kag
21: siyempre
24: DTX
5: Beauty Soap.
21: Pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? Oh, DTX Beauty Soap.
5: Wow, champion.
21: No? Mas pinanami nga habon.
5: Gina-upgrade
21: nga. Gina-upgrade mo habon, wala na mito yaga endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
26: So ang
21: gaya pigio naman nila Sir Kevin, ang DTX Beauty Soap. Ay, nako.
26: So, ipapiki lang sila, Doc, kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Mm-hmm. Ang DTX Beauty Soap, amuni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi, kag mas nagatinlo sang inyo lawas kag take, no? Da? Mas hamot, no? Mas hamot siya. Kaga nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
21: after sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
5: Oy, mga swipe. Yes, santo ka swipe, okay na.
26: May nakalagaw-lagaw man ta sa laksa.
21: May na English gamito swipe-swipe, alaala Ilonggo, nakanus-nus na ko. Nakagamit ta ka mo Clinica Dio Fresh.
26: Yeah, Klinika Dio Fresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lacson Ligad. Nakabalik man ato yung home. Kung kita kong ibang gayam.
21: Damo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Klinika Dio Fresh.
26: Klinika Dio Fresh. No? So, ang Klinika Dio Fresh namon is very effective. Kag namigit sa imo ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amuning ginasuguran sa pag-itom sa imo ilok. Kag syempre, no, sige mo kalot, ma-infection, ang kagaw da sa imo nga ilok,

0: sa mga gusto magpaniwang kampiyon gid ang DTX Coffee Mix.
1: Oh, hindi na mo magkaon-kaon kanon, DTX Coffee Mix na lang ninyo
0: ngayon. Kay may chia seeds, no?
1: Sigurado, maniwang ka dyan.
0: Usog ka mo, may chia seeds. Kag syempre, no?
1: Kung may kape. Kape para sa mga may diabetes, mm-hmm. kape para sa may mga cancer, kape mm-hmm. para sa may mga degenerative stage. Mm-hmm. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay, nga halin sa gituag white or brown sugar,
2: natural,
1: halin yeah. sa natural nga kalamay, stevia. Mm-hmm. No?
0: Stevia.
1: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom. Wala na sang iban, DTX Premium.
0: DTX
1: ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag syempre, mm-hmm. anti-cancer ha. May tungod sa gito ang Ganoderma mushroom Acer Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang Ditribayo kay kadlag ko sa soft gel, mm-hmm. pwede nyo ipuga,
2: ipuga na lang.
1: Dito mm-hmm. sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang Ditribayo or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para nga ano, kampiyon, nagainom ka, mm-hmm. nagahubin ka, nagainom ka, mm-hmm. bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban nga mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, mm-hmm. amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara Ditribayo.
0: Yes, Ditribayo is very effective, no? May ara inisa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka Ditribayo ang inyong nga DTX Coffee Mix
2: Pero
0: Premium.
2: Pero general sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabobod niya, extend. Ginabobod niya sa extend ng iya kape.
1: Nagpamasag si engineer gamit ang, siyempre, ang bago, epektibo, ginpanami, siyempre, DTX liniment.
2: Wow, DTX liniment.
0: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
2: Ang palangapo nyo, mga
0: kakas na. DTX liniment, no?
1: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
3: Bahamot pa bala.
1: Oh. So, try nyo ha, DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer, inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iya nga dugo. Mm-hmm. Kag, grabe, hindi gin siya kuno mahuyaan sa iya nga partner.
4: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
3: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang ginatawag na ito nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
0: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
1: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar, wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang mga aton nga tinae. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka Ditribayo, ang Ditribayo, may ara siya medium chain triglyceride. Mm-hmm. Imo nga mga good bacteria. Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinae, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higko, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami ang namian ang nako sa klinika Ditribayo Sir Kevin. Tungod sa iya nga medium chain triglycerides maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria ining gituwag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni ning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang Ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga-produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinae.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang palainom Ditribayo ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung

0: Nainom ka ni Tribayo, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga-suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid, kagalic acid nga maguhan inhan sining vitamin E ka glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag ni Tribayo. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney, tighaboy sa mga higko naton
1: o
0: tigsala para maprotektahan ang imo nga kidney. Hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no, o ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney. Ang medium chain triglycerides, sig antioxidant nga makita mo sa Tribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka di Tribayo, patay ng kagaw nga among rason nga ang nagakaguba ang imo nga kidney.
1: So diri nyo makita, no, kung ano gid ka nami ang klinika D3 Bio. Kaya nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi ginaamligan niya ang bilog mo nga lawas, no, from head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika D3 Bio ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika D3 Bio. Basta ubo trang kaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan, i D3 Bio mo na.
2: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema, ako gidang akon, irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako gani si Abigail Luzer, saka estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Pagsubong ka namin isa akong paminsari.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw mo gininom D3 Bio kag damuon, ti siyempre permina mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itinermo sa pila ka mga minuto sa imong nga baba, makabulig para nga ano, malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis kag pag-ubo, no, kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imong nga mga unto. Pero may mga paagi, Sir Kevin, para medyo hindi masyado ano, ang iba nang iluhan kung mantika mo.
1: Okay, iban daw na luudan.
0: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi, D3 Bio, ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
7: So, sakto na, no? Dietri Bayo, makabulig. Dako gid ang makabulig sana sa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun na sa sore throat kag ubo. Ang Dietri Bayo, makabulig man sa mga pagtuona nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na CAP, no? Hilingan pneumonia makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no? Hilanat kag ubo man, no? Kag kun ini mapabayan nga balatian, pwede nga magka-sepsis ka o kung infection sa imong dugo, no? So kun agot nga malikawan naton ini nga balatian, ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kada adlaw.
0: Adlaw-adlaw
1: agi. So ang bintahan naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say bigin kagat mong D3 Bio, no? Ginimo pa gin-swish-swish sa imong baba kag palabay mo sa imong tutunlan, kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio, ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no? Antibiotic, natural antibiotic, ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam, no? So let's say sa aga wala ka pakapamahaw,
0: okay, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon,
1: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
0: kag so, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon.
1: Ang imo nga buyon.
0: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 Bio, ang ti ang function sina Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga ako ano sila? Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam-alaman yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw kagayon ng klinika di Trabayo, ang monolaurin, siya na hanggang pang target. Ari ka ha? Panago ka ha? May suksok ka nga ano, mga mantika man. Ang pagtuo, nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa di Trabayo, kaya niya nga matamaton, patay ang mga kagaw. Especially kung may
2: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapagdamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan na responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa mga dami imong buo. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ato sa Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. Bio, ang different. May physio, ang physio, may different.
1: Virus, fungi, or parasite.
0: Or parasite.
1: So, kung way takabalo sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bacteria gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Di ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1. Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
0: Mabakterya man, mapunjay man, mabirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
2: D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio!
9: Ako si Richard. Ang galingin mo daw po. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang. Nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
8: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
9: Extend!
8: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
8: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
8: Extend Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstore

0: Espresso Umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatapta sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Subong na!
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
11: Extend!
10: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adla, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation
0: at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.
0: This song is brought to you by DTX 500. Malabo na bang paningin mo? Mag DTX 500 ka.

0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka-sales rep.
6: So, una,
5: problema. Gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
7: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik.
9: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka. Kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
7: Di pre, musta bulang kape, pre?
8: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasin.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
13: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by DTX 500, ang superior antioxidant. Mag DTX 500 ka.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
0: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagat tugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
12: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Clinica Spore Biotics ka.
13: Retonyo, tayo. Musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabalo manusik?
0: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
13: Di pre, mustabo lang agabi pre.
14: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasi!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang eye care gold, kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.
15: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by DTX 500 Contra Premature Aging. DTX 500. This is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio. Problema sa pagkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may ang VCO, yung may D3. Mapatak sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carrots.
4: Hindi lang carrots, mga kauturan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Siling nga, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers, kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina kadiskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil,
6: sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayara sang systemic inflammation. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
6: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why, sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani, sang DTX 500, kag may tisi ka dadlaw, layo ka sa mga amunang problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers amoni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
2: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
6: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
2: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
6: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas. Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, Mighty C, or pure si bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube, samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalo.
2: Ang arthritis siya, Dok, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Dok, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
6: Same lang, Sir GP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir GP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake, no? Nagamango. Nagakudita. No, mga soldado sang lawas mo, kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, ano agani, Sir GP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permita diri ginabalik-balik. Perme na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inong tani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango mo na nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudloan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Mm. Ang D-sugar, sugar cane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
0: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Masalwikan.
5: Epic.
0: Tipo.
5: DTX 500.
0: DTX 500.
7: Yan na mag-asok.
8: Ang imong sugar sa una, pila man?
7: 300.
8: Kanus ang makan nag-start o DTX 500?
7: Magduha pa kasi mana.
8: Ano sa mga pag-inom?
7: Muntag o happy eh.
8: Kapila naman yung sugar ni Moron?
7: 126 na lang.
0: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawa.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan, bo Diyos ko dumdamo, kag sa mga nagkalamatay sa kanser nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe, ito mo ito pa Pilipinas ko. Uso to kanser. Amuna sa taas ang incidence ng kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet, kalabanan, mga highly processed foods.
6: Nakatry ko to?
2: Oo, mapatay na to.
6: Purog ka niya.
2: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hot dog, sausages. Talagsa, kag mahal dito ang utan. Amun akong dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement. Kay nahadlok sila nga magka-cancer.
6: Correct.
2: Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
6: Ako yan, hadlok ko cancer. That's why nga vegetarian ko. Kamo, kabalo ko ang hadlok man mo cancer.
2: Siyempre.
6: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamu na hadlok pero way mo gainom. Ano ang ginahimo mo agud hindi ka magka-cancer? Kaya actually laban sa ginahimo nyo wala ga prevent cancer kundi nagapa cancer. Hadlok ka tuod pero gapa cancer imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, permi kaon tamis, permi inom alcohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. To kadamo lang wala exercise. Hadlok ka magka-cancer pero daw ga breeding ka imo ya sang cancer. Te mag-DTX 500 yan lang kag mag-Mighty C. Ang DSE sang DTX 500, ang D-sugar, sugar cane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang may pinakataas ang gituag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kung gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
9: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences. Lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina. So dasig ka lang matapikan sang virus kag bacteria. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift,
2: pulaw,
9: pulaw ka para sa mga ano no,
2: call centers,
9: mga call center agents nato no, mga security guard naton nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So, kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka-diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imo lawas mag-produce ang ginatawag naton nga insulin. So may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ila nga risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sa ginatawag naton nga DTX 500 kag Mighty C, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara inisang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa desugared sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
6: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason ko nga mainom gita dapat sang DTX 500 Mighty C or Pure C kada adlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C.
10: DTX 500!
11: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
10: Mag-DTX 500 na!
11: Masamihin ni kapalatian?
10: I-DTX 500 muna!
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
10: nagatigulang ka!
11: Mag-DTX 500!
10: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
11: DTX 500!
10: DTX 500!
12: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit-sakit, pidya katama. Kaya ba sa tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C,
14: mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
18: Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Roa City,
16: Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Calibo,
18: Reventor Building,
16: Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: San Jose Antique,
18: Wantiong Building,
16: Barangay 8 Bagumbayan,
18: fronting kay Sano Mall.
16: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
18: Kulasi,
16: National Highway,
18: kilid sang LBC.
16: Clinica de Alternativo Medicina,
18: Kabangkalan Branch,
16: located at ACM Building,
18: Texas Street,
16: Corner Bread Box,
18: Kabangkalan Public Market.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Sagay City,
16: Radyo Bandera Compound,
18: likod sang Pag-ibig Office,
16: and
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Bacolod City,
18: Ernai Street,
16: fronting Paglaom Sports Complex.
10: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang powerful combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon Kikay Kit, mm-hmm, ang Clinica de Fresh kag
6: siyempre
2: DTX
19: Beauty Soap,
6: pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no?
2: Oh,
6: DTX Beauty Soap.
19: Wow, kampiyon. No?
6: Mas so, pinanami nga habon.
19: Gina-upgrade niya
6: habon. No, gina-upgrade mo habon, wala na mito yag endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
9: Damo ga. So ang
6: dugay pigio naman nila Sir Kevin, ang DTX Beauty Soap. Ay, nako.
9: So, ipapiki lang sila, Doc, kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Mm-hmm. Ang DTX Beauty Soap, amuni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi, kag mas nagatinlo sang inyo lawas kag take note, ha? Mas hamot, mm-hmm, no? Mas hamot siya. Kaga nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
6: after sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
19: Oy, mga swipe. Yes, sandot ka swipe, okay na.
9: Mm. Kaya nakalagaw-lagaw man ta sa laksong.
6: May na English gamito, swipe-swipe, alaala ilonggobi, nakanus-nus na ka. Nakagamit na ka mo, Clinica Diofresh.
9: Yeah, Clinica Diofresh. So, mm-hmm, nakalagaw-lagaw to sa Lacson Ligad, nakabalik man na to yung home. Mm-hmm. Kung kita kong ibang gayam,
6: damo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap, kag siyempre Clinica Diofresh.
9: Clinica Diofresh. Mm-hmm. No? So, ang Clinica Diofresh namon is very effective kag namigid sa imong ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sa pag itom sang imong ilok. Mm-hmm. Kag syempre no, sige mo kalot, may infection ang kagaw da sa imong ilok, makasulod kag matugaman asang hindi manami nga baho sa imong ilok. So magklinika Dio Fresh kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imong ilok kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
19: Mm. So kadaga Sir Kevin, ga pangapigi ko Sir Kevin, no? Mm-hmm. Gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
6: ginugasan. The healthy coffee.
19: Yes, ginugasan ng aton yung mga cellula sa aton yung lawas. Gina detox Sir Kevin. Ah.
9: Mm. Yes, namit gidya dok sa mga DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sa aton chan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
6: Oh, hindi naman magkaon-kaon-kaon, DTX coffee mix na lang. Kaya
9: may one. Chia seeds,
6: sigurado,
9: no?
6: Sigurado maniwang.
9: Usok ka mo, may chia seeds. Kag syempre no,
6: may kape, kape para sa mga may diabetes, mm-hmm. kape para sa may mga cancer, kape mm-hmm. para sa may mga degenerative stage. Mm-hmm. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay nga halin sa gituag white or brown sugar,
19: natural,
6: halin sa natural nga kalamay, stevia, no?
9: Stevia.
6: Oh, may ara pa siya Ganoderma mushroom, wala na sang iban. DTX Premium.
9: DTX
6: ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag syempre, anti-cancer ha. May tungod sa gitawag Ganoderma Mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang D3Bio kay kadlag sa soft gel, pwede nyo ipuga,
19: ipuga na lang.
6: Dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang D3Bio or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara, D3Bio.
9: Yes, D3Bio is very effective, no? May ara inisa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka D3Bio ang inyong DTX coffee mix.
19: Pero
9: premium.
19: Pero kung general Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabubod niya,
6: extend.
19: Ginabubod sa extend ng iya kape. No?
6: Nagpamasad si engineer gamit ang, siyempre, ang bago, epektibo, ginpanami, siyempre, DTX liniment.
19: Wow, DTX liniment.
9: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
19: Ang palangapo nyo, mga kakas
9: na. DTX liniment, no?
6: Namin na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
2: Bahamot pa bala.
6: Oh. So, try nyo ha, DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer, inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iya nga dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kuno mahuyaan sa iya nga partner.
20: D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio, with physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungon sa D3 Bio.
20: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 Bio.
2: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang ginatawag natin nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
9: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
6: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko amo ang aton nga tinai. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Das ka na, tanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka D3 Bio, ang D3 Bio, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria, Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinai, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higo, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami ang namian ang nako sa klinika di Tribayo Sir Kevin. Tungod sa iya nga medium chain triglycerides maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni meaning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang Ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga-produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ang palainom Ditribayo ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka Ditribayo

0: imong akwan sa nga kinanglanon sa imong kidney, ang medium chain triglycerides, sa antioxidant nga makita mo sa ditribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imong kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag, no? Especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang akag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imong kidney tungod sa kagaw, pero kung pala inom kaya ano, pala inom ka ditribayo, patay ng kagaw nga among rason nga ang nagakaguba ang imo nga kidney.
1: So diri nyo makita no kung ano gid ka nami ang klinika ditribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no? From head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika ditribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika ditribayo. Basta ubo trang kaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan iditribayo mo na.
2: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlawadla. D3Bio. D3Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3Bio ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Ako gani si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Kag subong kanami sa akong paminsari.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
9: Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Rojas City.
11: Atubang sa PLDT McKinley Street.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: San Jose Antique,
14: Wantiong Building,
15: Barangay 8 Bagumbayan,
16: fronting kay Sano Mall.
17: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
18: Kulasi National Highway,
19: kilid sang LBC.
7: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Sagay City,
6: Radyo Bandera Compound,
4: likod sang Pag-ibig Office.
7: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Bacolod City,
16: Ernai Street,
11: fronting Paglaum Sports Complex.
0: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom ditribayo. Ari ang mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gininom ditribayo kag damuon. Ti siyempre, permina mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang ditribayo. Kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong baba, makabulig para nga ano, malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis, kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw, nga ara sa mga kilid-kilid, nga panago sa imong mga unto. Pero, may mga paagi, Sir Kevin, para medyo hindi masyado, ano? Ang iba nangiluhan kong mantika mo.
1: Okay, iban daw na luudan.
0: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi. Especially ang imo kapi, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
17: So, sakto na, no? D3Bio, makabulig. Dakogid ang makabulig sa nasa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun sa sore throat kag ubo. Ang D3Bio makabulig man sa mga pagtuon na nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na CAP, no? Hiningan pneumonia makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no? Hilanat kag ubo man, no? Kag kun ini mapabayaan nga balatian, pwede nga magkasipsis ka o kung na infection sa imong dugo, no? So kun agot nga malikawan naton ini nga balatian ini nga tawag acquired community pneumonia

0: No? Mag D3 bio kada adlaw.
1: Adlaw-adlaw agi.
2: Mm. So ang bintahan naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say begin kagat mong D3 bio, no? Gin imo pagin swish-swish sa imong baba kagin palabay mo sa imo tutunlan, kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio, ang mga kagaw dira nga iyagin agyan, mapatay ina kay nga at. Ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no? Antibiotic, natural antibiotic, ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sang imo nga chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam, no? So let's say sa aga wala ka pakapamahaw,
1: okay, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon,
2: mabuhin ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
1: kag so, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon.
2: Ang imo nga buyon.
1: Ang palainom sang D3 bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 bio, ang tiang function sina Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga ako ano sila? Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam-alaman yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw kagainom klinika di Trabayo, ang monolaurin, siya na hanggang pang target. Ah, Rika ha? Ha? Panago ka ha? Ah, may sukso ka nga, ano, mga mantika man. Ang pagtuo, nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa di Trabayo, kaya niya nga matamaton, patay ang mga kagaw. Especially kung may
3: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapagdamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan na responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami imong buo. D3 Bio! D3 Bio!
4: Ato sa Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: Virus, fungi, or parasite.
1: Or parasite.
2: So, kung way takabalo, sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bakterya gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Ti ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1. Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
1: Mabakterya man, mafungi man, mavirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
3: D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio!
5: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadlaw. One month lang po ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! Gid ka da, ha? Weh! Matsyag mo! Madala pa sa edit tura mo?
3: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
4: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
5: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatsyagan ko na lang ha, natugla ang minod sa kabaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon?
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang pala ka lang.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend
12: Superman for Men.
11: Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
12: at stamina.
11: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
11: Extend Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis or pink eye, IK Gold Capsule. Eye allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August
0: 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael, so.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
11: Extend
10: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bangbanga na ga. Sa pulmo, baby.
10: Extend Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Riggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: 1.5 K5 News.
16: This song is brought to you by DTX 500.
17: Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo.
16: Mag DTX 500 ka.

0: pang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:01 na sa aga.
4: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
3: Mayong aga mga ka-K5, nagapalayag na ang Sunday News Program subong adlaw, Agosto 16, 2026.
8: Live kitang mabatian sa bilog nga radio station sa K5 News FM sa Negros Island Region.
3: Live man kita anywhere in the world, pinaagi sa amon official Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
8: Para sa aton nga mga pangulong dinalaan na.
3: Sa balitang lokal, peke nga seasoning sa Bacolod, ginsungka sa CIDG.
8: Sa balita national, manunudlo sa elementary school, ginkidnap sa mga armado sa Mindanao.
3: Sa balitang international, USS Abraham Lincoln, ginmandoan na nga magpauli balik sa US.
8: Sa balita sports, sa Philippine Sepak Takraw National Team, nangin madinalagun sa ISTAF World Sepak Takraw Championship.
3: Sa balitang entertainment, upuan nga kanta ni Glock 9 gindumilian sa pila ka show. Philippine Standard Time, alas 6:04 na sa aga.
8: Sa detalye sa mga balita. Ang balitang lokal ang gradulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: Sa balitang lokal, 374 kon 374,000 nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar sa Singkang Airport sa siyudad sang Bacolod. Arestado ang isa ka lalaki matapos nga makuhaan sang masobra 300,000 nga balor sang illegal nga droga nga ginapatihan nga Baybust Corporation o kon sa ginpatigan nga Baybust Operation sang Bacolod City Police Office Police Station 8 sa Purok 4 Magsungay Barangay Singkang Airport sa siyudad sang Bacolod.
8: Ginkilalang na aresto kay alias JB 39 anyos kag residente sang Purok Katilingban Barangay 40.
3: Nakuha sa suspect ang walutanan ng mga sachets sang ginapatihan siya.
8: Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginatubang sang sospek.
3: Mga peke nga seasoning sa bacolod ginsungka sa CIDG. Ginsungka sa mga katapos kun ginsungka sa makatapos ang Criminal Investigation and Detection Group ang mga boxes nga nagaunod sa mga ginapatihan peke nga magic syrup seasoning sa Barangay 26 sa siyudad sa Bacolod Biyernes ang hapon.
8: Suno sa CIDG ilagin kadtuan ang lugar kung saan gintago ang mga boxes nga nagaunod sa mga peke nga magic syrup products ko pud ang Police Station 4 kag representante gikan naman sa kumpanya sang Nestle Philippines.
3: Nakuha ang hindi magdubo sa 1.2 million pesos nga balor sang peke nga magic syrup food seasoning.
8: Suno sa forwarding logistics company nga nagauyat sa among nga produkto ang consignee sa among nga shipment amo si alias Chowi, resident sang siyudad.
3: Pahayag sang kumpanya nagpromisa si Chowi nga sa ilang kuhaon niya mga box apang ginbalita ang natabo nga entrapment operation sa CIDG Bacolod wala na ini nagpakita.
8: Sa dugang pa nga balita lokal, 21 milyon ka pesos nga balor sang smuggled nga sigarilyo na intercept sang PNP Maritime Group sa Sipalay. Hindi magdubo sa 21 milyon ka pesos nga balor sang smuggled nga mga sigarilyo na kumpiskar matapos nga ma-intercept sa mga katapo sang Philippine National Police o na PNP Maritime Group ang isa naman ka motor o motorized bangka sa karagatan sa kupsang syudad sang Sipalay kahapon Sabado Agosto 15.
3: Pito ka mga persona ang naaresto sa among operasyon tanan mga residente sang syudad sang Sambuanga.
8: Suno sa pahayag sang PNP ilang agin o kung ilang na intercept ng motorized bangka nga MB Amor samtang nagkapatigayon sila sang Seaborne Patrol.
3: Nakuha sa operasyon ang 220 tanan ka mga master cases sa isa ka brands ang sigarilyo nga nagabalor sang 8,000 o kon 8,800,000 pesos kag 305 ka master cases nga nagabalor sang 12,200,000 pesos.
8: Ang pito ka mga naaresto ang nagapangatubang sa mga kaso nga paglapas sa Republic Act number 12022 ukon ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, Republic Act number 10863 ukon ang Customs Modernization and Tariff Act, kag Republic Act number 10643 ukon ang Graphic Health Warnings Law.
3: 2.28 million pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpiska sa siyudad sang San Carlos. Nakuha sa mga katapo sang San Carlos City Police Station ang hindi magdubo sa 2.28 million pesos nga balor sa ginapatihan Shabu sa ginpatigayon nga bypass operation sa Puruklubi Barangay 1 sa siyudad sa San Carlos Negros Occidental Biyernes Agosto 14.
8: Ginkilalang naaresto nga si alias Roy, 27 anyos, kag residente sang among lugar.
3: Ginpatigayon ang bypass operation batok sa suspect matapos nga makabaton sa impormasyon ng mga kapulisan nga nagbaligya siya sang illegal nga droga.
8: Nakuha naman sa suspect ang 18 ka mga sachet sa ginapatian Shabu kag ang bypass money nga 900 pesos.
3: Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapangatubang ni alias Rai. Ang balitang national ang ginadulong sa inyo sa DDX 500. Ang DDX 500 ay may powerful compounds nga maka-prevent sa liver damage.
8: Available naman ang DDX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sa Plaza Mart, Bacolod City.
3: Implementasyon sang 12 pesos nga fuel subsidy o kon fuel discount nag-umpisa na kahapon nga adlaw. Sumugod kahapon nga adlaw Sabado Agosto 15, maka-avail sang 12 pesos nga kada litro nga diskwento ang mga drivers kag operators sa public utility jeepneys kag UV Express sa Pilipinas.
8: Bangod sang diskwento, maka-save kung makakinot ang mga drivers sang 1,800 pesos kada simana sa pagpatugong samtang nagabiyahe o kung nagapasada.
3: Sang tinaliknan nga Abril, ginumpisahan sang gobyernong paghatag sang fuel subsidy ni nga 10 kapisos kada litro para sa mga public utility vehicle drivers.
8: Sini naman nga Agosto ginadugangan sang gobyerno sang 2 kapesos ang ginahatag ng fuel discount bangod sang liwat nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo sa pungsod bilang resulta naman sang panibagong kinagamo sa Middle East.
3: Manunudlo sa elementary school ginkidnap sa mga armado sa Mindanao. Ginapangita o kung ginpangita sa mga otoridad ang isa ka manunudlo sa pampubliko nga bulutuan sa Mindanao matapos nga ginkuha sang duha ka mga armado nga lalaki sa maligwin nga lugar sa Barangay Lilod sa Banwa sang Magiing sa probinsya sang Lanao del Sur.
8: Giningadla naman sa mga otoridad ang manunudlo bilang si Vice Roma Dalanggit Bagula.
3: Naglunta ng insidente sa tinaligdan ng Miyerkules, Agosto 12, samtang nagsakay sa tricycle si Bagul.
8: Base naman sa resulta sa investigasyon, hinali lang nga ginabalabagan sa mga armado nga nagsakay sa pulang nga Toyota Rush nga salakyan ng tricycle kaging kuha ang manunudlo.
3: Wala na sang nahimo ang driver sa tricycle, lagod nga mabuligan ang biktima, bangod nga armado ang mga suspect.
8: Samtang PBBM, wala pa sang maindorso nga kandidato sa 2028 elections. Ginpahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga tuman pa katemprano para mag-endorso siya sang kandidato para sa patigayunon nga eleksyon sa tuig 2028.
3: Sa ginpatigayon nga presidential luncheon sa FOCUP sa Biyernes, Agosto 14, ginklaro sang presidente nga mag-endorse gin man siya sang kandidato apang sa karon wala pa siya kabalo kung sino ang iya iga-endorso.
8: Dugang pasining madamo pa sa mga nagkakalatabo sa gobyerno subong ation ang kagmabudlay para sa iyang maghimo sang desisyon.
3: Sa subong si Vice President Sara Duterte pa lang ang nagdeklarara nga magapapili sa pagkapresidente sa 2028 elections.
8: Samtang steel plant sa syudad sang Davao gin-raid sang Presidential Anti-Organized Crime Commission kag NBI. Gin-raid sa mga katapos ang National Bureau of Investigation kung NBI kag Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isa ka steel manufacturing facility sa Bunawan, syudad sa Davao sa Biyernes, Agosto 14.
3: Sunod sa pahayag sa mga otoridad sa nasambit ng operasyon, ila na diskubre ang radioactive isotopes sa mga pila ka mga steel products.
8: Bangod sini posible nga mabutang sa delikado nga sitwasyon ng mga trabahador sa among planta.
3: Nasalba naman sa mga operatiba ang 124 ka mga Filipino nga trabahador.
8: Dugang pa ang mga steel products na nag-oko nang na-recover nga ginaligar as substandard.
3: Ang balitang international ay inadulong sa inyo sang D3 Bio.
8: Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok sa impeksyon.
3: USS Abraham Lincoln ginmandoan nga magapauli balik sa US. Ginmandoan sang US Navy nga magbalik sa syudad sa San Diego sa California ang aircraft carrier nga USS Abraham Lincoln Biyernes, Agosto 14. Matapos nga maglapta ang report nga hindi maayo ang kondisyon sa sulod sang barko kag may pila ka mga crew nga nagtuyo nga maglumpat sa barko matapos nga mahibaluan nga gin-extend ang ila deployment.
8: Suno sa mga datos nagdangat sa 244 kaadlaw ang deployment sang barko nga wala nagdungka.
3: Sa pahayag ni Melanie Stowe, iloy sang isa ka crew nga sang barko ang typical nga development sang iya bata sa aircraft carrier ang nagalawag lang sang 6-8 ka bulan kag umalin pa sang Oktubre sang tinaligdan nga tuig nga nagasakay ang iya bata sa barko.
8: Pahayag pa ni Stowe na nugid sa iyang iyang bata nga madamo sa mga kagamitan sa barko ang nagkalaguba na kang isang hangar door sa kunsariin maglain ang kondisyon sa dagat nagasulod ng tubig sa aircraft carrier kag nagakabasa ang mga crew nga nagaubra sa mga eroplano. Nagabulig naman ang Mighty Sea sa pagtilo sa dugo kag pag-maintain sa masulay nga blood circulation.
3: Ang balitang sports ang inadulong sa inyo sa Mighty Sea.
8: Take Mighty Sea, ang alkaline-based nga vitamin C.
3: Philippine Sipak Takraw National Team nangin madinalagon sa Staff World Sipak Takraw Championship. Nangin madinalagon ang hinampang sa Philippine Sipak Takraw National Team sa Staff World Sipak Takraw Championship 39th Thai Kings Cup 2026 sa Bangkok, Thailand. Nakuha sang men's Rego team ang silver medal kung sariin ginpangunahan ni Nanday Jason Huerte, Jumleri Rafael Reynaldo Asilom Jr., Ron Citeda Gabayaron, Grindal Fori, Grindal Ilogon, kag Jewel Carbonelia. Samtang nagpauli naman na sa women's team ang bronze medal quadrant event ng ginpanahan ng Day Christine Lapsit, Mary Lopez, Rachel Palomar, Rhea De La Cruz, Nueva Jane Salon, Health Makiling, Rigi Rizdan, Pabriga, kag Emmanuel Escote.
2: Balitang Entertainment.
8: Ang Balitang Entertainment ay ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap. Sa Balitang Entertainment, upuan nga kanta ni Glock 9 gindumilian sa pila ka show. Ginako sang rapper nga si Glock 9 nga ginapunggan siya nga kantahon ang iya hit song nga upuan sa pila niya ka mga shows. Ini matapos nga maistoryahan sa podcast ng veteran journalist nga si Cara David ang relevance sang kanta ni Glock 9 sugod sang ginpagwa ini sa tuig 2009. Ginpalayag man sang rapper nga may mga tio niya ginapamangkot niyang iya kaugalingon. Kung worthy pa bala siya nga magkanta bangod suno sa iya, ginadumilian siya nga kantahon ini sa pila niya ka mga shows. Apang ginpanumdum na lang niya nga gusto niya magpauli kag kumpilito niya kantahon ini, may posibilidad niya hindi na siya makapauli siya nga bata. Madumdumaan nga liwat nag-viral ang kanta nga upuan sa naglupok ang isyo sang anomalya sa proyekto sa flood control sa tong Setyembre 2025 kung sariin, gingamit ini nga kanta sa mga ginpatigayon nga rally kag protesta.
3: Ano na na na kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo.
8: O diba, ginapunggan sa miska kahit ikaw wala ka naman, maraming natatamaan.
3: Tingnan natamaan nga, guilty sila, very wrong gitang ilang nga ginangimo diba? Para mangin, ano, para bawalan nila ang ginang kanta.
8: Isa diba? Pa pati kanta, patulan nyo.
3: Gani, no? Tugay-tugay na naman ang kanta, diba? As in, upo na sila sa nga tatsulok.
8: Tatsulok. Diba, hindi ano, Serena. Lain na laya, lain na laya. Ang mga niya mainly, relate ko na mo.
3: Yes! Ano na ang tawag? Ang tatsulok eh, kayong nasa tuktok.
8: Oo, diba? Wala.
3: Hey, good morning, good morning, good morning. Sa atong sini mga ka K5 nga nag-upod, sa atong sini nga live, kag sa atong sini nga radio. Thank you so much sa inyo mga pag-upod. Nakapangapi na bala sa DDX Coffee Mix. Iti kong nakainom ka na sa DDX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pati. Dapat aga pa, makatake ka na sa atong sini nga Power Trio, amo ang Mighty C, DDX 500, kag ang D3 Bio.
8: Correct. And good morning, dira ka K5 ka, no, sa aton nga mga ka K5. Nga ti amat-amat ng subong nagahimos, kiti Sunday,
3: yes.
8: No? Happy Sunday mga ka K5,
3: yes.
8: No? Halong kita ha sa pagbiyahe kag sa paglakat, no, padulong sa simbahan.
3: Yes. So good morning sa aton sining mga live viewers. Ma'am May Dagay, good morning. Happy birthday, Ma'am Remya, Sir Nicola. Hello, Ma'am. Happy birthday. God bless you always. Halong dira ha. Halong gid always sa imo sining nga obra. Happy, happy, happy birthday. Ma'am Zilia Velchez Escamos, good morning. Ma'am Angelica Semeliano Operen, good morning. Sir Leonardo Sevilla, good morning. Ma'am Mary Grace Dimarena Arto Celia, good morning. Daraga, pamati lang kami di sa Purok Payong Kamingawa, nupods akon ng anak si Jack Gerald Kagjero Arto Celia. Hello, good morning dira sa inyo.
8: Yes, K5 kind, good morning man, no, sa aton nga mga listeners, no, dira sa may public market, dira sa may downtown area, kag sa may Burgos, kag sa Libertad. No, good morning sa inyo tanan.
3: Good morning. So, di ka K5 Troy, bantayan ang aton sini nga pag-aistoryahan pagkatapos sini.
2: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na.
0: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 may DC ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC! Mabaka ng butika. May DC! Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang may DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: May DC! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na,
11: pwede, magid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
24: Drink responsibly.
22: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Let's go.
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet.

0: morning, good morning, good morning mga K-Fi! Welcome naman kamo sa aton Sininga Sunday News Program Part 2! Siyempre, inyo naman makaupod, giyapon, ang trio taga-dugsing. Ako naman si K-5 Troy Lawrence Basa, kagkaupod naton, sanday!
1: K-5 Carla!
2: Isa kalupok, boom, magranada!
1: Preparagin sa pili, lagi
0: like wagi sa buylo aking kaged
2: aga ko ano anay aga iko ano ga iko anay ligwa
1: ka chance
2: oh, okay hindi ko ka buylo
1: okay tapos
2: ko buylo buya isa kalupok jobo unta karuntan
0: ang bago ko nga tawag kay sir boom niya si G boy
1: nga man
3: G boy
0: cash G boy
1: okay
2: cash G
1: boy G
2: we are inviting everyone wow. to join G-Boy.
0: So, kita ka, hindi na digalinig to na.
1: Kalaway, galing nga puro tingog.
2: Oo.
0: Wala din kasi la music, kalisan.
2: Troy, tumuka man ang palit, Troy.
0: Parang ka taas,
2: ang
0: no?
2: bed. Oh, hindi ko din marinig.
0: Kaya wala ka again, set.
2: Hindi ko kasaho.
1: Hindi ka galing ka relate, no?
0: Ganit.
1: Masyama mo, ano ni Dead Air?
0: Okay, five ka, K5 boom, tamiyawon na rin nato ng atong yes. sininga mga viewers and listeners. No, good morning dira sa kay Ma'am Merlita Malvas, kay Ma'am Chimi Aragon, no, kay Ma'am Remya Sernicula. Good morning, ma'am.
2: Happy birthday sa ako niya team Lupok, si Ma'am Remya Sernicula. Ma'am, happy birthday. Yes. God bless you and more candles to blow and more cake to slice.
0: Happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Bakin naman!
2: Pa-G-Cash! Mamamaos ako na mo sa Team Lupok.
1: Alright!
2: Pero ano mama, gawish ka kami sa imo nga good health. Kag arakadara sa luwas, no?
0: Yes.
2: Sang pungsod.
0: Uh-huh.
2: Kabay pang maging malipayon, kabiskan wala darang imo nga family, no?
1: Yes.
2: Ari kami diri mga friends mo, celebrate man sang imo nga kaadlawan.
1: Yes.
2: Happy birthday, Ma'am Remya Sernicula.
1: Again, happy birthday. God bless you, Ma'am. Be strong lang dira sa luwas sang pungsod.
0: Mm-hmm. Yeah. Yes, and good morning man dira, no? Kaya Tita Julie Novello Mugdang, kaya Sir Leonardo Sevilla, good morning. Kay Ma'am May Dagay Almension, good morning, ma'am.
2: And also dara sa Vista Alegre, no, kay kumari ta dara Lady G kanya ti panlaan, dara kay kumari ta dun panlaan amo man sa ano sa kay LV2 pa sa Himacolod store or sa Himaya store dara sa Vista Alegre. Good morning.
0: Happy yes. Sunday kay 5 Carla, kay 5 Boom. Kamusta
1: Happy
0: inyo
1: Sunday.
0: Nga kamusta ang inyong weekend?
1: Yes, ang weekend ko puno katulog.
2: Abi ko nag-travel ka to Dumaguete.
0: Oy, nag-travel gid man sa.
1: Effective. Ano ginupad ko?
2: Ay, ano to siya nang late post.
0: Wala mo lang kita ang post ako nganti Ilya to may bandage pa.
2: Wala. Siyempre, hindi man ko ya para sa iban nga ibusisiyon gid.
0: Ay, wow, grabe.
2: Busisiyon gid nilang kabuhi mo.
0: I-zoom gid, i-zoom.
2: I-zoom gid nila.
1: Si Tito Boom. Tito ni tawag siya. Wala ni sa pang busisi, iya ka pa mangkot na sa
0: diretsuhan ay nasa iya.
2: Kaya ang kabuhi, biya mo na, Troy, hindi ka rin mag-judge sa tao. Dapat idirektahon mo, ipamangkoton mo sila kung ano ang dapat. So may topic na kita.
0: Relax lang.
2: Kailanan lang tao nga i-judge? Di ba? May topic
0: na lang. Anong topic?
2: Kailanan ba lang i-judge ang tao sa una mo palang pagkakita?
0: Uh-huh.
1: Ano na? First impression last?
0: Uh-huh.
2: Yes.
0: Ikaw ba mangkoton ta ka, dapat mo ba lang i-judge ang tao nga bago mo palang nakita?
2: No! Wala ka right. Wala ka right ni i-judge ang tao nga una mo palang nakita.
0: Oo. Nga.
2: Ha?
0: Relax lang. Naka-idol
2: because wala kakabalos ang iya ginadala.
0: Uh-huh.
2: No? Kumbaga ang iya balang kabugat sang iya pagpangabuhi. Iban gambalang, ay nga muna siya, pero wala sila kabalo. Behind that, no, sa likod sang iya nga paglakaton sa padadaw, may problema ang ina nga tao.
0: Wiska, kaya pa man. So, gaka-feel mo man kung ka, nga, tupad ko pero si Sir Bob.
2: Gaman?
0: Aban
1: I got advice at mo sa music book.
2: Ay, tawa na po na music. Ay, ano naman?
0: Siya mo nila nagpili.
1: Yan, kaya mong ginagusto niya. Pero tichak to siya ha, don't judge the book by its cover, kuno mo. Pero may ara iban, gadya, may pamatasan, gadya, yung ano yung
0: magbo pala nakita, do ka, mairita ka na.
1: First impression last.
0: Uh-huh.
1: No, amo ginayang, bisan mga hapon, amo man na ang batasan. Oo.
0: Pero kis abi ng kung ano lang example first mo sa nga na meet.
1: Yeah.
0: Kung do may kakabatsyagan ka lang do something off sa iya.
1: Yeah.
0: Sa sauli pag nakilala mo na gyud siya tuod gimanggali no do amo na wala.
1: Napatunayan ko na.
0: Ito.
1: Yes. So inamang something off din di ko ni sa feel how.
0: Ikaw pa naman yung adretsahan kaya kadaan.
2: Oo.
0: Si Carla Defensor yun niya may subtitle diya sa tsura.
2: If I don't like you, I don't like you.
1: Oh, yes.
2: Carla Defensor 2025.
0: 1987.
2: Actually, may aran na, may aran na tao, big.
1: Yeah.
2: Mga ka-K5, no? Uh-huh. And Miss Carla and Sir Troy.
1: Yeah.
2: May mga tao, big, una mo pala yung nakita, ma-feel mo na nga doon kabugat. So, kumbaga, ano lang, ipakita mo lang gyapon ng kamayo mo, ah.
0: Bala, yes. Noon man, big, kung ginapafeel si, kung siya gid mismo nga pa-feel si, mga bugat siya, no? Oh, or, oh. Or do, amugin na saya, di ba? Mm.
2: Pero sa si mo, nata ka nakita, doon kabugat.
0: Ay, pero sa load, bala, siya nakita ko si Sir Boom.
2: Joke
0: lang. Ano, malamig confession.
1: Ano lang, ah, first impression ko kay Sir Boom, suplado, gid saya.
0: Suplado, gid man sa...
1: Suplado, tapos, inabalang, okay. Tapos ano siya, do critics sa bala.
2: Okay, balik ka tanga tayo mga ano ha.
0: Topic.
2: Wow. Una ko nakita kay Miss Carla, do ko suplado, do si Yaban. Do ka mo bala, pero gin love ko siya ah.
0: Tima, yeah. Topic mo, bira mo ay.
2: Back to you, Granada. Pero anyway, good morning anak kay Ma'am May Dagay Almencio, no? Pareho sa kilala ta Miss Carla Defensor. Sino na kilala niyo? Ang taga ano, ang taga Cebu na Subong.
1: Good morning sa atong sininga team loyal, Ma'am May, mm-hmm. Ma'am Julie, Ma'am Binks. Good morning, good morning.
2: Gano, kung kumbaga pati, kumbaga ang team loyal, pwerteng yeah. Ilang suporta.
0: Uh-huh.
2: Yes, super. Sa kay Boom Granada every Saturday
0: ikaw
2: night.
0: Ikaw na leader, di ba?
2: Hindi.
1: Ay, de.
2: Si ano, Mari Marts. Inyo na, di ba, team ang loyal? Pero gin pala nga Manila ang team lupok.
1: Yes.
2: So,
0: pero diriya sa lupok kay ikaw gina diya, di ba?
2: Ako gidya eh, isa ka lupok.
0: Nanindugang kasi yung
2: pala. Ako kina yang isa ka lupok. Actually ano na nagsugod na may isa ka listener nga nag uh-huh. Nagbansa kay Boom Granada isa ka lupok.
1: Sino na sa?
2: Ang taga Murcia, Damsite Murcia. Si Angelica, I forgot the last name. Hindi.
0: Uh-huh.
2: Basta mo na.
0: Tenong tawag sa grupo nyo, Lupok Yan.
2: Team Lupok. Wow. Oh, Lupok Yan. So, syempre, gapanganting.
0: Lugrab, ating ano?
2: Ha?
0: Ating ano?
2: Kabalo ka
0: nila. Una, naging gigusto mo na.
2: Hinantay ko yung asawa mo. Buklag. Basta mo na. Team Lupok and Boom Granada Angels, uh-huh. No? Anyway, good morning kay Ma'am Mylene Joyce Dayon. Good morning, Ma'am Carla, Sir Boom Granada, Sir Troy. Watching from Kabangkalan yes. City. Good morning.
0: Ma'am Remy, correct ko no, don't judge each one. Kasi hindi tamang ko nakilala. No?
1: Yes. Ma'am Maytor, Maytor, Buena Flor, good morning sa inyo mga K5. Nagkapamati kami dali sa Dubai. Pa-happy listening dara sa San Dionisio kay Tatay Hurito nagapamatigid siya. Wow, hello, good morning.
2: Good morning. Dara bala sa Burgos Market, Troy, Miss Ka.
0: Uh-huh.
2: Ang ginapaguntingan ko, dara bala yung tagaan ko ligad na radyo, si Sir Noel. Nong Noel, good morning dara sa inyo. Amo man sa Libertad Market, Central Market, no? Good morning sa inyo dara. Kagdara sa Uringaw, Kabangkalan, no? Si John Well Medes, good morning mga idol.
0: Good morning man kay 5 Boom kay 5 ka no sa tanan nga nagapangumpra subong sa aton nga mga market diri sa Bacolod no. Good morning sa inyo dira tanan halong kita ka K5 ah.
2: Yes. And don't forget timplahan si Mrs. ang DTX Coffee Mix kay na before ko nag-going na ko diri sa istasyon. Hindi umulan.
0: Umulan.
2: Umulan.
0: Nagulan. Ay, ano na pero dito na
1: basa sa ulan.
2: Wala nagmotor ka gali no.
0: Ikaw lang isa na basa or pating angkas mo?
2: Ako lang. Wala mo ko may inangkas.
0: Wala man.
2: Wala ko may inangkas, no?
0: Sino tuya gano'y yun?
2: Si Miss Kala, pero may angkas ko yun.
0: Si Miss Kala, gano'y.
2: Wala ko angkas kay Iban, no? Kapag line up ikaw ni angkas yeah. Mo, pagkagabi, gaangkas mo sa Iban.
0: Diba si friend mo yan?
2: Hindi. Basta kay Boom Granada lang ginaya.
1: Nakahugot ni Saya Balaya. Gano'y ba si BFF? Ginahugot ni Saya Balaya, may metal.
0: Diba?
1: At, oo.
2: Tikay tuod na iyan, no?
0: Mga punchline, ya bala daw ka, may suntok. Gadya bala
2: mga punchline, yun ni Boom Granada, mga pangwanggo.
0: Mga dumaan.
2: Anyway, good morning, anay, sa aton mga birthday celebrants sa sininga Sunday, no? May mga birthday, dara. Paki-comments ang inyo, dara, na mga, ano, mga utod, mga tubad-balay sa aton nga yes. Facebook Live. Ga-live kita, subong. Sa K5 News FM, Bacolod 101.5.
1: Ma'am Gina Borano, good morning. Ma'am K. Fegediro, good morning guys. Woka sa dyan sa mga K5, Miss Carla, Sir Bong G, kag Sir Trial.
0: Wow. Magin booking Melanias. Si Ma'am May Dagayon, balya. Sir Bong, buy-in na lang ng taga Cebu, kay BC na itong sinakay booking.
2: Kung
1: okay.
0: Sino na taga Cebu?
1: My pero, best party ko yung gusto ko makita. Sige, upload niya nga video.
2: Taga Cebu eh.
1: Wala yagin share. Wala yagin share.
0: Kilala ko lang yung mga taga Cebu. Si Abby.
2: Doon siya siyagin
0: na. Ano siya siyagin?
2: Buwara, sabi sa mga no-bickery.
0: Oo, oh, okay. Ka-vlogger niya na si Abby.
2: Vloggerist. Pero wala siya sa ako niya.
1: Vloggerist
2: si Boom Granada.
0: Wala siya sa ano? Wala siya sa TikTok ni Boom Granada. Wala dito.
2: At least ga-income. No? Amo na.
0: At least ga-income kay Lolo. Kay Lolo Max.
2: Oo, di ba, Troy? Amo na, hindi importante yung dungan yun yung steppings, no? Importante, may ga-send cash Gia. Good morning, Troy!
1: Ano na pa saan ko, aga pa?
0: Ano?
1: I love you, Rayster. Ready na di sa
0: ano na?
2: Gatigaan na pala ninyo ko ni Pag.
0: Ay, Rayster, gani?
2: Rayster gani? May Rayster pa kayo ba, no?
0: Oh, so, hi, Rayster!
2: Ay, oo. Oh, oh. Abi ko si Rayster, nga kilala ko.
0: Red down na tayo sa mga barakada. Tani si Abi, si
1: yes.
0: Rayster.
1: Diba? Yeah, mga bungalan.
0: Oh, kamusta? Ay, may ano ko gali, may pamangkot ko sa inyo.
2: Ano?
0: May topic yung nagsunod sa ulo ko.
1: I'll go.
0: Nang kung kamo pamangkoton, di ba? Like, example, ikaw, Sir Bo, may ara ka na miga, no? Or asawa. Ikaw naman kay Five ka, may ara si Sir Conrad.
1: Yeah.
0: Okay lang bala sa imo, Sir Bo, miska, nga makipagbanding ang imo nga miga Sir Boom, imo naman yung amigo miska sa iyang boy best friend, imo naman niya girl best friend sang boy best friend sang miga mo Sir Boom, ta girl best friend sang migo mo miska. Okay,
1: no.
0: Na si ala grabe okay. Nga nga ah.
1: Oy, di syempre kilala na na sila ya even before. Wala imposible nga wala sang love nga mahimo dira, di bala?
0: Mabating banding sila ka, ano nga.
1: Bisan ma'am, bahay pa na yung barka tayo lang kami na no!
0: No, good job.
2: Okay.
0: Grabe kasi, mabating sa mga...
2: Big no, good.
1: Yeah, okay. Big no. Pasalamat, kuya. Kaya nga ako napamanay, ha? Since high school, kuya nga barkada.
0: Ate, barkada mo nang in-lover mo.
1: Yeah, oo.
0: Ikaw yan, Sir Boom.
2: Para sa akin...
0: Kasakit sa dulo. Kaya mabaya.
2: It is a big yes. Pwede.
0: Oo.
2: Kung kabalok ka ng imo nga uyab, ikaw lang iya palangga. Kaya wala man na iya problema.
0: Malisin siya sa bisimo.
2: Banding malang na iya.
0: Oh, malisin siya sa bisimo. Langga. Malakas.
2: Oh, it's okay.
1: Ang danta ka!
2: No, pwede lang na iya.
0: Pero hindi kaya mag-upod iya.
2: Okay lang gani. Sila lang duwa?
0: Oo, duwa lang sila.
2: Ah, sila lang iya na duwa iya?
1: Oo nga ni.
2: Gudohon ko sa'yo. Hindi na pwede, hindi na pwede.
0: Kaya mag-upod ka kaya gala?
2: Hindi na pwede, hindi na pwede. Ang akon, ang akon. Abi ko mga groups of friends. No. No. Sila lang yung doha? Hindi ka mabanding sila lang yung doha. Hindi na pwede.
0: Ito.
2: Hindi na pwede.
0: So sabto niya kami nga una kami nakilalahay. Sa
2: ay, hindi na pwede.
1: Wala pa man to.
2: Hindi na pwede, Troy.
0: Defensive. So.
1: Ay, dito. Sa una pa man to.
0: Sa una.
1: Dapat, may change kaya dapat ang life mo. Kahit may partner ka, may partner man siya. Or ano, di bala? Ma-change dapat ang life. Dapat respetuhan na.
0: Oh, relax.
2: Hindi na pwede, Troy. Hindi na pwede. Mabanding-banding sa langa doha. Ay, sumbagon ta kaya.
0: Dapat upod ka man.
2: Upod
0: ka
2: man.
1: I think, pero depende mo na sa ton. Sige, baka K5 ha. Kami tayo magkanya-kanya man tayo. Pero ako yan, hindi kuya pwede. Hindi pwede. No, hindi
0: ako
1: dapat
0: matabot. Ako
1: hindi ba? Kakuha
0: pero, ka pero kung ano, guro eh, kung hiyang balon niya, bakong diin sila makantukag. Kung upod ka man eh, syempre.
1: Oo, ay naiya. Kahit damo na ako naiya kabasahan, hindi bala. Ay, biyara mabutang nga storya lang. Biyara butang nga tuod-tuod. Hina ba lang, yung makagtukod to kay si Kwan, no, kinanglan ko. Ay, ano ka, tiil ka kasamot, utok
0: diba,
1: ka,
0: diba?
1: Di bala.
0: Kagisa pa, may pamilya ba na to? May love life ba na to sa ngayon? Yati. Ako lang di bala intindihan. Ako lang gani,
1: sala nyo na nga, wala ka mo nagpapanay nga duwa, di bala.
0: Ay, di ba? May tago-tago na nangyayari.
1: Yes!
2: Duwa-duwa? Kay...
0: Doon na rinasan, Jackie, do.
2: Hindi.
0: Ano?
2: It's a big yes ko, kaina.
0: Nga ho.
2: Kay kung wala mo lang sila yung... Hindi ko mag-pati ka mo lang sila yung muunod, why?
0: Oo.
2: So, bago.
1: Ay,
2: hindi nga bago. Topic mo, man. May nang dudugan
0: ako. Relate ka?
2: Ha?
0: Relate ka?
2: Dito, guro sita, no?
0: Abali, ma'am, may dagayo. Kung grupo, guro okay lang. Pero kung duwa lang sila, ya, imposible.
1: Abali, Sir Duran, climate change da yun si Sir Boom.
2: Oo, amo na.
0: Yun ang ano, nag-inip
2: ay, nag-invite ko, abi ko yung group of friends.
1: No.
2: Galing sila lang duwa.
0: Sila lang duwa.
1: Best na of friends, gani.
2: Oo, no.
0: As in, childhood friends sila, yung best friend sila, yung sa
2: tingnan, una. Mabanding sila duwa, manugit sila, o nga, pwede mo lang up doon ko binila.
0: Amo na.
2: Diba? Anong imuon nila nga duwa?
1: Yeah. Ay, okay na naman ba sila malaga sa pero hindi kita ya i kakward gina ya para sa mga partners kag do gakadula na nagurong respeto guro.
0: Oo.
1: Hindi ba bisa ni ikaw lalaki kag ikaw babae hindi
0: uno. Pag isa pa example bi ako bi ang friend kay 5 ka. Siyempre dapat respetuhon ko man ang partner sang friend ko. Ma,
1: yes.
0: Ako mismo may storya eh, oo, no? Di ba nga? Ma, mo kami mabanding kami. Pwede ka upod ka lang ng mukha mo na pala.
1: Diba?
0: Pwede naman naguro nga amigahon mo ang boyfriend sang friend mo, ah, di ba? No?
1: Yes, ay na balang double date, triple oo. Date, di ba lang?
0: Pag doon ka lang, ay man ang example, mabanding siya sa best friend niya. Tapos ikaw mismo ng amigo or amiga, hindi mo to kilala kung sinuna
1: yes,
0: siya, di ba?
1: Yes, no? Di ba?
0: Hindi mo siya personal na kilala.
1: Pag sila yung natuwa kilala na, yun ever since, di ako yan, hindi ko sa kilala.
0: Oo, di ba?
1: No.
0: Kag nga, abi, subong mabanding ka mo nga, ipakilala mo sa anay sa
1: yeah.
0: Ako, no?
1: Oo,
0: ka,
1: di, na dapat na yung magbanding ang topic, di ba?
0: May tahimik tayo sa gilid dyan, ho?
2: And good morning, Anay Dara, sa Concentrex call center, no? Ang ilang mga guard, Dara. Si SG Nestor Dandoy, naka-monitor sila subong. Good morning, Dara, sa inyo mga sir. Gasigabong ko, no, ang radyo, Dara, nila sa guardhouse, ang Concentrex, no? Uh-huh. Anong siya, call center, no? Good morning, mga sir.
1: Sir, si Ma'am Jasmine Mangaw. Good morning, guys. Ay, hindi. Gina pwede ho. O, may salig ko sa iya. Wala ko salig sa upo.
0: Correct.
1: Ano na ko sila iya? Matulukay.
0: Oh,
1: come on.
2: Si Sir Colas Santos Seldes, kag si Ma'am Marco na naka-tune in. Subong gautoy-utoy si kumpari ko, Colas Santos Seldes. Good morning, Dara, Ma'am Marco. Kay...
1: Unlimited no. Siyempre, good mom,
2: kay,
1: no.
2: Choco Blue, good morning.
0: Kag isa, yes. Pag inaya ka red flag, kag big no-no kay yeah. Marco. If makipagbanding sa friend niya sang una nga subong baladog may issue na sila bala may kakabatian
1: yes!
0: Ka na no may chismis ka nagkakabatian uy si amo ni bro nakita ay to bala
1: na hindi bala
0: tapos ang rason niya lang best friend man kami
2: oh. Anyway ano bala okay man magbanding sila nga duwa pero ang problema dala ang chismis
1: yeah.
2: Ang imo tanong lubyo kita ko to pwede to sita no di ba ang imo nga uyab kita ko to pwede to si Troyo di ka do ka amo
0: na kagi ka nga ang imo nga karelasyon
2: kagi kami na sa friend ko
0: pwede ang friend mo
2: oo kagi kami na dadakpan kami. Wala kami ka post picture, di ba? Pero galagaw kami na yung adawa. So, may nakakita sa amon ng taga office mate naman. So, muna. So, so, ano? Wala kami sa pakanay.
0: Ay?
2: Oo.
1: Kung
0: sa... Ilang linggo, ilang months?
2: Kung sa workplace. Doka muna.
0: Ikaw ang nagsabi niyan ha, wala kami.
2: Workplace ang unaya bala.
0: Asa ang una?
2: Sa unaya sa aga, kung na past.
0: Huwag mo nang bawiin.
1: Still, present lang ko digi hapon. Sandumalan. Hello, Ma'am Merlita Malvas. Good morning.
0: Good morning, ma'am.
2: Good morning.
1: Habala ka ni Sir Omar. Okay lang na iya kung hindi. Mag-listen siya.
2: Ano okay, ma'am?
1: Pagkala.
2: Amo ni Goro pag-judo ko sa iya kung hindi. Hindi na pwede, Troy, kung may uyab kay Troy, respetuhon niya ka dapat.
0: Correct.
2: No, hindi na siya pwede mag-upod sa iya. Ito yung mga best friends ang una, mga ano pa daging na pangbalibad. Yan, hindi na pwede ya.
1: Kung okay ano, na iya kung group gig ka mo siguro. Okay,
2: kung group of friends, okay na.
1: Kaya ti, mayara.
2: Reunion, be.
1: Oh, hindi. Kaya mayara, be time. Mayara, be. Mayara, be. Nga ang imo nga na pamana or imo partner. Uh-huh. Hindi kilala sa mga best friends mo before, mga friends mo before. So, tayo kung may banding diri sa piyak, di dapat kilala.
0: Oh, kilalahay, siyempre. Yung
1: importante, makilala mo.
0: Ipakilala mo man amiga mo sa mga friends
1: yes.
0: Mo, nung amo na balaw, no?
1: Oo, kaya may aragin man na yabi. Pero may aragin na yung markadahan na eh, siyempre, at sila na lang. May aragin sa iban, nga lain ang ilay na
0: partner. Kasi sabi magupudupod ka tayo sa barkada niya, maupi ka gito yan,
1: yes,
0: ha?
2: Pero usually, oh, so na nasubong ko may mga reunion, may mga classmates yung before, inaupo na nila si Mr.
0: Ipakilala.
2: Mr. Oh, sa wawon, galiwa. Banahon.
0: Wow. Mayula na ako, ano eh, kung proud gin sa ipakilala, kay may iban, bigyan na tago-tago.
2: Kaya hindi ka proud sa ako now?
0: Hindi
2: na pwede ang ginpamana mo. Hindi ka proud sa ako. Hindi may pakilala sa mga kasmate mo. Hindi na pwede.
0: Dapat ipakilala.
2: Pakilala mo kaya maging proud ka sa ako. Kaya ginpakaslan mo ko.
0: Ay. Pero kung
2: gusto lang yabay pa lang ka muna duwa, Troy. Maging proud ka sa ako.
0: Yabay lang, Bea.
1: Yabay lang, grabe ka.
2: Pwede na yan. Pakilala mo, kuya. Ginsabat mo ko. Ginpalangga mo ko. Tapos ikaw yan. Pakilala. Mga friends mo. Ipakilala mo ko kayo. Hindi mo ko pakilala. Bulaganta kayo. May nakapendong pa to yan.
0: Alam, grabe. May nakalidya.
2: May nakalidya pa to yan. Kaskan, guwapa ka pa. Bataon ka pa, ibulusta kayo sa may edad-edad.
1: Sobra naman
0: na.
2: Joke lang.
1: Hindi ah, ang kwantera is kung magpakipakilala mo, may respeto ah. Importante, may respeto lang. Bali, Ma'am Rimia, di na pwede nga duwa lang sila mabuka agad ang bagay.
2: Mabuka agad ang bagay.
1: Hindi ah, pero SB sa ako, pero sa ako, hindi, syempre, may mga
0: may
1: friends.
0: May bana ka na mo, may bana ka niya.
1: May ang friends ko yung isang college, hindi yung mga friend. At ginayin mo, kaya ginadala ko, sa ako, di friend na sila sa mga. O, diba?
0: Correct chat-chat man, diba?
1: Chat-chat mga diba?
0: Okay bang kito? Amo lang ganyan yung bal, okay akong squad sila, kung damo sila ya, pero kung sila lang yung adwa, ano na, mahutikanay na sila. Ma.
1: Oo, okay lang natanik kung galing kay lang, hindi ka dyan, no. Diba?
2: Oh, sa mga grupo, tadara galing ng mga taxi drivers. Yeah, no? Good morning, na-tune in sila sa Subong. Sa Angel in Us Taxi, no? Si Toto Michael Aguilon, hello, good morning, mag-greet lang ko sa mga grupo ko sa Angel in Us Taxi. Ilabi na kay Tyson Dalimuos, good morning.
0: Hambali, Toto Aino, no? Di na ka bumaguyab-uyab. Hoy Aino, hindi ka biya pagdaligay, ako wala ka na yauyab.
1: No. Wala kang forever, hindi ka
2: na magdaligay. Kung himbayaan kaya, hindi kami di pagdalaiga, himbayaan magi daw.
0: Ito grabe, sa mga
2: bala. Joke lang, no.
0: Anong marapan?
2: Basta bala karoon mo lang ako. Basta bala karoon mo lang ako internet, tao.
1: Don't judge, bala.
0: Don't judge, bala.
2: Kasi si Itan, bala. Kasi si Itan, kaya mix mo yan sa Itan.
0: Nan.
2: At yung wala iya.
1: Sige, okay.
2: Sige, lang ka di.
0: Grabe ka, bitter man. Kay Noni, man.
2: Noni.
0: Kaya ba si Noni?
1: Ano?
0: Abal ni Mama Remya, di na pwede nga, duwa lang sila mabukay. Ano naman mo gina?
2: Hindi na po, hindi ko todya.
1: Ang bali ma, may team vlog lang man kami kag team loyal man ang amo.
2: Wow, I like that, team vlog.
1: Yeah, that's us. team vlog.
2: What's the name ba?
1: That's us, the team vlog.
0: Hindi mo na pagpadayuna ka.
2: Wow, I like that. The pending team lopok. That's team vlog.
1: Team vlog. Ay, kami
2: ba? Nagkanta ko dira.
1: Hara ka naman.
2: Vlog ka na naman. Patukso-tukso sa aking puso.
0: Kung mabuka ang banggirahan, sabton lang wala kuya sala. Amun ako na.
2: Ano na?
0: Kung may sala na nga nahimo, ang balon lang, wala kuya sala.
1: Ano pang hugasay?
2: Amun may na-permit, cheater na mo. Mag-amun na iya, cheater na iya.
0: Sir Boom.
1: Once a cheater, always a cheater.
0: Ako mangkot ko bala sa imo, nga doon sa tanan niya ginastoryante rin doon, naagyan mo gidyan, no?
2: You know what?
0: Nga doon pinagtitibay at pinaglumaan ka nilang pada.
2: Every Saturday night, lay-lay na istorya sa kabuhay na padala nila kay Boom Granada, mga experience nila.
1: Hindi gina-apply mo sa kabuhay mo?
2: No. Mas ano mo gina-i, ma-adapt mo gina-i, miss ka.
1: Hindi sa gusto na nila.
0: Hindi sa, hindi sa.
2: Maka tagabalasang advice sa ila. So, ba ako ga-learn. Okay. Amo ni gali ang kabuhay, gali. Hindi lang gali MMK. Sa realidad, gali ari ni, gakatabo ni. Hindi lang, what if matabo sa'yo mo? So,
1: amuna, di ba?
2: Amuna gani, abi ko guys sa una, hindi na, abi ko sa MMK mo lang naman, no? May mga listeners kita gali, kapag nila sila istorya,
1: nga to,
2: nga same na, nga dream lang sa mga kaingod.
1: The struggle is real.
2: No? So, importante, may pamaot, karon kay Ma'am Rimya, Sir Nicola. Sa ating mga listeners, no, naka-watching live sila, si Ma'am Rimya, Sir Nicola Santos Saldas, si Ma'am Christy Payahay Lumaino, good morning.
1: Yes, Ma'am Rachel Baroquillo, hello, good morning dira sa inyo sa Barangay Handumanan, Purok San Antonio.
0: Abali sir, ano,
2: si Jordan Paul, good morning.
1: Ano.
0: Okay, may kong grupo sa Jalino.
2: Sir Kambal? Sir Kambal, Sir Kambal?
0: Sir Romar Dura.
2: Ano lang, ay, di ko po, di ba ba? To somewhere down the road.
1: Somewhere down the
0: bangon
1: road.
0: Sila. Wala na kita oras.
2: Wala na oras. Sisita. May harap na 3 minutes. Tan.
0: Ginasin niya. Sagin ako di mo.
1: Oh, sige na. Last words.
0: Last word mo. K-5. Ano? K-5.
2: Ikaw na una. Ikaw na nag-atags ng topic.
0: Pero mo to gani. Ang first natin yung topic. No, don't judge the book na bali Sir Boom. Pero at the end of the day, nag-judge mo sa Kiapon.
2: Oo. Kaya na-realize ko na hindi na yung pwede. Kung anong imo, amo imo ginaiya.
1: No?
2: So,
1: yours is yours.
2: Kung amo man matabo ga, respetohon mong imo nga boyfriend. No? Resin siya ka sa matarong. Updon mong imo nga boyfriend. Kung mag-meet up ka man dara sa imo, dara nga ex, ano dara, ng ex, best friend. Best friend mo sa una.
1: Hindi
2: na ex, best friend lang. Ano, malay mo yan, ex-boyfriend niya na yan. Hintay, relax, best friend lang yan.
0: Relax, yun lang, na-oras.
2: DTX 500.
0: Ay, kami ka, last mo nga, ano?
1: Ah, siguro, ang respeto, giguro, aragid. Importante, hindi tayo na malikawan, but ang respect is aragid.
0: Correct.
1: Yeah.
0: Hey, good morning, Linda Liwata, yes, no, sa atong yung mga so listeners. Much. Namada, magiging nga salamat sa pag-monitor kag pagpamati sa amon sa inyong nga trio, taga Dugsing.
2: Tumaas ang akon nga, tumaas ang akon yung heart. Inuugtas ko sa aton nga topic.
0: Alright, so alas 6:54 na sang aga, K5 Boom. Sa mga K5, inyo naman nabatian ang isa kay edisyon sang Sunny News Program sa mga adlaw Agosto 16, 2026.
1: Bantayan ang masunod nga programa upod ang programa ang Foros de los Pueblos sa kaupod si K5 Red Salgado.
0: Sa pangalan naman sang Men and Women sang K5 News FM Philippines sa pagpanguna sa amon Chief Executive Officer nga si Dr. Ramel Uya. Ako si K5 Troy Lawrence Basa.
1: Ako si K5 Carla Defensor.
2: Isa kalupok boom granada.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye! Happy Sunday!
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
5: Kadto ta sa mga benefits pa kung palainom ka sa ang gitawag D3Bio. Ari ang mga dugang ng mga benefits, no? Kung permi ka gainom D3Bio, especially kung ginakagat mabla, sir boy, no? Tanan nga kagaw sa imong tutunlan, patay, sir boy mo.
6: Patay.
5: Kaya mostly, ang kagaw, nag-acause ang kagaw sa tutunlan is viruses. Such as cold or flu virus. Then, ang pinaka-serious nga causes ang sore throat include ang tonsillitis, strep throat, and mononucleosis. Kung palainom ka D3Bio, especially kung ginakagat mo, layo kasi na ang mga problema, sir boy mo. Palainom ka D3Bio. Kaya ang D3Bio, gina-transform niya ang kuhani, monoglycerides into monolaurin, monocaprilin kag monocaprin kag kaya gid niya patyon ang mga kagaw nga viruses. So din kabe nami niya kung ginakagat-kagat mo hindi lang nga ginapatay ang mga kagaw sa baba mo, pati tutunlan kaya pa na, sir boy. Grabe. Kung nakaditribayo ka
6: sang kadamo sang almas ang D3Bio ag kontra sa kagaw sa bacteria kung ano man ang klase nga microorganism na putiktado gid ang lawas mo. Doc Sam, do you have more?
7: Yes, ang nami pagka si D3Bio, sir boy, kay ginapalower niya ang risgo nga magkabalatian ka sa kurason. Kaya nga man ginapataas ang
5: ang imong mga good cholesterol
7: no, kag ginaprevent niya nga ma-oxidize ang bad cholesterol.
5: Kaya kung ma-oxidize na siya, mahimo na nga plaque.
7: Oo, mabahin
5: mo na nga bara.
7: Oo, matawag na siya nga atherosclerosis. Kag ang D3Bio nagapa-increase man sang nitric oxide level sa aton nga lawas. So,
5: ga-eight lanes ang kuan.
7: Oo, nagalapad ang aton nga blood sa dugo. Vessels.
5: Ang circulation ganami.
7: Oo, so muna nga ma-prevent agadya ang number one nga nagapatay sa tao ining ginatawag balatian sa kurason.
5: Wow. Kana akong naka-D3Bio ka.
6: Na ako naka-D3Bio katuod.
8: D3Bio! Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
6: Sa mga studies, no, nakita nila nga ang lauric acid kag capric acid nga abundant sa virgin coconut oil nga makita nimo sa D3Bio. Nami ang yasini nga anti-inflammatory effect ilabi na sa may mga asma. Kung may asthmatic ka, ang imong bronchioles inflamed, gagamay ang imong alagyan sang hangin, hindi ka makaginawa. If you are taking D3Bio daily, kadako sang bulig sa imong pagginawa, sir boy.
3: D3Bio.
6: Ang air exchange sa imo sininga lungs kampiyon. Madula tong mga mucus, ang constriction sa imong lungs ma-improve, no, ang imong air passage. So kung ginaasma ka, mag D3Bio ka, sir boy. Sa mga athletes na, no, lalo na sa mga mahilig mag-bike, magabiyahe ka mo, bala, mag-bike ka mo, gabalon ka mo na sa ginatawag nga sports drink. Kaya gusto nyo, kung kapuyon ka mo, may ilim nun ka mo dahil nga mabalik ang persa nyo. Hindi na kanalan, kung dala nyo ang D3Bio nyo, you just need to pop up around 3 capsules of D3Bio, of soft gel capsule, tumaroon mo, then you have that instant energy. True MCTs. Ang MCTs ang muna makita nyo sa sports drinks. So don't be fooled, no? D3Bio could also provide you that. Tatlo lang ka D3Bio, then you go on your way. Tapos ang imo basketball practice, tapos ang imo bike ride, tapos ang imo hiking with D3Bio.
3: D3Bio!
6: All right? Mm-hmm. So, kadamo sa mga tag na benefits ni D3 Bio, Sir Boy, ano?
9: Correct, no? Depende sa pag-usar mo. Mm-hmm. Usually, ang aton kaya first and foremost, mm-hmm. yung ginausahan ng D3 Bio is to defend ourselves sa ininga pandemya. Mm-hmm. Puway, takabalo. Damo.
10: D3 Bio.
9: Damo, pagli nga health benefits mm-hmm. ang mahatag sang D3 Bio.
5: Mm-hmm. So, damo, imagine lang, yung hindi ka dali mag-cancer, mm-hmm. Layo ka sa mga balatian nga mga tugas ang kagaw.
9: Uh-huh.
5: Hindi ka dali magtigulang.
9: Hindi ka magmalipaton.
5: Hindi ka dali magmalipaton. Uh-huh. Imagine lang kung ano ang mga benepisyo kung ano palainom ka D3Bio. Get... So, uh-huh. iupod sa inyo nga mga suplemento. Iupod sa inyo nga DTX kag MyTC ang D3Bio. Inang tatlo nga suplemento kampiyon gina nga adlaw-adlaw nyo nga inumon.
10: D3Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
10: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio. Health News. It is now 7 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
12: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
10: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
22: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go! With
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy,
16: let's go with the flow.
25: Man, kita mo bang nakikita ko?
26: Oo nga, kitang kita.
27: Ganado kaya malusog.
26: Kitang kita.
27: Timbang ay mabigat.
26: Kitang-kita.
28: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
29: May kontrabaho formula pa.
30: Walang amoy.
26: Kitang-kita.
27: Ang pangarap ng pamilya.
28: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
31: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog kaglikod. Salon Pass. Metal salicylate. Menthol. Coferol. Acetate. Camphor. Is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
32: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
33: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
32: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Online.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kabon.
10: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
2: Pinakabarato nga data.
3: Sa Shopee!
4: Off pa para sa
5: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26240 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
12: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
6: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
7: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: start of mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: K5.
3: News FM.
5: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras ka K5, alas 7:08 na.
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
8: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos. Oras ka K5, alas 7:09 na sang aga. Magandang, magandang, magandang umaga. Do Tagalog, ta sumungadlaw. Welcome na naman sa atong sinigang pagpalayag sumugadlaw diri sa atong sinigang programa nga For the Los Pueblos Sunday Edition Agosto 16, 2026 mga ka K5. Sa liwat, makaupo niyo ka K5 Rad Salgado alas 7, tutub alas 8 sang aga sa inyo mga radyo kag of course sa atong sinigang official FB page ang K5 News FM Bacolod 101.5 diin ka man nga parte sa atong diri nga probinsya o kung din man nga parte sa kalibutan, makita mo kami sa atong diring FB page, K5 News FM Bacolod 101.5. Mayong aga sa atong sini mga vendors, kag sa atong sini mga nanay kag tatay nga nagaplastar na sa ila sini nga mga pag-aubrahon sumunga adlaw, labi na ang pagpanglaba basta adlaw sang Domingo. So ganun niya K5, kung ikaw talaga natuyo pa, kag wala pag hindi nakagawa dira ang energy sa imo sinigalawas, doon natuyo ka pa, magkape sa aton sininga kampiyon nga kape kay K5 nga mangindako, ginabulig sa aton sinigalawas, agud maging energetic kita. Huwag na sa iban pa, kundi ang aton sininga DTX Coffee Mix. Ang aton sininga kape kay K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sa mga vendors naton dira sa may Libertad Central Market, dira man sa may Sumag, maing aga dira sa inyo ha kabaytani nga mangin madako katong sini nga benta sumugadlaw kay banti mga magadlaw ganay sa Domingo nagapadulong kita nga aton sini nga mga manog bakal amo gining adlaw nga wala sila trabaho kag ti sa nagligad gid lamang ti naghatagay isang sweldo ti amo na ang ila sini nga pagagabiton baka para makapagumpra sa mga labas ng mga isda kag preska ng mga utanon na sumunga adlaw mga ka K5. Ka K5, madamo kita sa mga balita karong gidulong sa inyo kay manti ang nagligad ng semana makabig naton nga baudi na puno gid sang dalagko ng mga balita. Ka K5 kalakip na diriya ining pag hit and run sa isa ka 32 anyos galalaki dala sa may Dalan Lacson kaya K5. Ining kagapon gidlamang nga adlaw, may isa ka lalaki nga nagpaghilamon dala sa ugsaran sa iya sining nga tupadbalay ginlutang kaya K5. Kalakip man dala kaya K5 ining isa ka estudyante nga minor di edad nga nagsumbag sang isa ka pulis diriya sa may barangay Granada, sudad sang Bacolod. Kalakip man dere kay K5 ining panibag-o na naman niho nga pagkumpiskar or get over sa CIDG ining kinahon kahon sang magic sarap. Di peke kaki 5 na muna'y makahatag ko kaisa sang malayang epekto sa atong sinigalawas. That is why nga ti nagapatigayo ni Garon sa maid-id nga monitoring ang atong sininga mga kapulisan, especially ang atong sininga CIDG. Agod na hindi makabakal ang mga konsumidor naton sa mga peke nga magic sarap. Kag ining localized 911 natalana nga igalon sa sininga simana sa syudad Iyasang Bacolod. Kaya K5, importante ganing 911 sa aton. Kaya man tibis kan wala ka sang load, pwede ka makatawag sa 911 para makapangayo sang bulig. Dira sa inyo, sininga lugar kung may aragin man sa mga insidente, kaya kung may aragin man dira sa bululigan, kaya K5, importante nga makatawag ka sa 911. Di kalakip na lang aton sininga pulisan. At the same time, kaya K5, ang aton sininga mga rescue team, magapadulong gilayon, agod kamo dira mabuligan kung magtawag ka mo sa 911. Hindi magkalipat, kaya i-like, kaya i-share ang aton sininga Facebook Live. Magatambyaw kita anay sa aton sininga mga viewers ngang una nga nagpatambyaw sa aton sininga programa Subuga Adlaw. Ginatambyaw naton sa isa kamiyong aga si Merlita Malvas. Good morning, Sir Ren. Nagapamati lang kami dari sa may barangay Handumanan. Mayong aga dari sa inyo. And of course, sa kay Sir Ray Sendico. Mayong aga, Sally Almension. Happy Sunday kay K5 Red. And mayong aga dari sa inyo sa K5. NN Jen Yabla. Watching from Totong 4. And at the same time, sa kay Delia Silvano, mayong aga, Jonaline Rapples Grijaldo. And at the same time, sa kay Junimay Retita, kaga mayong aga man sa kay Lisa Bantad Bangkilio, pa-shout out sa Family Bantad, kag sa akon nga papang Mike sa amay ko. May nga address sa inyo ha. And of course sa kay Ma'am Nanette Kursiga, dira naman sa may Barangay Kabug. Ma'am Nanette, may nga address sa imo. And of course sa kay John Ray Tabara, monitor lang ko din sa Barangay Minoyan, Murcia, Purok Magtahos. Pero may ganyan nagpamati sa aton ho. Kaga sa kay si Sario Abitong. Ngayara naman dira sa may Purok Pag-asa, Barangay Stefania, sa Tanang Ambiambros, ang Pamilya Abitong, sa kay Jing Jing. Dira may kaga dira sa inyo. Kag Purok Fortune Town B. Bawa, kanami Future Cup. Okay. Madamo ka salamat, si Sario Abitong. Kag sibugman sa aton sinima katapo sang Red Movement. Nga nagkapamatigin sa aton kada adlaw. Good morning dara sa inyo. Sa kay Ma'am May Dagay Almension, dara sa Barangay Magsilingan, present aga pa si Ma'am May. Di si Ma'am Bings Delphine, nagkakuso, niguro si mga aga mo, no? Good morning sa kay Georgie Caranzo Cascato Senior, Junina Junimay Retita. Good morning dara sa inyo, Ma'am Merlita Malvas, Mythor Buenaflor. Nagpamati kami din sa may Dubai. Shout out sa may San Dionisio, sa kay Tatay Jorito nga nagpamati subong nga aga. Uy, may nga aga din sa inyo ha. Kaga Chavez Jerry K5 Red. Permiman kami nga nagpamati. Gapangapi na sila kuno subong sa may Pag-asa. Members ng Family Chavez, may nga aga din sa inyo ha. Leonardo Sevilla. Ari la kami dinig ang monitor sa may Barangay Tangub. Kaka-K5, di ba kalipat ka i-share ang aton sininga Facebook Live. So, dinig kaka-K5, ang aton sininga una ka pagkatalakayon sa aton sininga programa. Uy, ginatamyo, tagal nag-PM dinig sa aton. Ang aton sininga VP for Operations, Sir Eljan Castanio, ginatamyo na aton sa isa ka maayong aga si Tatay Nathan Herida dira sa may barangay Alangilan nga nagapabatigid sa aton. Tatay Nathan Herida dira sa may barangay Alangilan, isa kabayong aga sa inyo ka K5. Kag si K5 bong sa Lumaino, barangay Bansilingan, may ara kami patigayunon nga meeting dira sa Purok Gonzaga, barangay Bansilingan, kaupod si K5 Babes Gantalaw. Okay, kag sa mga taga Purok Gonzaga, barangay Madalaga, dira maayong aga sa inyo tanan mga ka K5.
4: Puro de los Pueblos.
6: Ang isa sa aton sininga pagkatalakayon ka K5, ining isa ka insidente nga nagluntad dira sa Nagligad Gadlaw, Biyernes. Dragids, mga tigpalanaga ka K5, nga ang isa ka minor de edad nga estudyante, 16 ka K5, ang nakasumbag sa isa ka pulis nga ti dra-dra nakadestino sa may Police Station 5 sa idalom ni Police Major Andy Ofalia. Abakod mo na ka K5, ha? Nga sunod sa impormasyon nga nakuha naton sa kapulisan dala sa Police Station 5 kay K5, may ara sang mga estudyante nga naghampang sang skateboard dala sa mahigad sang dalan. Ining police kay K5 ang nagpanaog dira dala ng Pinga area, ginsaway ining mga estudyante nga hindi maghampang sang skateboard kay may nagalilabay nga mga truck ka K5. Dito nga nagsugod actually. And then, sa informasyon nga nakuha pa nato, doon wala pa nagpati ining estudyante ka K5 kamangdanan nga ini siya ginakigan. And then, tungkol sa natabusin na ka K5, ining 16 nga estudyante, ginsumbag niya ining polis nga naka-assign sa Police Station 5.
4: Puro de los Pueblos.
6: Dito ka K5, ginlagas ni isang polis ining minor de edad nga nagsumbag ka K5. Kag dito, wala gin sila matakpan kaya nakapanago siguro ka K5 sa Kahadlok, Manila, and then nakapauli sa Ilasin nga Puloyan ngayara dira sa may barangay Vista Alegre.
4: Puro de los Pueblos.
6: So karon ka K5, mga pagkalipas yung pinakamang oras na gin mga pasado ng stress o kundalas 4 ka K5, ining minor de edad ng estudyante ang nag-communicate sa K5 News FM Bacolod para mag-surrender sa kapulisan. Kita nakulbaan sila ka K5 eh. So dito, ginupdan ni siya sa Ingiyasin ni nga Iloy, kag dito, nag-atubangay ka K5 dito sa Police Station 5. Teka, kumo ka K5, initial minoridad, kinanglanon ginang presensya sa katon sinig ang mga social worker, Dria sa may siyudad sa Bacolod, and of course, Barangay Granada and Barangay Vista Alegre ka K5. So, kanyang pamatian nato na, ining pahayag siyang minor de edad ng estudyante nga nakasumbag sang isa ka pulis dira sa gwa sang Ilasin ng eskwelahan sa Barangay Granada, siyudad sang Bacolod. So aray pamatian naton ang pahayag sang minor de edad nga estudyante.
9: Pwede man sir, hindi man kung makareklamo sir, pwede man sir. Pero kung hindi maami ka reklamo, sir, mga kumasturyahan man lang naman, sir, pwede man, sir.
10: May ambal ka to sa pulis subong? Napamati sa subong sila?
9: May ambal mo, sir, siya, sir. Nga mga ayok mo tayo pasensyabla, sir. Kinadala mo, sir. Nga tanibla, sir. Maging lesson na lang ni para sa mo, sir. Nga hindi na magliwata mo ni, sir. Tungkol kay kung kabalo naman sila sa tsaktobla, sir. Nga pamagi kung paano sila manaway, sir. Kag para sa ako man, sir, mambawal lang sa kaguling ako. Sa ginadmit ko nga may sala ako, sir. Kinadala mo, sir. Kag wala kami binamon na identify nga pulis. Sa sir, muna nadala kami, sir, mo. Sa mo niya emosyon.
4: Puro de los Pueblos.
6: Okay, sabayan to, bayan sa payag sa estudyante nga nakasumbag sa isa ka polis ka K5. So, amun akon nga ang ati doon naging mainit ang Ilasin nga paglagsanay kay Manti. According nga siya, wala ako nung ma-identify nga polis ka K5. Pero galikit sunod sa mga netizens naton, naging viral nga video, biskan pa kuno yung hindi polis. Ano ang poder niyo nga magsumbag sa isa ka tawo kay mantigin sa YK K5 eh? Amuna ang statement sang pulis. O galing ka mati nagpangayo naman sa pasaylo, ining minor de edad ng estudyante, nagpadulong dito ka upo ng Yasin ng Iloy sa police station, agod ba istoryahan. Pero galing kiti ang itsura dito sang pulis ka K5 napilas ang iya sinigaguya. Nagtulo gidang dugo ka kay Five eh. So abo na ang natabo sa nagligad gadlaw, adlaw sa Biyernes, diragid mga alas 12 isang udto mga ka-K5. Teko pa makuton ka mo ka-K5 sa ato sino mga viewers mo nga aga? Kamubala ang pabor or masilig naton nga naluoy sa sudyante? Naluoy ka mo sa pulis? Ano balag inyo sining reaksyon sa nagluntad nga pagsumbag sa isa ka pulis? Pasensyahon bala ang isa ka estudyante nga nakasumbag sang pulis? Dapat bala siya kadisiplinahon? Ano bala ang dapat nga paghimuon sang isa ka minoridad nga estudyante? Kay bati-bati naton daw disinido nga nagpasak asang kaso yung pulis nga ginsumbag sang isa ka estudyante. Good morning sa aton sa mga viewers, Tony Brillias, Red, diog lang kong galit, tamyaw ha. Sa barangay, o Porok Jess, barangay Agisan, Himamaylan, shout out galit sa Gayem family, kag sa kapihan ni Manang Nene, shout out lang dayon sa kay Boss Jerry Gayem from Jerry Castro. Nga nagpamati subong Tony Brillias. Good morning sir Red, liog lang ko tamyaw sa kay Ramram Marjan Pari Tiloy, Inday Moka and Toto Mikoy, kag Utol Arnold Brillias, kag Marites Brillias, kag Gloria Brillias, madamo giga salamat sa pagtamyaw. Kag subong man sa kay Melita Balbas, good morning sir Red, present from Barangay Hindumanan. James Bornales watching from Himamaylan. Miguel Vidal, sunod sa iya, dapat kuno tagaan sa leksyon. Amo na bala sa kay Miguel Vidal, pero ina ang igatugyan na lang natin sa aton sining social worker because minor di edad. Pero according siya kay Miguel Vidal, dapat tagaan gin sa leksyon. Ari Rowena Villaran Erbito, good morning sir Red, nakakapina, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, monitor lang kami din sa may Purok Maasin, Barangay Dulao, Sudad Siang Bago. Well, actually, damo-damo ginagambala. Nga dapat tatagan sa eleksyon na kundi na magliwat, kibasi balang ipaghimu o niya maliwat, kag hindi polis, basi makaluluoy naman ang iyasining masunod nga biktima. This time, kaka-5, kaka-5,

0: Magic Sarap ka kay 5, ang langsa ang iya sinigabaho. Kag kuni kumpara kuno ka kay 5 sa original granules. Pero ang peke kuno ka Magic Sarap ka kay 5 do kaangay balasang powder. Nakita ba naton sa mga social media nga may mga daw nakalakot kada mga puti-puti ka kay 5 ining mga Magic Sarap na diskubrihan sang pila ka mga tao hindi lang diri sa Maynard Occidental but pila man ka lugar diri sa ato niya nga pungsod mga kay 5. Sa muna gani nga ti mas manami siguro kung magbakal na lang kabuya sa mga dalagko ka mga grocery stores agod ti hindi ka mo makabakal dira sa peke kaya hindi mabutang sa peligro ining ikaayong lawas sang membro sa imo sining pamilya mga kakay-five. Ginatamyaw lang naton. Okay na kakay-five etan. Si kakay-five Carla, kung makakwanta ni makareport. Well, anyway, kakay-five, ginatamyaw mo naton sa isa ka mayong aga ang membro sang pamilya Villalobos. Ganag na pamati karon sa aton sining aga kakay-five ha. Good morning, kag madabong kasalamat sa pagtutok sa aton sa tanan nga membro sa family Villalobos. Kag siyempre, Aria, actually nagyanamangkot sa ginatamyaw naton sa isa ka mayong aga si Ma'am Chippy, kag ang iya sini nga amay nga ti ginakabig naton nga kalukalike si Rudy Fernandez. Grabe ah. May nga gadra si imo sir. Muda-muda mong kasalamat sa imo sinig pagtutok sa aton siniyang programa kada adlaw. Wow! Okay? Kag of course, sa kay Jenny Ponteras nga nagapamati man sa aton kada adlaw. Actually, begin sendri sa aton nga ginatamyaw kada adlaw. Doon na dula, bala no? Ara na karon na si K5 Carla Defensor Langa. I-check naton.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carla, mo yung gaga.
2: Yes, sir. K5 Red, good morning. Kag sa aton sining mga K5. K5 Red, yara sa 1.2 million pesos nga balor sa seasoning, food seasoning, ang gin-turnover kung gin-surrender sa katapos ng CIDG sa tinalikdan niya Biyernes kay K5 Red. So, ini ang na-recover sa area sang barangay 26 diri sa siyudad sa Bacolod kag ang registered consignee sini amuging kilala kay Chewy kay K5 Red. So iya ini gin turnover sa CIDG Bacolod. So tinangayon man sa coordination sa CIDG Bacolod sa Bacolod City Police Station 4. So kaupo diri ang representative from Nestle kay K5 Red. So voluntarily ini gin surrender kag gin turnover sa CIDG ang masobra kunara sa 1.2 million pesos nga balor sang food seasoning 125 ka saksang konsako sang duha ka boxes sang Magic Sarap kay K5 Red ang ila sininga gina turnover sa area sang barangay 26 ubin padulungan man ini sa aton sinikatapo sang CIDG kay K5 Red kay gin turnover. So possibly do wala gid niya sa nga ambot amo niya ton sini nga
0: ang lugar sini ang lugar sini K5 Carla diri mo lang sa siyudad sa Bacolod ining ginhalinan sini isang Magic Sarap.
2: Yes, sakto na kay K5 Red diri lang gin sa siyudad sa Bacolod ang ginhalinan sini sang food seasoning kay K5 Red. IT san tinalikdan ng mga sinimana sang August 5 kung madumduman nato na duwa gituya ang nagkaladakpan kitubod nga na intercept ini sila kag nakuaan ini sila sang 98 boxes kay K5 Red kung sa diin 470 pesos ang balor sa market value kay K5 Red. So ini sila ang refiling in ano ni nang ay gapanfailan ini sila sang kaso but nakagwa na ini sila kay K5 Red ha? Kay tungod nga ginpapagwa ini sila sang korte kag mera pa sang ginapangita pagin nga mga ebidensya kay K5 Red pero ti sang last week na file naman ang kaso ang team hulat naman ini sila liwat no sa ila sining warrant of arrest kay K5 Red. So subong amoning padayon ni ginabalo sa aton sinisang CIDG kundi in pagin nga bodega nga gakatago ining mga food seasoning pero kasi at least ini 1.2 million pesos nga balor sa phone seasoning ang gin-surrender. Pero tika ba ipa ka K5 Brad, wala na siyang may malaptop pa.

0: I think ini hazardous gini ni sa health sa aton sini ng mga kauturan gabisan pa sa aton kay Kifev Red.
1: Mm. So kabay pa tani Kifev Carla kabag ti after ito nga na intercept sa CIDG Bacolod ining pila ka mga kahon-kahon sa Magic Sarap do abat-abat naman nga do ginasurrender ining pila ka mga kahon kagabay pa tani ka magkalaubos ti Kifev Carla kay delikado ni tod sa mga kabataan tabala.
0: Yes, sakto na kay K5 Red, no? So, kabay pa nga masurrender na gitanan. Ay, basi bala, mayara pa sa nga tinago, bala? Nga mga food seasoning, dira nga gusto pag ito nila ya kwartahan kay K5 Red. Sa so, tinagahatag nga lang gini sila ya sang sakit sa mga pumuluyo sang syudad sa nga Bacolod kay K5 Red. So, maayuman kay tinag-ordinar man ang nga panag-iya sini nga mga food seasoning sa atong sini nga mga pulisan. Agunto nga matakna, no? Ang paglapta sini nga peke ng mga food seasoning kay K5 Red.
1: Okay, madamo ka salamat kay K5 Carla. Simo sini ka balita.
0: Yes, kay K5 Red, report gikan sa patrol kay gini nga balita nga dulong sa inyo sang DDX500 Mighty Sea kag D3 Bio. Ini si K5 Carla the Professor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: Madamo ka salamat kay K5 Carla. Sa muna kay K5 kami patani ha, nga hindi lang tani iya magic sarap. Kung kamod na may naibaloan ng mga peke, pag-ibad ng produkto, kung may naibaloan ng kamod na peke, ng mantika, kung iban pa rin ang mga food seasoning, pwede nyo kay K5 nga i-report iya sa atong sining CIDG agod itong mahatagan sa igtalopangod bala kag mga kumpiskar ining peke ng mga produkto. Kaya mati ka K5 sa madumduman nato, nag-operate ba nga atun sining CIDG sang mga peke man nga mantika. Tumay kita kabalukon nung proseso sa pag-imo sila sa mantika kung nakapasar bala sa quality control, di ba? Kay tik basta gani pagkaon, delikado gid. Okay pa na gurungoti kung nakasurvive kaya man may 2-3 kadlaw ba si maglain pa batsag mo sunog si mana lain gid yakon original nga mga mabakal naton labi na kun sa pagkaon para wala sang masakit sa miyembro sang aton sini iyaga pamilya. Mayong aga sa kay Ma'am Choli Culado nga nakatutok karon sa aton subong aga. Good morning Ma'am Choli. Jerry Chavez, shout out sa family Sumpay, labi na gid sa kay Arlene Sumpay nga nagapamati sa aton from Jerry Chavez. Sally Albenson, still watching and listening. And of course sa kay Ray Sendico, good morning si Red. Tamyaw ko lang advance happy birthday si Brad Rodrigo Chodoro para buwas. Kagsibog man sa kay Ma'am Chona Zapata Barco, Miss Jimmy Aragon, Miss Ron sa Sally Rotram. Okay, amukin ba nga pilido yun? Basta ginsuli lang. Ma'am Chona. And of course, kay K5 Boom Granada. Ginapatamyaw ka ni Ma'am Chona sa Banta Marco niyo. And of course, kay Ma'am Chimi Aragon, nag-comment pa rin sa Acton, watching live. Kag like, done sharing. Okay ba? Bisita ko Ma'am Chimi, dasunda bala. And of course, sa kay Aria, Sir Ray Sindico, may aga dara sa inyo tanan mga kakifas. Si Ma'am James Bornales, shout out lang Southern KSS area in behalf sa KSS Mamaylan area, maayong aga and happy Sunday. And of course, sa kay Ma'am JJM Salvador. Kaya K5, sa kagapon gid lamang, dragid mga pasado, siguro la 7 sang aga, isa ka lalaki dira sa may Purok Jimilina, Barangay Amayco, Banwas ang Mursa, ang nagpanghilamon dira sa ugsaran sang iya sining tupad balay nga ginlutang sang tag-iya sang balay mga ka K5. Pamatsaga naton karon nakalibutan naton dong dito naman siya diyan kis ano. Inabalang may arap man nga mga balita, hindi man rin sa ato sini nga probinsya, ba't iba nga bahin sa parte sa ato sini nga pungsod, may ano kis ang naghulmanay lang sa balde, naglampusanay sa kahoy, doon ko na bala. Doon ka mudlay na karon, tapos may arap, ligad to, diba sa Bacolo, diba? Si sa Biyernes to, estudyante, ginsumbag ang pulis. Siguro, basibo lang sa aton sining panahon nga kung isa tuman kainit plus tugaman siguro sa kapigaduhod kaya K5 daw nagakitid ang pasensya sa aton sining mga pumuluyo kaya K5.
2: Los Pueblos.
1: So, ginatamyaw naton sa isa kabayong aga si Sir Eduardo Villalubos, ang aton si Ninga Rudy Fernandez. Ganagatutok karon sa mga aga sa aton si Ninga programa, Sir Eduardo Villalubos. And of course, kay Ma'am Margie Ponteras. Ganagapamati sa aton, ginatambyaw ba naton si Miss Jenny Ponteras. Nga samtang kuno nagapamahaw si mga aga, nagapamati sa K5 News FM. May nga agad sa ino, members of family Ponteras, kag members of family Villalubos.
2: Puro de los Pueblos.
1: So, direct ka K5, drag in the pasado lang 7 sa aga, ginapahayag sa ato ni Police Lieutenant William Abilyar, ang aton sininga Deputy Chief of Police sa Morsha PNP ka K5, nga samtang nagapangilamon iniya, naglabot ining biktima sa ugsaran diraya siyang suspitsado sa pagpaghilamon, may nagluntad dayon nga nalisanay. Kumbaga pa, naghangkatanay, kagsa ulihi nagresulta sa paglutang patay ka K5 siniya sa biktima, nga ginkilala nga si alias Marcing. Diraya siniya edad mga 40 sobra, kagsa impormasyon nga nakuha ba naton sinisa suspitsado nga si alias Manuel. Ako di kita magsalag, edad sini 61, di ba?
2: Puro de los Pueblos.
1: So muna ka K5 siguro nga pagpadulong dira sa biktima ting ginahagbas siya bala sa hilamon basi amuna siguro ang iyasin nga pagagamiton dira agud malabot man ining suspitsado o galing ka ba tining suspect nakakuha gila yon sa nga tiyon nakakuha sa armas lutang kagdatiruhan ining biktima ka K5.
2: Puro de los Pueblos.
1: Dining biktima nakaangkon sang pilas dira dampi sa may tuo nga bahin, kundi kita magsala tuo nga bahin mo sang iya sininga hawak ang pilas nga naglapos dira sa iya sininga likod ka K5. Wala pa ba ang final ka K5 nga impormasyon gikan sa kapulisan naton, but according sa mga tao kag na-recover dito ka K5 sa kapulisan naton, caliber 45 inigigamit kakimati mo itong na-recover sinay sa suspitsado.
2: Puro de los Pueblos.
1: Kung natabo ining pagpanglutang dira sa biktima mga pasado alas 7, nagpatigayon sa hot pursuit operation ang aton sininya kapulisan do nagpalagyo ining suspitsado nagpadulong dira sa ibabaw nga bahin sa barangay Amayco o galing kay ni siya ka K5 ara tultulan kag nadakop sa aton sininya Morsha PNP. That time sa pagpanguna ni Police Lieutenant William Abilyar.
2: Puro de los Pueblos.
1: Tiyan mo na mga K5 ang nagluntad dira sa kagapon nga adlaw Agosto 15, 2026. So yari pamatian nato na bahin sa pahayag ni Police Lieutenant William Abilyar angot sa nagluntad iyang pagpanglutag dira sa isa ka residente. Kimatini sila ka K5 lunsay mga residente sa Purok Jimelina, Barangay Amayco, Banwasang Bursa. Yaring pahayag.
3: Ang biktima sa panghilamon sa kilid balay na sa aton nga suspect. Tapos dito sa ato na to ginkwanta sa suspect gin gin sika or gin kwanta blano ano gilang gusto nga mo na blando gin kwanta sa aton nga suspect. Tapos munahin daw nagang katanay sila guro. Tapos bumabot armas na ang kuan ang aton suspect. Kagintiro ya.
1: Okay, so
3: naigoti sa may kilit sang nawala nga hawak.
1: Balik ko
3: tapos
1: sir.
3: Ang
1: ila ang pagtiro sir di natabo sa guwa sang balay sir sulod sang balay.
3: Sa guwa sang balay.
1: Dira na mismo sa likod sang balay ka suspect sir.
3: Bali ang suspect ang balayari lang sa daw kay medalan. Doon din pasaka-saka gamay. Arada sa kilid lang yung balay sa suspect. Ang biktima tari sa dalom. Pero sa tubang, dumidyo at tubang ang laki or kilid na sa balay. Kaya patahan niya rin man sa piyak mo. Medyo daw kilid na sa balay.
1: Okay, pero sang gintiro, sir, ang biktima, sir, ano na siya ng dead on the spot or may arap pa signs of life na gindala sa ospital?
3: Baligin transport pa sang mga taga-dito man. Sa area, ginkarga nila sa tricycle, dala sa ospital din. Adri sa Murcia, ano gani? MDO, di ba? Oo, sa rural na. Oo, tapos gin-transfer nila dito sa BAMSI. Pag dito nag-declared na DOE.
4: Okay.
3: Ah, hindi pa DOE, gin-declared na sa Kwan. Doon na kalabot sa hospital.
1: Okay, so yan, toka K5, si Police Lieutenant William Abiliar, ang atong sinig Deputy of Chief of Police, Dreya sa Murcia, PNP, K5. Matapos ini paglutang sini sa biktima, gitinguan siya nga dalon dira sa may rural health center dira sa may Banwa sa Bursa ug alikiti di siguro do kadamo man dira sa pasyente kag kritikal lang iya sini nga kondisyon. Nagdesider ni K5 nga dalon iya sa may pribado nga ospital sa Bacolod ug alikiti man didto pila lamang ka kun kita magsalap pila lang ka minuto ini siya ang ginbawian sang kabuhi K5 bangod sang iya sini nga apilas nga na ang kungikan sa pagpanglutang ka K5. Well, anyway, may gagas sa ato sila yung mga tagpalabatik ka K5. Muna ginapanawagan sa kapulisan naton nga dapat ang pasensya aragid pirmi ha. Hindi magkalipat ka K5. Kung isa mala, ibutag nato ng batas sa aton sila yung mga kamot bangun sang tipang garit-garit. Iagi na ito sa insakto nga proseso, agod hindi na siya maliwat, kahit mapriso ka K5. Ang problema, sining pamilya mo, no? What if kung nagasalig pang pamilya mo sa imo sining trabaho, kagbadulaan ka trabaho because mapriso ka, dako nga palamungol sang imo sining iaga pamilya. Well, ka K5, sa madumduman sa nagligad nga bulan, kung di kita magsala, ining si Ma'am Sheila May Bico, agad iya sini nga bana ha nga si Sir Sunny Bico nagpatigayon sang feeding program or charity activity dira sa Purok Fortune B Barangay Estefania. Kaka-K5 masobra 200 ka mga kabataan ang nakaangkon iya sang manamit nga pagkaon gikan sa isa ka fast food chain K5. Kagatigin ang bala sa ato ni Ma'am Sheila Bico nga wala iya na yung experience sa ginisyang bata pabangod pigado ang ilasyon ng pamilya. So now bangod sa nga pag asenso nila nangin successful ang ilasyon ng negosyo ng ka-rental kagang ilasyon ng SMB Jewelry. Kag nagdamo-damo ang ilasin niya kwarta, nag-decide ka kay Fiva, si Ma'am Sheila, nga ipaambit man. Ining blessings nga ilasin niya na baton. So muna ipakita na kay Fiva Etan, ini si Ma'am Sheila Bico, ang ilasin niya Jolly Town. Kimantika kay Five this time, hindi naman sa Barangay Estefania, dito naman pagitigayunon sa may Barangay Handumanan, Siyudad Iasang Bacolod. Sa muna makita naton subungon na pagahiwaton sa Barangay Handumanan dira sa may Purok San Roque 2. San Roque Purok 2, ining sponsored nga charity event sang mag-sponsor diri SMB Jewelry Trading kag SNS Car Rental Services kay K5. Ini sila gikan sa Barangay Estefania, gikan sa pigado nga pamilya, nagtinguha kag madinalagon ang ilasin nga negosyo, nag-asenso ang ilasin nga palangabuyan. Kagkaroon gusto nalang i-share man ining blessings ka nabato nila sa mga kabataan nga less fortunate mga ka-K5. So ginatamyaw natin sa isa kamayong aga si Sir Rodney Kulinko. Ang ilasin nga manager nga nagpamati man karon sa itong sining programa sa K5 News FM. So again, sa tanang kabiyambar sa family Bico, kay Sir Sunny and kay Ma'am Sheila and of course kay Sir Roddy, mayang aga dara sa inyo tanan mga K5. Good morning man sa kay Mercy Martisano, Sally Albenson, kag ginatamyo mo naton si Ma'am Myrna Hambre-Hambre nga nakatutok karon sa aton Sir Ray Sindico. Ka K5, subong nga adlaw, magatubangay ining driver sang minivan. Kag ang pamilya, sino isang 32 anos nga lalaki nga nabungguan, giniyod-yod, kag ginlasak sang isa ka minivan dira sa may Dalan Lacson sang Agosto 10 mga ka-K5.
2: los Pueblos.
1: Diba, kun muna, ginpabudlayan pa ang aton sining kapulisan Tres Bacolod, agud matrace ining driver sang minivan KK5. Imagine, gikan Tres Bacolod, grabing pag-usoy sa aton sining kapulisan, tubtob nga ang backtracking, tubtob nga nalabot niya ang talisay, tubtob nalabot ang silay, tubtob na labot ng Ibi Magalona, kag na labot kay K5 ang syudad sa Victorias.
2: Puro de los Pueblos.
1: Isa man ini sa gitinguan sa pamilya kay K5 nga hindi kidya mag-give up, hindi kidya mag-surrender para matagan sa justisya. Ining natabo sa ila sining nga himata ka K5 kung si Dina, na pilas ang iya sining nga agtang doon nagluhob gidya K5 Plus. Nakaangkon ini sa pilas sa iya sining nga butkon kag nabali ang tulaan sa iya sining ribsa nga nagtuslok sa iya sining tinae. Buka ang iya sining tuhod, buka man ang tulaan sa iya sining tiil ka K5. So muna ang ginagyani alias Jan Jan ng 32 anyos nga lalaki nga ginbungguan, ginyudyod, kaginlasak sining minivan nga nagpalagyo.
2: Puro de los Pueblos.
1: Tiwala man din na give up ang member sa pamilya sini sa biktima ka K5 ining labi na gin sa kay Jingle Pagunsan nga wala gid ya ka day Owen tanan nga member sa family Pagunsan why gid ya naguntat sa pagpangita sini sa driver nagcheck sa mga CCTV para ka K5 makilalaan ining driver sa likod sang nagluntad ga hit and run.
2: Puro de los Pueblos.
1: Tiyan mo na makita nyo ka K5 ha. Ini siya sang makitaan dito sang mga himata kagapulisan ka K5. Ginchap-chap na ining minivan sa tinutuyok at sa pagpatiman nga hindi makilalaan ining minivan ka K5. Ginabaligya man ko nung minivan pero galing kiti that time sa nagluntad din ni aksidente, ginbaligya na lamang sa kantidad nga 6,000 pesos. Kung baga pa daw, suicide na pagbaligya ko nung sa minivan ka K5.
2: Ay,
1: ito usually kung magtanaw kita sa minivan niya kung ini siya ka K5 ya ang kayuhon, ginasilyahan pa na siya kag kung may arad na sa gupi ka K5, ini ang ginabalik gilayon. O galay ka ba ti during that time kay K5, pagkabunggo sini, naggupi, draya ang ulo sini isang minivan, ginsprayan na lang, wala ini sila silya kay K5 mo.
2: Puro de los Pueblos.
1: Di dito, sunod sa mga mata sini isang biktima, grabe gidiya nga pagtago. Grabe gidiya, ginsapsap, pabertahan ang atop, kinakas ang salong, kinakas ang guma, kinakas. Pero kay K5, nakitaan din tong pila ka mga kumbaga pa do, marka bala sa salakyan kung baga pa doon landmark doon bala kung sa mga lugar makita mo dito ining mga marka sa salakyan like ang baby on board kag pilapadra iya ka mga kilid sa salakyan ginpintahan gin siya and originally ang puti niya kung nasunod doon pa yung malambot do padali nga pag spray mo kitaon pa ya ang gupi dras tubangan sa salakyan.
2: Puro de los Pueblos.
1: Pero galing kiti sa informasyon nga nakuha dras sa palibot. And then, dira mismo sa skrapan kaya K5, nagtugma. Why sila kabalo nga ini sa ibulbado sa hit and run nga naglunta dira iya sa may Dalan Lacson. Pero kay K5 na kumpirmar, ang tag-iya sini, isa ka senior citizen.
2: Puro de los Pueblos.
1: Tingin kaya K5 na nagpanag-iya sini senior citizen, pero ginahibalo pa karon kaya K5, kung sino ginbala ang nag-drive siyang nasambit nga salakyan siyang nagluntad ang aksidente. Nakaibalo makita, di ba? Nga ti dapat manabat ining driver. Pero sino gidbala ang nag-drive sina sa salakyan nga nakabunggo, nagyudyod, kag naglasak sa isa ka 32 anyos nga lalaki. So, ano niya kay Five, mabatian na ito na sa payag ni Police Major Elmer Bonilla. Ining aton sini nga hepe sang Traffic Enforcement Unit diri sa syudad Yasang Bacolod. Yari.
4: Initially, nagkato din sa kung sa Bacolod kay prior sa ni incident ni salakyan, tani ko na ibaligyan niya naman eh. Galing so happen nga inisang salakyan sang sa tunga gabi na aksidente. So, why sa choice siguro para ma-hide niya ang krimen niya na himo niya. Ginbaligyan niya sa barato eh. Ginpa-chap-chap niya din, ginpa-kilo. Ugaling lang kay team, may mga informant kita. Adra mismo sa pag-usoy naton from Silay Talisay, Bimagalunag, going to sa Victorias, kag sa mga komunidad man da ang naghatag information. Kaya ti na-post man na abis sa social media, no? Kag sa mga nagkalain-lain nga mga media entity, direksyudad sa Bacolod. So, amun na naming dasig na ibaluan ang tagiya.
5: For initially, presyo na ibarigya, eh, sir, 6 pesos na lang, yung ibagsak presyo yun na lang para mabakal.
4: That's why, no, yung barato niya na lang. Kahit, ang problema si Ney, makilala na itong yapon ng salakyan. Although nga ginpintahan niya na ito ganis ang ito, front, pero ang damage nga pag-bump niya sa biktima, makita mo dito. So, strong enough yapon nga makain nato ng complaint.
5: Okay, so may aras ang posibilidad, sir, nga magsumuka niya sa abis ka nagpalagyo niya siya? May dumay huring-huring sini?
4: Kagab, eh, ang ilang mga neighbor na wala kati mga relative man nila siguro. Nagmuno nga mag, ano, mag-surrender ng senior citizen.
1: Okay, sabi yan, to payag ni Police Major Elmer Bunilia ka K5 sa Subugan. Law, gidalauman nga magatumangay ining driver siyang minivan o kung tagiya sa minivan kaginig himata siyang biktima nga nabungguan ginyod-yod kaginlasak siyang minivan ka K5. Mayong aga kay Ma'am Cecilia Bonson. Good morning, Sir Ed. Watching live, Marlita Malvas. Naton wala plano ka magsungkan tagiya sa salakyan nga nakabunggo mo na ginliwat ang pagpinta. Amo na nga ton sining obserbasyon man kag pila ka makatapos sa kapulisan. Pero magatubangay sila karon kay manting pamilya karon kay K5 nga problema kay manti dako na gid yang bill sa ospital eh. Sally Albenson mayong aga, Ma'am Marlita Malvas, good morning dire sa inyo. Kag Ma'am Cecilia Bonson sa Barangay Mandalagan, Ma'am Cecil, may aga dire sa imo. I-check na laton kay K5 etan kung may aga pa si K5 Wilson Villena. Kemanting 911 kay K5 mo ning isa sa mga importante nga balita ngayong kaso ginman nga may arang din magluntad ng aksidente o na naman nga insidente kay K5 madasig nga makapangayo isang bulig kay K5 ang aton siniya nga mga pamuluyo diri sa syudad iya sa Bacolod. Labi na gid kun sa mga sunog-sunog bala kay K5 etan ti kunara nga aton siniya 911 makatawag ang mga pamuluyo insigida nga makapadulong dayon siniya nga aton siniya mga rescue team. Kag tiyang aton sinig ang mga pumuluyo, malikaw iya ka K5 sa peligro. So okay na. So may kabundayan kay K5 Wilson. Okay na lang tanke doon. Alang-alang nakita sa oras. But anyway, sa aton ka K5, ang mga tagpalamati sa Bugadlaw, so wala nakakwasin ay siyang balita. Ang kalabanan, ginapasibang Dandria nga aton sinigang mga barkers kag mga parking boys diri sa syudad yasang Bacolod. Di ba lamang naman dumdumanyo ka K5? Pero karon may aras ang bago nga plano ang aton sinigang kapulisan diri sa Bacolod. Ngayon nga aton sinigang mga parking boys kag ang aton sinigang mga barker ang paggamiton bilang kabahin siyang monitoring agud may baluan kung sino ba na mga kawatandra iya sa nasakupan siyang police station. Amunay ang kakifang instruction ang aton sininga mga station commander sa tagsa ka mga police station diri sa Bacolod. Ining mga barker, kagang ila sininga mga parking boys ang ginorganisar sa mga station commander agud magamit sa monitoring kay K5. Kaya mati pinaagi ini sa ila, mahibaluan, mamonitor kay K5 kung sino ang nagahimo sang krimen dira iya sa ila sini nga lugar. Kaya mati amunin sila kay K5 makita pero may sigan sang dalan eh. Labi na gidira sa may police station 1, police station 2, police station 3. Amunin kay K5 ha, madamo dira sa mga panarkingan ka police station 6. So pinagi sila kay K5 mapanubo ining krimen kay do nagsaka ang kinawatay ining theft sining sining tuig bulan sang Enero tubto bulan sang Agosto mga ka K5. Ginatambyo na naton sa isa ka mayong aga ang Juliano Store diraya sa may Barangay Villamonte sa may dalan na circumferential nga nagapamati sa aton kadadlaw. Nagabaligya dara sa barato nga mga grocery items ang Juliano Store always gig nagapamati sa aton. At the same time, ginatambyo man naton sa isa ka mayong aga ang base lechon. Nagabaligya dara sa manamit ka lechon baboy kay Ma'am Rose Gomez. Madabo ka salamat sa kay Ma'am Sophie Fernandez of KJ Fairmart. Ini isa pa rin ka termingan nagpamati sa aton. Tanan nga staff sa KJ Fairmart mo. Grabe subong no? nagalanog dra kuno kay Jeffer Mart dra sa may dalan Luzuriaga na, di ba? Malapit sa Gaisano Main. Kahit dara man sa may Burgos, nagapamati man sa KJ Fairmart. Sana all. Okay, kag pahabol dalang kay Favetan. Ginatambiyaw ko lang sa isa kami yung aga si Vic Sumugat. Ginapatambiyaw niya si Larry. Kag, and of course, sa kay Lisa Bantad Bagkilio, sa kay Mama Gloria Tupas ka naglibre kagapon sa Paniaga. Wow! Sana all! No? Sana maulit muli, Mama Gloria Tupas. And of course, kay Baby Blue. Ay, hindi na na Baby Blue. Blue na lang. Kag kay Manong Arville Guapo. Kung guapo si Manong Arville, guapo mo na si Blue Blue. Ah. Okay, and of course, ako sini nga guapahon, sexy nga asawa, Gingging Salgado. Sana all. So, kay K5, are gonna check man aton. Isa man ka ba yung aga sa liwat? Kag isa ka maayong adlaw. Isa aton sini nga mga tagpalamat dira ka K5 sa may Barangay Estefania. Tara ka mga tagpalabati sa Barangay Estefania. Ginapatambiyaw ka mo sa Red Movement member si Kagawad Ben Kadagat and of course si Chef Celis Junjun Estrella and at the same time F. Malihan. Mayong agaman kay Kagawad Narding Pagunsan, Kagawad Amihan, former Kagawad Audi Zulaivar, former Kagawad Jean Verde, and of course, SK Caldisierto, Wico Dromal, Eliza Dromal, and of course, kay Beb Behoy. Wala kita sa oras sa K5 sa ngalan sa Kamun Sininga Chief Executive Officer Dr. Miloy, sa ngalan man sa Kamun Sininga VP for Operations Sir Eljan Castanio, kay sa Kamun Sininga Manager Sir Rod Spalma, ako naman si K5 Red Salgado para sa Kampiyon ng Balita Serbisyo Publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Para sa matilong na dugo.
2: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
2: Happy kanunay.
7: DTX 500.
2: Masaligan.
7: Epektibo.
2: DTX 500.
8: Dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 gamit. Si adlaw-adlaw, hindi ay kung saan umo lang yung madumduman. Hindi lang ka mag-arthritis samtang nagatigulang ko, abi. Inap na niya sa akon nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw ko pag-inom sa DTX. Ang arthritis, tama ijak sakit. Imagine bala, kung may arthritis ka, tanan mo yung joints na gasinakit. Paano mo pa na maubra ang mga olubrahon mo? Paano mo pa ma-enjoy ang kabuhi mo kung bisan pagtindog lang, kagpaglakat, kasakit yung mga katulanan mo? Hindi lahog-lahog ang arthritis. Mag-DTX Fibre Kagmaitis sa mga may edad, ha? A good malikawan ang tuman kasakit ng balatian.
9: Ang pagnamis ang tulog bangod sa pag-inom sa adlaw-adlaw ng DTX 500 Kagmaitis or Purosis or GP, ang isa nga hindi mabay luan sa gitawag kwarta. Since nga nag-inom ko DTX 500 Kagmaitis, pagkalas 9 gabi, ginasuyop na mata ko. Nabala nga paghigda mo, gusto mo pa mag-cellphone, pero nakahulog ng cellphone. Nakahulog ng cellphone, mas guya mo. Ang insomnia, Sir GP, isa sa mga kondisyon nga dako ang epekto sa nag-suprayer sini. Bangod once nga kulang ka tulog or hindi ka makatulog, bisan isa lang kagabi, pagbugtaw mo lang sa aga, kulang ka na sa energy. Irritable ka. Nya, hindi maayo ang mood mo, bisan ano nga paminsaron, apektado. Sa may mga insomnia, try nyo ang power combination. DTX 500, Mighty C or Pure C.
10: Kagkumun sa mga Pinoy Dr. Ramil ang fatty liver, no?
9: So ini bangod tambo.
10: Sini bangod sa aton nga diet nga mahiling kita sa rice, no? Extra rice pa diyan Sir GP. Ang extra carbohydrates nga hindi magamit sa aton nga lawas as energy, ginastore ini sa aton nga lawas sa aton nga atay as fats as for future use. So apang ang fatty liver nagahubag kag nagataas ang SGPT sa liver enzyme nga nagaleak pakadto sa aton nga dugo. So mag DTX sa 500 kag mighty si agod nga mabuligan ang pagtunaw sa mga tambok sa imo atay.
9: Gusto na Doc Sam. Hindi gid nila pagbaliwalaon ang fatty liver bangod usually wala ini sang symptoms. Mahibaloan mo na lang nga nagahubag nagali ang imo atay kun magpa-check ka sa imo nga SGPT. Ini ang ginatawag nga non-alcoholic fatty liver disease or NAF FLD. Kag ini ang may potential nga magaguba sang imo atay bangod ang sobra nga fats ang nagakusang inflammation and liver scarring.
11: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
12: garantisado.
11: DTX 500.
9: Ang pinaka end result sina Doc Sam is cirrhosis of the liver. Alagaan ang atay, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
13: Diabetes, o nga tawag nila hyperglycemia, is mainly caused by insulin insensitivity or insulin resistance.